0: abalebuwa bonka tsa matete ba ka be ke batseba ka mogotlong ka mane le bo le bo khaitedi ya ka malsonolo ka nete ke a lebuwa ba re fa tsholle mo ibangena le mathata a mme ke ne ke re
1: o ba shebile go phethela
0: ke shebile ke phethela ke ne ke se ya go le go ho tsala sa Jesu se se le mo ha o re go na le ma le se se tsa se na sa magena le se tu ho se mo tla tsa matengo tsa sfumana sa batho ba na le matla ba busa ba na le metse ba na le dibaka fela jale bo madimabe bo sa itsang ke bona e le ga ba hlae diphatlalatsong tsa mmuso ga ba na nelwa jale taba tseno tsa bona di ba beya boemong ba gore tshebetso ya bona e phela ga ga bo bona mono ga e sonolofaditswe ke mogana ya phatlaladitseng ka godimo go bona mme taba eno ka makgetlho a mangata e bonagetse gore ka nnete e baka bodutu bo o tshabegang pusong gobane ga gona motho ya lebeletsweng gore a fa setšhaba ditshebeletso fela jale ditshebeletso tse a tshwarang ka tsona a beuwe tlasa mogau e seng tlasa molao jale ka nako nngwe ba benne ba tetelele ba tlola molao jale mogau tsena mmuso o ananetse le bona batho bano ba jalo o ba fa ditsiane ga kgwedi fela e nngwe le e nngwe
1: ee ntate nako ya gona e sebile e felile ntate o kotlho o qetele
0: basotho ba eso basoo
1: kutlwa wele se ke sa utlwe kapa ebe ke tabane
0: tsamaaditaba gantle le mabana ano ga go diphoso re ya leboa mme
1: ke o lebogile ntate le ka moso re ntse re tshepa gore o tlo gutla gape mame ntate molapo obane go ntse na le taba tse ngata tse tafoleng tse o tshwanetseng go godife basotho tse amanang le borena ke lebogile agolo ntate ntate molapo ke utlwe ka ga re sa utlwaneng pa le ga o le jalo he taba tsa ga di ne di se di fedile mme ka gona he mosotho gaeso sentse ke re ka nnete ke leboa go menagane ke leboa ntate mekea molapo lebitsong la gago nna lebitso la ka ke mmagauhelong kopele le na la ore molao le ne le tlhophetswe kgaso ke moifo wa ore molao ga re boele re kopane gape nako e tlang ga e betshong kgotso

Ke ditlwa le jamla ba le babedi.

0: Mohamedi e bang ke hona o hokahanang le re o tlolla taba le wena o amohelehile metsotsong ena e leshome re foraletse hora ya leshome le metso e mmedi re thakgola lenano la go tlolla taba ka ditaba tse supang hore letona la thuto le kwetliso Professor Ntwe Rapapa ho tloha ka mmanta habekeng ena o qadile ho nehelana ka diphaposi tsa ho rutela dikolong tse latelang Gajwane Primary School sona se hlwahlweng setrekeng sa Mohalesoek mme sekolo sena se nehelanwe ka mmantaha kajeno o tla nehelana ka Methalane Primary School setrekeng sa Thabatseka mme Boesa o tla nehelana ka Mmatsaile Primary School hona setrekeng se Tshwanang. Tshebetso ena ya ho nehelana ka diphaposi tsa ho rutela ke karolo ya morero wa lekala la thuto le kwetliso mmoho le banka ya lefatshe o reretsweng ho thusa hore ngwana e mong le e mong wa Mosotho a fumane thuto ya boleng ka ditjeo tse amohelehang. Ho ipapisitswe le moralo wa thuto wa naha wa selemo sa 2016 ho fihlela ho 2026. Tlasa moralo ona lekala la thuto le kwetliso le lebeletswe hore selemong sena sa be se ahile dikolo tse lekgolo le 15 tse 25 tsa tsona e be dikolo tsa mathomo ha tse 58 e le tse bohareng. Moifaro tlolla taba o kgahlilwe ke hona ho buisana le monghadi Thebe Tihedi ho tswa lefapheng la dikontraka lekaleng la thuto le kwetliso ho utlwa haholo nyane ka ditaba tsena tsa ho nehelanwa ka diphaposi le hore re bua tjena lekala le se le kgathile tema e kae gahong ya dikolo tsane tse lebeletsweng ho ahwa tse 15 mme re se re hokahane ka katleho le ntate Tihedi metsotso e le 12 re foraletse hora ya 12. Ntate Tihedi. Ntate Tihedi. Ke o amohela ntate sealemoeng sa Lesotho lenanong la go tlolla taba lebitso la ka ke Dimpho Kabedi.
1: Mme Dimpho Kabedi.
0: Ntate Tihedi, re hokahana le wena tje ntate. Re ithutile hore mohlomphehi kapa Professor Ntwe Rapapa e le letona la thuto le kwetliso ho tloha ka mmantaha bekeng ena o leetong la ho nehelana ka dikolo maqadileng mane hlwahlweng mme bekeng ena kajeno le hosane o tla ba le setrekeng sane sa Thabatseka. A ko fe Mosotho haholwanyane ntate hore na dikolo tsena tse ntseng di nehelanwa ke mohlomphehi Rapapa di nehelanwa ke morero oo lekala la thuto le keneng ho ona ho tlohaneng mme le ntse le sebetsa jwang tlasa morero oo jwalo.
1: Ke a leboha mme jwalo ka o so hlalositse mme lebitso la ka ke Thebe Tihedi. Ke sebetsa lekaleng la thuto le kwetliso. Ke sebetsa tlasa lefapha le bitswang Education Facilities Unit. Le tlwaelehile ka hore ho thwe ke EFU. Ke moo re sebetsanang le mehaho ya diphaposi tsa ho rutela Lesotho ka bophara. E ka ba sekolong tsa dikonyana, tsa mathomo, kapa dikolong tsa tse bohareng. Jwalo ka ke se ke itlhalo.

0: tsebalo mme ke lakatsa o dumedisa basotho lenane o lena la haola go tlola taba mme ntho e ke ka e hlalosang e kgolo kore hana jwa le tjenana lekala la thuto ka lona lefapha leo la gago ya dikolo le na le projeke eo le ntseng le sebetsa tlasa yona ka mekgahlelonyana e mmalwa empa he nna ke itshetlehile haholo go mona mogaong jwalo ka ke se ke boletse jwale tšhelete ena eo re e fuweng ke banka e kgolo ya lefatshe e hahang dikolo 75% of that loan re e fuweng tlasa lekala la thuto ke hahang dikolo jwale re haha dikolo go potoloa le lesotho le ena kaofela di hauwa di le ha e ba ke tla nepa hantle ke nana gore ga 118 ya tsona empa he re di haha ka mekgahlelo ena re e bitsa di-batch moo re tla ba le batch re na le batch eo re ileng ra qala go e bapatsa nakwananyana ya kgale jwale gana jwa letsenana re boemong boo batho ba ileng ba iketa mekontraka kapa dikhamphane ba seng ba ntse ba phethela mehago eno e jwalo ke ka lebaka lena mohlomphei letona le kgabane la thuto professor Ntoyi a ntseng a potoloa le tse fedileng go nehelana ka tsona matsohong a matitšhere diboti setana le setšhaba.
1: Ke a leboga ntate. Ke a kgola ntate Dihedi Mosotho a ka re na ha dibakeng tseo le gagang dikolo go tsona gore re tle re re jwale re gaga sekolo sebakeng se ke dintlha difeng tseo re di shebang le gore na re gaga dikolo fela go tloga fatshe kapa le mo e bang dikolo di ne ntse di le teng empa di se maemong a matle dikolo tse jwalo di ntse di shejwa ka leitlho le leng tlasa morero o seng o tlhalositse.
0: Ke a leboga mme re gaga dikolo dibakeng tseo go seng go sentse o na le dikolo dibaka tseno re re ke mo go sentse o na le ka puo ya senyesemane re re mo go sentse o na le existing schools. Existing schools o ka fumana gore ka gara naga ya gone re ntse re na le moo bana ba ntseng ba ya sekolong fela ba kenela tlasa sefate. Re ntse re na le moo bana ba ntseng ba ya sekolong fela ba kenela mogagong wa kereke jwale re gaga dikolo tse jwalo fela ga gona moo re qadileng sekolo qalong jwalo ka nakong tsa pele gwane ga re ne dikalwa qalong gana wa letsenana re gaga tse seng di le teng le tseo di nang le bana ba bangata bao ba bona ba dulang ba furalelane ka tsela sekgomong kapa ba rutelwang ka ntle ke tsona tseo re di gaga mme re gaga jwalo ka se ke boletse gore lesotho kao fela ke tsona dikolo tseo dikolotsweng mme dikolo tsena re di fumana ka gore e be baokamedi ba ditereke ba lekala la thuto mane ka bahlatlhobi ba bona ga ba tlisa reporto ba tla bontsha gore sekolo A se na le bana ba bakana le matitšhere a makanana se na le metse e mekanana eo go lebeleletseng gore bana ba ka ya go yona mme sekolo seno ka lebaka lena se tlhoka megago e ka ba e mekana e le diphatusi tsa go rutela so e le gore reporto e tswang diterekeng ka go fapana ke yona e re thogolang gore jwale re qetelele re ile sekolong se ameyang re ipapisitse le gore na manyane ka gara lekala na a makae.
1: Ke a leboga ntate o tla nthusa ntate Dihedi ga e ba ke a nepa dikolo tsena tse ntseng di agwa ke di gawa tlasa morero ona wa o buang ka ona o qadile go sebetsa ka selemo sa 2016 mme tebelelo ke gore o tle o phethelwe selemong sena re ka rena ga e ba re qadile go sebetsa.

0: morero ona ho tloha selemong seno se re seng re se boletse ho fihlela ha jwale dikolo tseo le ka reng di se di phethetswe ke tse kae ho tsane tse legolo le shumele metso e robedi tse o buileng ka tsona hore di lebelletswe hore tsabedi ahilwe tlasa morero o le hore re se re le bohareng ba selemo jwale le ka re ho setse ha kae mme dikholotso tseo e bang le kopane le tsona tlasa morero ona gahong ya dikolo e bile dife.
1: Ke a leboha mme ke lokise fela. Morero ona wa banka e kgolo ya lefatshe o qadile ka 2024. Towards the end of 2024 mme o tla fela ka 2029. Jwale dikolo tsena tseo re ntseng re di haha di jwalo ka ke boletse pejana re di haha ka mekgahlelo e ne re bitsang di-batch. Re qadile ka batch one e le di-primary. Ke a kgolwa ntho empang ke sa e hlakise ape kore ka ga mogalo ona re na le di-secondary e leng dikolo tse mahareng. So re qadile ka di-primary mme re qadile ka di-primary tse 46 e le gore hana tjena ke bua le wena re ntse re sebetsa le mekontraka e ka nnang ya ba e ka tlase hanyane 46 hobaneneng motho e mong a ka nna a fumana tse pedi e le gore sebetsa le mekontraka e ka nnang ya ba ke bo 39 hana jwale tjenana ha e ntseng e qetela tsona ona morero ona e le gore re lebeleletse gore kgweding yona e ne e felang batche ena yona e be e fedile ke mona moo gana ka ga batche ena re sebileng re ntseng re advertisa ditulo kapa di-desk ka puo e tlwaeleileng tse yang gana dikolong tsena e ne ebile e bulwa tsatsing lena tendera ya teng tse yang gana dikolong tsena tseo re reng di 46 tse kopanyeleditseng ECCD ke batho bao ba dikonyana and then ebenenenge ba di-primary so gana jwale tjenana re qeta ho awata about 37 e le di-secondary jwale mona teng lekala la thuto le focusitse haholo di-science lab-ong le dithutong tsena tsa matsoho tseo re di bitsang hore ke TVET. So e focusitse haholo hana mona ke tseba e ba ona le potso ya gago e nngwe ke e lebetseng kukwe ka ke a di araba kaofela.
0: Ke kgola ke ne re karolo ya potso ya rona e ne le gore na go tloga morero ona o qadile re ka re dikgolotso tseo le kopaneng le
1: tsoa. Wa tseba nnete ko gore kholotso tseo e kgolo eo re kopaneng le yona ke ya gore lehodimo ga le ka la ba letle haholo lemong sena mohlomong tloa makalonyaneng a sona ka mahlwa le dipula tse ngata jwale lekala la thuto ka taba tsena tsa primary le focusitse haholo dikolong tse ka maloting jwale kolo tseo tse ka maloting di angwa haholo ke lehlwa jwale ha le ile la kgetheha e baneneng re tla emaema ha ntse ne tshwanetse be re se re qetile re le ra etsa extension of time ka baka la ona maemo a wa lehodimo a sa tlwaeleyang empa e o na le tse ding tse qabolang fela dikholotso tsona tseo le tsona chere ke keng ra dipota ka theko re hira le go reka mekontraka e hira le go reka ditonki tse tsamaisang thepa e yang dikolong tse ameyang ka ha jwale ditsela di abe di le siko jwale o tla fumana gore ba tla nne ba ngola ntse ba re jwale ba sitwa go qeta tonki tse hlano di shwele tonki tse leshome di shwele maemo a ka mono ana sa di dumelele ka lebaka la mohlomo mosebetsi o mongata o bang teng mme taba tseo e beneneng mohlomong di tšhetšhisa nako eo re neng re lebeleletse go qeta ka yona kapa ntho e kang fela community ya ba tugisetsa di-price ya ba tlameha go isa thepa dibakeng tse ameyang tjhe empa he ke tseo re reng di a laoleya tseo dikholotso empa he ke tseo re ke keng ra di tlodisa mahlwa godimo baneneng le tsona ditonki tseo e ntse le tsa bomme le bontate ba basotho
0: Ke a leboga ntate. Ke a gola ntate Dihejo, go na le dibaka tse ding tseo o tla fumana gore sekolo sena se teng, empa palo ya bana ba yang sekolong sena e bonagala e fokola gagolo, mme gona tikologong e e tshwanang go ntse go na le sekolo se seng gape seo bona re kare palo ya bana ba yang e batla e le beterenyana papisong le sekolo e. Ha ho ntlafatswa dikolo ho shejwa dintlha dife mo e bang hona le dikolo tse ka bang pedi kapa tharo tikolohong e leng hore re ntlafatsa dikolo kaofela hore bana hobane di sentse di le teng kapa hona le dintlha tse ding tseo re di shebang.
1: Ke a leboha mme ena ebile nka nna ka e fosa because jwale nna ke fuwa taelo ke inspectorate e leng secondary le primary hore ke lo haha. Jwale di-factor-a tseo ba di shebang nka nna ka seka ka dinepa hantle. Fela e ke e tsebang e tlwaelegileng ke ya hore ho be le phaposi ya ho rutela sebakeng se ameyang. Mme o ntso ka nna a fumana hore le ha e ka ba bana ba banyanyane hakalokalo, ka lebaka la ho ba dikolo tsa one boholo o tla fumana e le tsa dikereke, o tla fumana hore mohlomong lekala la thuto ha ke tsebe ya ka ba le na le matla ho se kwala. Fela he o tla fumana hore ka lebaka la hore ke batho ba kerekeng, o tla fumana lekala la thuto le se le phallela ka mohaho hore bana ba jwalo le ha e ka ba ba banyane hakalo, fela he ba se ke ba kenela ka ntle ho latela dikholotso tsa maemo a lehodimo. Fela he ke batla ho tshepisa hore ena ke nahane hore ke ka nna ba ke nepile haholo hobaneneng jwale ho na le batho ba shebang ebe jwale ba romela EFU e leng rona ho lohaga.
0: Ke a leboha ntate. Ke kgola dikolo tseo le di hahileng ntate Dihedi di ka mabalane haholo kapa di bakeng tse ka maloding haholo.
1: Dikolo tse re di hahileng boholo ba tsona di ka maloding haholo tsena tsa mathomo. Tsa mathomo di ka maloding, empa neneng tsena tseo di qetwang ho fuwa mekontraka e 37 tsona di mabalane kapa di moo ho fihlehang le ha e ka ba ke bothabothe bo hole bo kwana ka nqane mo re tla bo re hauhetso kwana. Fela o tla fumana hore ka nnete ke moo ho fihlehang e le hore tsena tsa di-secondary tsona di hlile di a fihleha kaofela a tsona le bothetsane bo leqele bo lesia kore tsona di batla di fihlefihleha di ditoropong boholo le ha ka ba tsa baquthing di tlabe di le sebapala. Empa tsena tsa di-primary tsona e hlile di ka dihlabeng boholo ba tsona.
0: Ke a leboha ntate. Ha ho etsahala ditshebetso tse kang tsena ntate Dihedi tse kgolo tsa ho aha dikolo, setjhaba se phelang tikolohong eo dintlafatso tsena di bang ho sona di le tsona di ye di be le tebello ya hore ba tle ke ba une melemo ka ho fumana mesebetsi ya nakwana. Mekontraka e sebetsa jwang le setjhaba se phelang dibakeng tse dikolo di ntse di hauwa ho tsona? Taba e nngwe ke taba ya paballo le polokeho ya tikoloho, haholo nakong ena yeo phetoho ya boemo ba lehodimo e hlileng e re tshwereng hampe. Ditaba tseo tsona ha merero ya mofuta o e ntse e etsahala le dishaba ka leihlo lefe?
1: Ke a leboha mme. Hantlentle lekala la thuto ho tloha kgajananyana le na le leano la hore mokontraka ha a tsamaya a lohaha dibakeng tseo tse ka maloting kapa dibakeng tse hole tse seng mabalane mona. Le leano ke hore ba tsamaye le batho ba o rereng ke di-artisan, kore batho ba hahang, batho ba hulelang, kore batho bana ba o rereng ba na le ditsebo tsa matsoho tse ikgethileng. Ke bona bao mokontraka jwalo a ka yang le bona. Jwale e re ha a fihla kwana sekolong sa yang ho sona Bati kwana Semonkong, ebe neneng jwale ho kopana khansele mono, ho kopana bote ya sekolo, wale bene ne mbote ya sekolo mo kontraka o tla e bolella gona o batla

0: batho ba bakae jwa le be neng bote ya sekolo ka metsi eno e hahang sekolo hangata ke bone metsi eo e leng e seng e sa bana ba teng ba sa keneng sekolo mono o tla bona mohlomongye ba ba kena sekolo se sebakeng se seng e ba metsi eno o sotho ae ka oba jwale mona re sebetsa le metsi e bana ba teng ba tlang sekolo mona jwale e be neng ho nkuwa batswadi ba mono ke bona ba fuang monyetla wa pele e ka ba ka ditonki e ka ba ka ho fana ka dithepa e ka ba ka ho hirisa matlo e ka ba ka ho thota thepa ntho tseno tse jwalojwalo e banene melemo e mono e se e fuwa batho bano ba tikoloho eno ha ke fetela potsong yao ya bobedi mme re lekala la thuto le banka ya lefatshe di ile tsa di eleletswe taba tsona tsena tsa di-change tsa lehodimo esitana le tsona tsena tsa di-environmental human trafficking le tseno tse ngata tseno le batho ba sebetsang ba le ka tlase ho dilemo so re ile ka lekala la thuto e la ba taba ore ho be le motho eo re sebetsang le ena eo e leng specialist sa taba tsena hore na e fitiana le hore batho ba se ke ba lemala thepa di tshireletswe hantle ho se ka ba le dintho tse etsahalang
1: tsenke kopa pele o tswala pele ka ditaba tsena ntate o ntse o tshwere jalo re fetise mabenkele
0: ke a lebohang.
2: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need, like house brand UHT milk or variants, a 1 liter six pack for $99.99. House brand light or smooth and tangy mayonnaise, 750 or 760 grams for $32.99 each, and house brand 2-ply toilet rolls, 18 pack, 2 for 199 maluti. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Masiru Mall.
3: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa hao hore na o rera lenyalo o keteka lengolo la thuto kapo ntjhafatsa ntlo ya hao re teng ho tshehetsa nako tsena tse bohlokwa bophelong ba hao etsa kadimo ya ho fitlhela 700,000 maluti o lefe ka nako ya dikgwedi tse 120 etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabello go na le melawana le dipehelo.
1: Mamedi re khutla jwale metsotso le mashuba mabedi ya metso robong ge ya ge lebile go renya pele ge ka tsala pele nda 30 head
0: ya me ke a le bua ke mona mo ke neng ke re jwale le kala la thuto le ile la kgetha gore go be le setsibi se amanang le taba tsona tsena tsa tikoloho mme se shebana le tsona taba tsona tseno tsa tikoloho le tse ding tse amang le sitana le tsa safety ho baleha hore batho ba se ke ba tswa dikotsi disaeteng tse ameyang so re sireleditse tikoloho ka mokgwa o senang qeaqeo hobane jwalo ka ketlho re na le specialist se amanang le taba tsena.
1: Ntate Teedi, ha o di beile tje ke kopa ke tle ke meme ba mamedi ba babedi ba bararo ntate bao le bona ba ka kgatlhwang gore ba be le seabo ditabeng tsena tseo re seng re di otlolotse. Momamedi, gokagana le nna le ntate Teedi dinomorong tsa mogala tsa 5993 599 33 ke nomoro ya mogala eo ke o memang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate Teedi. Ha o sheba nako ya metsotso e 20 a metso e tsheletseng ge ya re lebile goreng 20 a metso e supileng mamedi ge ya re lebile goreng ya pele wena mosotho wa heso ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng ho ntate Teedi ka tsona mamedi dumela.
4: Nna
1: ntate
4: Ramapepe ka mogotsi.
1: Ntate Ramapepe.
4: Ke ne ke batla go botsa ntate mono gore na nako ena eo ba hahang dikolo ke bue ka tsena tsa mathomo haholo ha mokonteraka jwalo a tseta o haha sekolo a se phethe na ba ya tla ba tlo hlahloba gore na mokonteraka o entse difeng ke rialo gobane ke re gona ga o ntse o gauwa dikolo gana jale ke nana sekolo sa teng mono TP sila sa haua ha ho matwana ha o kore ha ho le tswa ba ba itale tswa gale ha ba botswa he la gale ha e ka le sa itale matwana ma bidi mo wa bana ho itsa la gwa ba ga o ne re fuwe pela go ga school ha o ka ba ba bua ka ka ditaba tsa di toilet mona go ne re ga ditamae go tswa kana go mo fikela na gale ha o mmuso o dire mo ata mona re ta sheba ho bona ditaba tse di tsamaile na ho etsa tsiwa wele ke gana ke na re bua ha hona di toilet ba ile fela bon ha hona di toilet ha ho letho bana bana ba ntse ba mo shabadi nkwana ke mashamisha ke nna tsabea wele ke hona ke botsang hona ba e ba e ba lo sheba mo kontra ga yona ho sebeditse ka tsela eo ba e bua ka pa e o yena o lo hlutsa e tse sekolo fela a sheli ntho tse a ke bone dikolo ntse di ho bu ho ha u le matswana nyana mo le me yana a tata metswa bana mo ke a le bua mme
1: ke a le bua ntate ga mapepe re tla go kahala le momamedi e mong momamedi le wena ke a o amohela di nomoro ke tsona tseno tsa 59933 5993 ke nomoro ya mahala mosotho wa heso yeo le wena ke o amohela ka yona ho ba le seabo di tabenzena tseo ntate di hedi a seng a di o tlotse mamedi kgotso
5: sona la me
1: tate nix
5: ke botsa ntate hore na jwale ka ha re batla mali empa nna ke le motho ka mahlo a ka ke bone dikolo tse mabalane mona le tse ka thabeng di hauwe ka mokgwa o tshwanang haholoholo e re ke re morulelo jwale e re meya ha e fihla ha ba ke baithuti rona sebakeng se meya e jwang e re moya a o fitlha ko ganthanya marulelo ano nna taba e kang eo ba ke ba shebe ke baithuti ore na moo meya ya moo ya sebaka se e jwang ya ho qetela mona mo areng ke kholotswe e qabolang nna ke utlwa e sang qabole ena ya hore ka nako ngwe beng ba ditonki ba thoga ka nako ngwe o file tse hlano nna ke bona e le bone bole ba naha ya rona hobane mebuso ya rona e qala mo o tshwanetseng ho qetellwe teng mohlala ho etswa bo mokgabiso mona ditoropong mabalane mona ha re tshwanetse re lwanele ditsela pele tsela ke ntho e kgolo ga o batla ho ntlafatsa naga gobane le kgwebo e tla ntlafala e tla atamela mono mo tsela e leng teng ka nnete e se ka mokabola e mongongoreise ke a leboga mme
1: ke a leboga ntate nnete re tla amogela momamedi wa boraro momamedi le wena o amogeleile dinomoro e ntse le tsona tseno tsa 59933 5993 ke nomoro eo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la go tlola taba momamedi tumelo
4: kgotso mme
1: ntate
4: ke leboga mosetlhe ka losebeng ka mona mme
1: ntate mosetlhe
4: eyanne ke kopa go tate a ka ba thuse mme ga ba sebetsa sekolo sa mathomo mona go tiki tuba ole primary school mona go kgwedi ya bobedi kgwedi ya bone ya ba kannete ga qetela go sebetsa jale go fitlhela ga kana mme a ba gesika ge fuwa half ya tšhelete go fitlhela ga kana ga go se fumane tšhelete ya gone le moputso wa gona le go gona go tshepiswa neneng ga gona letho le go ge le fumana mme ne ke tsena a ka re thusa wa moemo mono ba jale se re sena tshepa go sa tla go fumana moputso wa
1: ke a leboga ntate
4: tangi mme ke a leboga
1: ntate
5: ya mme
1: ke go ba ke kana ditabeng tsa ba mamedi ntate re na le ntate ga mapepe ntate nnete le ntate mosehle
6: a ke a leboga mme ke kopa o kena go yona ena ntate mosehle na
1: ntate
6: e ya me na demo se se cheki ha ke le seding hore ha so patalo fela ke kopa ka ya tle o finya ha eso ke tsebe hore na taba e tsang hore be ha so patalo ke eng le kala la thuto ka nete go go ithorisa ka hore le tumme ka o patala batho ene ka mokgwa o hlakileng haholo mme ke batla ho tla tseba hore na le baka le tsang hore be ha so ka patalwa ke eng ebile a se ka ba la sa tshepo tabeng ya gore na o tla fumana moputso na ha fela a sebeditse ka nnete ruri ha se lekala le qetellang le sa patala ke a leboga mme ke kopa o kena o ena ya ntate mofamere e ya ntate kgwedi o tswana wa tseba ka nako nngwe le ka nna o ntate nnete ee mme ke a lebo wa tseba go fefoa e ntse ka nna ya ba mathata ore ka nna nka kopana le ona nkeke ka ba le ya gore a ka ba teng fela le gana jwa le tenana re dula re ntlafatsa mokgwa wa go hulela re dula re ntlafatsa mokgwa wa go kokotela maplanka go na legakong mono so re boemong boo re ntseng re re le ga re ntse re ba le dikgoloto tse jalo tsa go fefoa fela e file taba eo ya gore na maloting le mabalane na re hulela jwang e tlile re etse tlhoko gagolo baneneng gana jwa letenana mokgwa o re seng re buile re o sebedisa go tsona tsena tseo re ntseng re di etsa o so batla go fapafapane ganyane le wa pejana e le yona taba yona eo ya go ntlafatsa taba tsena tsa go rulela ke fetele kagolong ya gae motlhomong line e se potso ga kalo ga nne ke bua ka gore taba ena ya ditonki ya kabola tšhene ke sa bolele gore e kabola ka mokgwa ona o e ka nnang yaba e tlaloseya ka teng e nempa e le taba gore fela wa tseba mme o tla fumana gore ga re re go motho go sejediswa ditonki a dulang mabalane mona go thota thepa go logaga ntlo kore o utlwa a ntse a sa utlwe gore na re ntse re reng ke yona taba eo ke nempa keng ka sebopeo seno ga se gore ke re ga tonki ya mosadi kapa monna mosotho e fele ke ntho e kabolang ne ke sa bolele jwalo ke a leboa ya go qetela ya ntate ga mapepe ya taba ya matlwana nnete fela ko gore mme gana jwa le tsena dikolo tseo re seng re di gaga lekala la thuto le tlhokometse taba tseo tsa matlwana tseno ga o ka wa shebana wa etsena re sentse re tla re a rubetsa re a kuretsa moo go senang matlwana e be re ntse re fitlha re beya matlwana e nempa e le taba gore mosolo mo nnakong eo kapa demong seo ke yona taba ena ya gore kgomo ga di kae jwale ebeneneng mohlomong mehago e qetelela e sa felela ka lona lebaka la manyane empaneng gana jwale tenana le tsona tsena tseo re ntseng re di etsa gotlhe mo re di tlhommeng 46 of them di na le matlwana di na le phapusi tsa go rutela di ntle gagolo le tse e sa samang tsa di-primary re ntse re tlotla re etsa ntho e tshwanang e le gore he ke a golwa ntateng ka moeleliswa fela gore lekala la thuto se le kadile go ikeletsa gore le seno e be ne ntse le gutlela ga le ile laya le se le etse le qete mme e be ne neng le fetela sebakeng se seng ke belaela gore ke di otlile nna ke a leboa
1: ke a leboga ntate tihedi pele ga amogela bamamedi ba bang ntate tihedi ke tla tseletsa ditabeng tsa ntate ga mapepe na mo e bang mohago o ne o sa kenyeletsa matlwana re ka bona le boela le sheba dikolo tse jwalo ka leitlho la mohau gore le gutlele go tsona go ya ntlafatsa ka gago ya matlwana
6: karabo ke gore go jwalo mme obaneneng go na le gana jwa le tenana a re bua le wena go na le tse dingwe tseo di sentse di shejwa ka tsona taba tseno tsa matlwana mme o santse go gaua kapa go bitswa baikiti sebakeng sa go tlagaga matlwana fela dikolong tse dingwe
1: ke a leba ntate ke kopa re amogela mokgatlhelo wa go qetela ntate tihedi re tle re tsebe go lokolola wa bamamedi momamedi ke boetse ke a o amogela nomoro e ntse le yona eno ya 22 eseng 22 mamedi
7: 5993 ya bobedi kere ke motholetse se ka motholetsa ka sekolo sa gajwane ga salane mme kabedi ga gona ga go tsela go gang empa ge ke itsile gore gona jale e ngwapungwapi a utlwa kere ke itsile ka lebaka la go etsa sekolo seng e ne le sebaka se bodutu seo motho o ipotsang fela gore na ebe batho ba tshelang mo ga ba setha ba re ba setha.

0: o tla tsaba e tsetsa eng ka lebaka lena ke a leboa ka nnete ke a ba thuletsa ga ba kena dikolong tsena tse dithabeng sekolo sa gae se se teng mane se di tswang kwadin se setrekeng sa kutile ka ba sona ba ka fitlhelaneng go sona ke se tsietseng bona bo gae sae ke sa kereke ke tsona tse ileng tsa sala gathe ke sa kereke dikeke tsa lefisa ka lebaka leno ke a ba thuletsa se ebile re ntse re ba lebeletse seforong mona ka sekolo sa dikonyana ke a leboa mme
1: ke a leboga mema ntebogeleng re tla amogela momamedi e mong gape momamedi o amogeleile le wena dinomoro ke tsona tseno tsa 5933 tseo go amogelang ka tsona go gobeleseago ka tsona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo mamedi kgotso ke kopa fokotse modumase a le moya ge tsebe go
2: ulanake
1: a leboga ntate ke ntate mang
2: Ntate mokgone ne takatso dikelaneng ga ga mogope mme molewi
1: ntate takatso lebitso la ka ke dimpho kabedi ke ao amogela
2: ke a leboa mme dimpho ke nna a e fositseng ke a leboa mme dimpho
1: tswela pele ka ditaba tsa gago ntate
2: eame ke botsa ntate mo goba ke tlhola ge mamela ke mamela ke mamela ga ke se utlwe mo teng ba ikiki ba da ba le iketa ke botsa gona e le mogwa o sebediswang ko feng gana dikolo mo jolo ka ntsa re tse dingwe ba se ne ba bitse ba ikiti ba le iketa goba o tla fumana gore mesebetsi eno ga a e tseba ebile re na le dikhamphane tse jalo jale ga abegere ge lebeleletse go tla ke go utlwe mo teng mmuso le ona o tlhoka baikiti ba jalo ga re bona fela mesebetsi e sentse e tswela pele re sa ka ga tsebana taba tsa teng di tsamaiswa jwang ke kopa ka ntlha e lesedi nnabe di tsamaiswa ka tsela e feng ke a leboa mme
1: ke a leboga ntate takatso ge tla amogela momamedi e mo ntate tihedi a tle a kena ditabeng tsa bamamedi momamedi ke tlo amogela nomorong yona eno ya 5933 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona mamedi kgotso
3: ntate a ga ba putsa ka ke re na kere ga makontraka kontraka e ketile ha na ba yaya ba loshega gobane ntse ke bolela go temona gona mosabakiseng ba baya go hang ga ba soka ba baya le go mmuso o a tseba go sekolo se temodu ga ke tsebe gobane ga ba soka ba baya go hang jale ga go tsela go hang kona mo sebakeng se tshwanang le sela seo a re mo sebetsa ka ditonki se sebetsa ka ditonki dijo tsa bana ba sekolo ga di latiwa togotswaneng ya re ya maphane mane di a koloba ga ba pula ja dikgaoletsa tsele ke butla e le mekaga fela kwana osena ga o tsela o ga monono ke e nngwe o solola wa mputeta kanetsekule ke lebutleo ya ga ore na ga o sa gaga matlwana na ba tla boela ba iwa gagana tulong tse jalo ke a leboa mme
1: ke a leboga ntate ga mapepe ntate tihedi re na le memantebogeleng ntate takatso le ntate ga mapepe ntate ke kopa o kene go tsona
4: ke a leboa ne kabedi ke kopa bese ke kena go yona e neya ntate ga mapepe e tlile ga re gaga ka ofisi ya gaeso re na le bomme le bontate beo re sebetsang le bona ka mona ba yang dikolong tse amegang tseo re di agang ke mpa ke sa tsebe ga e baneneng ntate ga mapepe mohlomong e be nneng ga a ka tlhokomela ga o na boemo boo motho yoo ya gagang kapa mokontraka a gagang re ka qetelelang re mo patetse re sa ya go losheba ebile re se re palama le ditege re se re 'ira ditege tsa bomme le bontate gana maloti mono e be nneng re palama tege re ya sebakeng se jalo ga e baneneng re sa tsamaye ka maoto re tlile re tsamaya ka yona pere mme ke na le experience yona eno ya go tsamaya ka pere re dikela bona bo manemaneng kwana re dikela ka kwana ka bo mokoting re tsamaya ka pere so ke batla go mo tiisetsa gore le ga e ba motlho mongwe ga ka re bona fela e tlile re aya re na le thimi e lekaneng ya batho ba o rereng ba inspector ba yang dikolong tse amegang ebe ba fana ka direporto ke a leboa mme ke kopa o tla potsong ya bobedi ya mme mang tebogeleng re na le ke nnete jalo ka ke itse mohlomong kgomo a dikae batho re bangata fela he taba ena maintenance ena lekala la thuto le ntse le etsa re na le jalo ka ntse ke bua le wena tjena re na le dikolo tse leshome tseo lekala la thuto le di gasameditseng kapa le ntseng le di etsa e le taba tsona tseo tsa maintenance mohlomong e le taba yona ela ya go fefoa go bueng ke ntate nnete kapa e le taba tse ding le bo gotšha wa melelo e e sakanya ya e tswa gantle beneneng sekolo se qetelela se chile re ntse re etsa di-maintenance tse jalo ka lekala la thuto ka bookamedi bo teng gana jwale yes wa bolela mema ntebueleng re ntse ra sekolo se o thweng ke gajwane gana jwale mme e ntse e tla tabeng yona eno ya ntate ga mapepe re se ga ebile re sekentse le di-toilete kapa re sekentse le matlwana ano a boithuso tabanya ya kwading o tho ke kwading sekolo se o sa buang ka sona re ka nnete go jalo ka ke boletse pejananyana ke ntse ke belaela go ba sa subi bao ba sepire ke sa kutu ba tla qetelela ba fihlile sekolong seno mme ba tla fana ka tlaleo mme boemong bo e bang tlhokagalo e jalo e teng e tla ba ofisi ya eso e tla laelwa gore e kene ka taelo e tswang bogolong ke kopa go tla o ena ya ntate Takatso ntate Takatso re phatlhalatsa mesebetsi yotlhe ya lekala la thuto eo bagwebi ba iketang mo yona re phatlhalatsa dipampiring so ke a kgolwa ntho e bobebe fela e nka e letsang ntate Takatso ka yona ke gore a no batle dipampiri o tla fumana mo o ngotseng gore go tlhokwa batho ba mofuta ofeng kapa mekontraka ya mofuta ofeng jalo ka ke tlhokege le tsona tsena tsa ditulo kapa di-desk tsa dikolo tsena tse 46 di a bulwa tsatsing lena di ne di phatlaladitse dipampiring e le gore borakgwebo ba neng ba na le thasello ya go iketela tsona ba iketetse tsona mme qetelelong e tla ba go tla kgethwa gore na go latela melao le melawana e neng e beuwe mo tendereng ya neyang e be neneng ba ikitileng jwale e be neneng ba supplya lekala la thuto ka ditulo tseno gana mona mo desk yona eo e tla laeswa tonkeng so ke bela le gana jwale tenana ntate Takatso a shebe dipampiri tsa beke tse pedi japa e le nngwe e fetileng re phatlhaladitse dikolo tse 64 mono gana jwale tenana ga ntse re bua le wena ke a leboo
1: ntate Tihedi ka metsotso e mmedi ntate ke kopa re phethele ditaba tsa rona
4: ke a leboa mme kabedi ke mpa ke re fela che go basotho botlhe ka netegore lekala la thuto ka mona ka lefapheng lena la heso la gago ya dikolo go fitlhelela jwale ka netegore ke belaela gore le ntse le sebetsa gantle ke kopa fela gore jalo ka ke batla go qetela ka yona e na ya ntate Takatso ke kgothaletso ya ka ke le ngwana mosotho gore botlhe ba ka ratang gore ba iketele go haga dikolo tseno ba ikete mme ba wine mme ba lo di haga ka botshepei botlhe bo ba ka bang le bona lekaleng lena la thuto e fitana le go naga ka kakaretso mme ka nnete ruri ke a leboa ka ntate mookamedi wa rona ya re tsamaisang mohlomphei professor Rapapa le ntate PS
1: lekaleng la thuto le kwetliso lefapheng la meago o ikutlwetse ka moo a beileng ditaba ka teng mme ditaba tsa rona di ne di susumeditswe e re ga nako e le je mosotho waeso re behe lenaneo la go tlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba tsa gora ya pele go na le wena
5: kgetho sa bona di ya go fitlha mo lemong wa thuto e ne fa e sobane ke fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa

Houston, Lesotho. Ke se supo sa botshepehi kgodisong ya dikamano tsa dinaha tsena tse pedi e ka sehlohong tse tla shejwa. Motlotle le tsiye la boraro o re Lesotho le Angola di na le boikarabelo ba go tshehetsana dinaheng tsa matjhaba molemong wa ntlafatso ya tsona. Motlotlehi o buile sena ha amohela mangolo a moemedi wa naha ya Angola, mohlomphehi Batista Domingos tlung ya botlotlehi Masego Hlaudi, motsamao o lokolohileng le ntlafatso ya dinaha. Ho sa le jwalo, moemedi wa Angola o itse o utlwisisa bogolo ba thomo. O utlwisisa bogolo ba thomo ena, a kgothaletsa puisano dipakeng tsa borakgwebo ba dinaha tsena tse pedi molemong wa ntlafalo ya le kgodiso ya moruo wa dinaha tse pedi. Ena ke lebelo mme ba sa atlehang ba se ke ba nyahama, a ipiletsa go ba bileng le seabo go sebedisa botsebi ba bona ba kgwebo ka nepo gore ba hlahise mosebetsi. Ho sa le jwalo, letona la matla le dirafshwa mohlomphehi le Johnny Mpotjwane o itse saba e reretswe go lwantsha tlhokagalo ya mosebetsi batheng, a re go bohlokwa go kenya tlhase ya kgwebo kelelong ya ngwana a sa le monyane. Ke a phethela. Ditsebi tsa Komisi ya Matjhaba a Kopaneng ya Moruo wa Afrika, ECA, di totobaditse bohlokwa ba hore dinaha tsa Afrika di sebedise ka matla ditjhelete tse romellwang ke baahi ba tsona ba dula dinaheng tse ding

0: sama sa so tle ha se se gabotse sena he se re ku dumedise ho hlohle mo mametseng sa le masalosotho o lo hona tenga me ya santsa o dumedise hle letsatsing la labone ke tumeleng wa hamang ka kere ke mogadi wa tlhokotse hlano ke ngwana ngena theka le sesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitse da bo bantu a matsho matebele re ha o botswa taba ke di finkire e Sesotho ha se toloko empa ye re sedi le teng ke di ale ka mahlo ke qake se Africa ke teboki sesheshwe e be ke ho hanka se kaota ba ke tshwe ke ro kantsa ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota tatata fubensaka ho ngotswe a matsho matebele mme mamore se masala sesotho hle lenana o le kenang ha jo le ke lenana o la botsangaka nana o le kenang la bone le leng hora ha ile bobedi ho isa horeng ya boraro ke lenana le tseditsong ho ruta ka mafu a fapaneng le pheko le ho tlhokomela mme mamoro sa masala sotho tsatsing la kajeno hle re sentse re na le moeti wa rona e leng ntate Morahanye ke re tlo qoqa letsatsing la kajeno ka UTI le STI haebe ha ke fose ntate Morahanye UTI re bolela ka di urinary tract infections mme ebe ha re bua ka taba tsa STI re bolela ka tsa sexually transmitted infections. Ho jalo ntate.
1: Ho jalo nna
0: wa. Kwa mohele hlele na neo la botsanga ka letsatsing la ka jeno o dumedise ba sotho. Mme mamelo sa masala sotho hlapele ke etsa valong ka etsa phoso e kgolo. Ka etsa phoso e kgolo hle ho ele lisa go lena neo lena o le hlophetswe ka magethe le bogabane ke mmatshweni ra thulo mme wa lebelwa moyeng ke nna. Ntate Morahanye.
1: Ke a leboa mme ka kamole o sonfile yona ke ratanka monyetla ona ya go dumedisa basotho botlhe mo ba leng teng le go leboa ba ebang ba manese le lenaneo la kaseno mo lo tlhoka mo teng re tlo tla re thakelana malebela kapo re a golelana seo re se tsebang ka mafuana mabedi a seng a tlhaung.
0: Ke leboile ntate mme re sa senye nako re tlhegekene ditabeng tsa tsatsi la ka jeno go utlwa gona gantle ga re bua ka UTI e leng urinary tract infection re bua ka.
1: Okay mme ke kopa gore ka ga ke di-infection le dipedi jolo ka gare UTI e leng urinary tract infection le STI e leng sexually transmitted infection taba infection ko bontsha fela gore go na le dikokwana tse amang ditaba tsena tsa dikarolo tsa botona le tsa botshadi karolo tsena tsa mmele tse e le gore

tsananga go le mafuana a tshedi tsona ka tere ne tsa go dike e happy ja masego di thoteng e le ha ke tla go taba ena ya diteko hore na taba tsena di arolwa jwang STI UTI ge se re buile mme haholoholo ka matshwao matshwao a teng go na le a tla fapana e le gore nako e ba mosotho kapo motho wa ntate wa mme o ile setsing nako ya fanang ka semo a mang sa bophelo go na le matshwao o tla ukwa gore a anana motlhala re buile ka taba ya bo ditape dipeka bang teng ka bothong go ka ba le botsikinyane bo ka bothong go ka ba le goneng go ka ba le thobalano e sa tsweletsegang matshwao a a moamang a batla a le teng go mofumagadi wa haehele le motho wa ntate a tlileng ngakeng kapa go molekano wa haele le motho wa mme a tlileng ngakeng kapa ga re se re re ka yakaretsa fela

0: pasa a makae ha beja utlise ebe ke fetela potonya ya bobedi potso ya bobedi bo ho gala hore ebe motho a mme a ka ba mmeleng ha di sa tlo etsala ka tsela e nepahetseng le se bang di ka ama ditho tsena ka lo ka monomo ka tsela e nepahetseng ha le yona e sentse e se maemong ane.
1: Tlhakile ntate Mohanya.

0: le ntho jwalo e teng but ga nka kaga dire di-resulte tsena ka ofela di-negative ka bonpepo tsena ga gona letho le e fumanweng e se ka ga masenyeditse telete empa ka ntana ka ntsa sebago e le gore ga ga o soka go ba le letho le e fumanwa le amanang le taba tse ge se e le gore re lateletsang ka gore na kimbe le re tswelela kajeno e le gore ga re boela ka sasi gape morago le gore le UTI ka bo yona mosotlho a ka atamela setsing go tla utlwa gore na e betabeng tsena tse ntseng re bua ka tsone o go kae le tsone e ka baka taba ya go buisana fela gore na mokudi kapo not mokudi nna ke batho mooki kapo ngaka e tlabe mmona ka nako eo o tseba a mang a matshwao a ka tlatlanga mmo tsa yona kapo le gore na ke difeng tsa dintse tse ka mobe ya re tobotsing ya go ba le dintho tsena tse re buileng ka tsona tsatsi la kajeno e le gore le moyaseng a le mongwe ga bana le tsebo gore ke tlameya gore ke kobe ntho itseng ntho itseng ga e se le teng ke ka bua letshwao le itseng le itseng ka qala ke na go fitlhelela se ke le boemong botseng mme ga ke se ke qala ke bua boemo bona botsena ke tsebo gore ka tlameya gore ke atamele setsing hanghang
1: o tlhakile nate moraganya mme ga ke tsebe ge qetela ditaba tsa rona ka motsotso fela o ka reng go bamamedi o bo rejetse gorena ba o fumana kae bang bantse ba na le dipotso ka morago go lenaneo
0: okay mme ke a leboo ditaba tsena jolo ka rela ka tshwarere di batla di na le matshwao a amanang le a batlang a tshwana e le gore nako e bang matshwao a jalo a teng mosotho a seke a inkela tlato ya gore tla sebedisa setlhare sefeng e sentse e le yona ya pele yaane a reka motho o ipa ditlhare kapa ka senyesemane ke self medication e le gobane ditlhare tsena di na le dipeelo tsa gona di sebediswa nako e kae di sebediswa tsa kamaya moafe le gore na e fela seo a naanang o se sebedisetsa sona e le sona nne

jwale re tlo ba le mokete wa semetletse hadi ka la 19 mamedi a ka kena mona a o thuse mamedi le morati wa Vodacom Lesotho ke gore ke mokete o leng gore gere memalelapa kao fela wa gore batswadi ba bona ba sebedisa Vodacom pesa ba sebedisa Vodacom mo ditlaiswa kao fela le bona ba ikutlwise monate ba utlwo ba Vodacom Lesotho ba kete ka didimo tse 30 mme mamedi makeno e tla ba 30 maloti fela ba tseba ntho e ke e ratileng yeo ba Vodacom Lesotho ba entseng mamedi ke gore ba itse ngwana a dilemo di gobong go ya tlase kapo bana ba dilemo di gobong go ya tlase mamedi bona ba tla kena ke airtime ya 30 maloti. Jwale ha o so o thola o e sheba o so o etsa ntho tseo di ke di-calculations kapo ya

0: yena a etse ntho tse mo gatelelang motho a ba swa ke lefula pele ke ka gona kile a ka tlameya go tlo bitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
1: Bao ba rata go kopisa ke potso ya tele ya bobedi o re na moputso fa batho ba sbeta mosebetsi one o sotlhophiwe ore o tla eketswa kapo ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketswe moputso oba ke a tseba bua
2: ke ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane waka ke monna a nang le tšhelete ya ba itšhebela pele fa ke bua jena ntate re na le ditaba tseo re fetileng go tsona tseo motho a tla ba a latena motho ya ena monna mona ga a fitlha go ena ba pele fela a fitlhaka mo
3: nonokratele go ya metšhetšhane ga re setsonyetlweng pele go ye lesome ka morago ga ya botshelela go tlwatele go ya metšhetšhane setšhaba pele go tsotlhe baleha le a tlhophisetswa kgaso ke mekopotleng o tlo lebelwa moyeng ke Thabose Isa ka metšhineng re tlo sebetsa jalo le Tumelo Letlana mamadi tulela gona go kwa gona ka jeno kgetsi ya tele e o tshwaretse dife etlhe re di thakgole letsatsi la ka jeno metsona ga di thakgola ka taba e reng bekeng ena lekala la bophelo le tshwere isang go reka diente phuthego ya phephetso ya go thefuleha ha moruo go bakilweng ke dintwa tse ntseng di tswela pele naheng e dinaheng mo a moruo taba ena e kholoditse dinaga ka makala a bophelo go lekola mekgwa e meng ya go fokotsa ditjeo tsa diente le ga go le jalo lekala le ntse le tswela pele go tlhokomedisa batswadi ka botlhokwa ba go isa bana dienteng ka go fapakana go latela dikeletso tsa dingaka e le go fumana tse phuta mme o sentse a le teng kwano mogaleng mme Susan
4: dumela ntate
3: ga se a lemong sa lesotho le nana o kela go tlhoa tele go ya metšhetšhane ke o dumedisa le o amoletabeng tsa gona letsatsi le kašeng
4: ke a o dumedisa ntate ke dumedisa le bamamedi
3: re ya le bomme ga tle re wela gabong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno taba ke se ke e rapaladitse ke tlwang phuteo ye e fupere dintlha dife
4: ke a leboa ntate ka lebitso ke Susan Ramakgono le go gasa melaetsa e amanang le ditaba tsa kentelo jwale thupelo e ntate e teng ya matsatsi ana ka tshehetso ya mokgatlho o mogolo wa lefatshe wa bophelo e leng WHO ba tsubala pele go fa batho bana ba rona diente le ga e sentse e le barwetsana kapa ba le dilemong tsa bongwana bo seng botitima jalo ka ba dilemo di tsheletseng jale le banana bane ba rona ba barwetsana re ba fa diente ge ntse re tswela pele go fana ka diente le go batho ba bagolo ga fela go ba le diente tse jalo tse kenang ka gare o naga kapa ka gare go lefapha lena la rona la kente mme sepheo sa moka ona wa kajeno ko o tla shebana le tsona diente tsena tsa rona gore na diente tse re di fanang nine kapa ka sekete le makgolo wa robong le masome a supileng a metse robong lesotho mona ke ga re qala go qala lefapha lena la kentelo mme re ne re qadile ka diente tse fokolang empa ona kena re na le diente tse leshome le metse meraro ka ofela ka gara le thathamo la rona la kente ka go na le diente tse ding tse reng ga re sheba re bone ga tshe ka
3: yena me Susan o ga ha jwale go na le diente tse kae
4: le shumele metsiru e megago 13
3: okay e ya tsala pe
4: e ya ntate se ka dile ka diente tse fokolang ha holo ha re qala ka selemo seno mme jwale

0: le teng ke ipatisa le gore na theko ya tsona kwana mmarakeng e eme jwang ke nngwe ya dintlha tse re dielang tlhoko re sheba gore na theko ya tsona kwana mmarakeng e eme jwang re sheba gore na ente yona ka boyona ntse e sebetsa gantle kapa re ka ekeketsa kapa re e fokotsa re sheba gape le gore na batho ba e reretsweng kapa ba ente ene e reretsweng gore e ba fitlhele ke ba seng ba go kae re tla ba fitlhela jwang ke dintlha tse re di shebang bekeng ena kaofela e re ke fewa mphato wa ntla tseletse
1: ana witse ke mmemanyana
0: ke mepuleng dimape
1: oshe wi eng mme mo ka kuona o tswela pele ditabeng tsa gae o itse taba e kgolo ke gore na diente tse tsentseng tsentseng di le teng go a shejwa gore na di ka eketswa kapa tsa fokotswa go shebue maatla a tsona go bile go ipapisitswe ya
2: bahleke wele tabeng mme se seno sa buile dintlha tsa botlhokwa tsegolo ga a qala ditaba tsa gona go aga baputega ka botlolo ke a gola kaofela ga gona re tlhokometse gore ditaba tsa mouru di batla dithefuleile jale dinaga ka bophaga ba lefatshe di ameile ke tabena ya moruo e teng e leng gore re le lesotho ga re mogele ditabeng tseno jale ke mogona ge bokaneng mona re tlo tla resa gona re le ga maemo a moruo a sa thefuleile tseng gona re le naga ya lesotho ebe re tlo tla re tswela pele jwang
0: fala taba e nngwe ntate go tlatseletsa ditabeng tsa mmedimape go aga bapotso ya gago go tswela pele ga re tadutseo re diela tlhokobane le mafu a bonagala a ba mangata a bile a fetofetoa ke ka lebaka lena re tla batla gore na ke e fenye ka bang matlanyana e nte kapa ga e maatlafatsa jwang ee e nngwe gore e tletsebe le go phekola go
1: le ga jwale fela mekgwa e meng e ka sebediswang eo e ka ba motlhomong mekgwa e e bolokegileng gobane ke botita ke bolapotso ena e le gobane go na le kagolo e nngwe ya setšhaba ye llang ka diente ye llang ye supang ga diente tsena di sa ba tshware gantle gona go na le mekgwa e meng e e bolokegileng eo setšhaba se e jalo kapa batho ba jalo
0: ga basotho ba ntse ba phela ba tla ba phela ba ne ntse ba na le dintho kapa ditlama tseo ba di sebedisang go alafa bokulo kapa bophelo ba bone empa go na le tse dingwe tse ileng tsa ba tlhola tsa

sekgahla sa HIV batho ba rona ba be le sekgahla sa ho ba le AIDS ba bangata ba ile ba hlokahala empa ba bang ba ile ba phela gobaneng ba ile ba phela ko ba dibatlisiso di ile tsa etswa gwa bontshagala gore ditlama tsa rona le ga batho ba ne ntse ba iphatlhalatsa gore ba ka iphekola.

0: bondate ne ke re ka ntsele le leng mafuana a o ga thibelang ka diente a ke re gona ha re a phekole ga thibela mafuana a o ga thibelang ka diente dipatlisiso di bontshitse go ha hona letho le leng le a phekwa
1: na le lentswe mona gore ka papolelo ye reng bohlale ha bo a heleng tlana nngwe ka polelo yena e be tshebedisano ke e fe dipakeng tsa lekala moho le basotho beo o buile ditabe tsa gago re boetse re buile ka taba ya ditlama tse ileng tsa thusetsa tse ka thusetsang le go ja tsona o bontshitse gore di na le mo di felelang teng go na le mafu ao di tlholang go a alafa fela ke batla go tseba gore na e be tshebedisano ya lona le bana ba tlileng ba sebetsang ka ditlama tsena ba na le botsebi bo tshatsi bo tlakile na go na le tshebedisano gore gore na go apele ka tsela efe.
2: Okay, ntate ke a lebogisa le dikereke setšhaba boetapele ba setšhaba ka kakaretso e leng gore taba ena ya ekentelo ga se ya lekala la bophelo fela re tshwarane ka matsogo gore se bone gore re ruta setšhaba ka botlhokwa ba diente re ruta le tsona dingaka tsena tsa rona tse neng disebetse sebedisang ditlhare gore na ga go le tsena a kopana le ngwana e be re ka neletsana rang go tshwarisana gore ngwane o a bolokege. Okay, ntate.
1: E ha le phethela gona jwale ka bokhutshwanyane fela le ka reng
2: re fitlhetse dikato difeng le gona pele re tlotla re tshwarisanang ka matsogo jang go anetsa taba ena ya kentelo ka garena
1: ke ya leboa bomme ke kopage ya go ganeng na mo le teng le ka tla go mamela a sealemoya ga tla a go hana ha jwale ga tla ke tla gotlela go lona e le mo ka metle ka lela go phelo le fa peng la kentelo me re ntse re le tabenye tswana a teka tlhokela hai di ntlentsana tse o ke seng ke buile ka tsona go gana ga elo ya di ente e ka be ya go phelo ba mo kulitsetse mo lo kae mo go le ona taba eo ya go gana e ka se tisa ba o ke go etsa mosebetsi wa bona ka thello go le go kae metsotso yona lebelo go ema shume a mabedi a metso e robong re ka moga go ga ya botshelela sealemokisa lesotho le nana okela go tloa tele go ya mejejane mme re se re gokagane ka katlego le mmetladi gore re tshwatlhe ditaba tsa rona mmetladi
3: data
1: sealemokisa lesotho le nana okela go tloa tele go ya mejejane ke o dumedisa le o amogale tabeng tsa rona ka jeno. Re bua le wena tjena re etse tlhoko gore ke bekeng ena letsatsing lane la labobedi lekala la bophelo le ile la qala le ile la qala phutheho e ilo phetholwa mane letsatsing la labohlano sepheo sa thupelo ye ke go ithuta le go ikamahanya le matšhaba ka mokgwa o motšha wo naga e ka o sebedisang go reka diente mme re sa tswa buisana jwalo le moifo go hlaga lekaleng la bophelo jwale go tlhaga go lona ga batla go utlwa gore nang ka moo ditaba dileng ka teng diente di ka bega bophelo ba mokodi tsietseng kapa gaelelo ya diente e ka bega bophelo ba mokodi tsietseng go le go kae.
3: Ke a leboa ntata se ke kopa gore ke dumedise bamamedi ba selemo ya sa Lesotho mme ke se ke wela kgabong ka gore ke arabe ditaba tsa gago ka kotlologo. E tlhile taba ya tlhokagalo ya diente ga e ame fela batho ba fuang diente empa e qala ya mabaoki ka bo bona e leng bona babe ba ditshebeletso tsa bophelo ba fanang ka diente metseng le metsaneng le ditsing tsa kokelo jale kgaelo eo ga e ka ba ya teng e tlile ya mabaoki gobane mosebetsi wa bona ga o tsamaye hantle gantlentse boiketlo ba mooki bo qala ka boiketlo ba mokodi ga mokodi a sa fumane ditokelo tsa gae bophelo ba mooki le bona bo ameya gobaneng ga a sebetse ka thabo ga a sa fane ditshebeletso ka tsela e nepaetseng kgaelelo ya diente e ama maphelo a bana le a setšhaba ka kakaretso re ka bona mafu

0: oxitong wa la la lo oka a boela a ja setse hape hape empa ga ka ba le biente o phelo botlantla fala mme go tswele pele hantle
1: taba ena ka bo yona e ka setisa tshebetso ya lona ya letsatsi le letsatsi ka tsela efe
0: go na le lefapha la baoki le sebetsanang le kentelo ya bana le setšhaba ka kakaretso ha kgaello e le teng ya diente mosebetsi wa bona o ameya go tshwana le makhubu ha ka lahla a le lahlegela mo sealemoyeng mosebetsi wa lona o a emisa mme ga mosebetsi wa lona o emisitse kapa sa tsamaye hantle ga le kgotsofale le gona ka tsela e tshwanang ga diente tso baoki ba tlokela gore ba di fane di sa be teng e tlhile mosebetsi wa bona o a ameya ba seto go etsa mosebetsi seo taba eo ga ya ba tshwara gantle ga ya tshwara le setšhaba gantle
1: di bakeng tse ding ha re ntse re etsa diphuputso tsa rona re fumane karolo e kgolo ya setšhaba e lela ka bosikwa kapa tlhokagalo ya diente moo le seng le thulana le boemo bona le etswe ka lefelegalo
0: gantle gantle bothata bonana ke kgolotso e kgolo empa o tla fumana gore baoki ba leka go tshwakana ka matsogo gotlhe ka gare go naga ga ke etse motlhala ka gare go streke sa masego o tla fumana gore batho ba abang diente kapa ba ikarabelelang go faneng ga diente ga ba gaelelwa ba letsa ba bolela gore ba na le kgaelelo mme batho ba ikarabelelang tabeng ya kabo ya diente ba kotwetsa gotlhe ditsing tsa bophela gore na e be ke mangaka thusetsang sebakeng se itseng ka ente ya mofuta o itseng mme ga ente jalo e fumaneya setse se itseng banka seo ba se fumane ba sisa moo se tlhokagalang teng ke ka moo go ntseng go sebetsana le kgoletso enono empa kgoletso e nana etlhile ka sebeletsa ga botlhoko go ka ba monate gagolo ga ka ka ga dula re na le disebediswa tse tlhokagalang tse lekaneng ka nako yotlhe empa ga maemong a na ao re ntseng re phela gona go ntse o ba le dikgaelelo mona le mane ga ntse ka sebetsa ka yena taba ya go sebedisana gore ba nang le gona ga thuso ya senang gona
1: re a leboa mme na go na le ntlha e nngwe e ukanye ka ga e saleletse morago yo o ka lakatsang go ko kene go yone
0: ke mametse mme sesene le wamphato wa gae mo lenaneong nna ke utlwa ke thabetse taba ena ya gore ba ile tabeng ya boitekolo gore ba bona gore na go ka etsiwa jwang ke a tseba gore boitekolo bophelong ke taba ya bohlokwa jalo ka ga motho o ntse o phela ka nako e nngwe fa le dikgoletso bophelong ga ebe motlhomong o ne o ntse o fumana tšhelete e o kgona gore o phele bophelo bo bonolo ga maemo a sa fetoa o a dula fatshe wa itsheba gore na lekeno le o se ke nang le lona le seng le tlhefoleile na ebe nka tswela pele ka bophelo gore ke etse jwa mme ebe wa sheba gore na gore bophelo bo tla nne bo tswele pele ke gore o etse jwa mohlala o ka theoa koloi ya gago e kgolo e nwang mafoga a mangata e batlang tšhelete e ngata ya ba o tsamaya ka koloi e nyane ka mokgwa o tshwanang ke na le tshepo ya gore mo bomme sesene ba ditseng gona teng ba ntse ba sheba ba tla re tlala le ditlamorago tse tlabosegang gore bophelo ba rona bo nne bo tswele pele maemo a legodimo a ntse a fetoa kapa le maemo a moruo a ntse a fetoa bophelo ba rona bona bo nne bo dile bo sireletseile tlasa kaloso ya bona ke a lebo
1: le ho ya ke le se ke itse re a go hana lona le sebetsa le setšhaba sena tlasetla semane o thititse taba ena ya bomme Suzane yo ba ntseng ba e etsa ya boitekolo ke dintlha dife tseo motlhomong le kalakatsang ga di ka tsa kenelela phuthegong e motlhomong tseo ge kakareng go fitlhela jale e ntse le diqholotso tse le tobileng
0: dikholoso tsa rona di matsogong a bona mme ke tshepile gore tulong eo ya bona ba tlile ba arabela tsona ba tseba gore tlhokagalo ya diente le disebedisiwa tle ke yona phephetso mosebetsing wa rona mme ga e le mona ba se ba ditse fatshe ke nagana gore ba santse ba sebetsana le yona taba yone ya gore na mosebetsi o ka tswela pele jwang tlasa maemo a gore nang le ona a moruo le ya bophelwa na ke nyo ba ka e lokisang gore dintho di tle di tsamaye gantle.

0: ntle ka bo bete go feta ka mo ntse di le teng ana jwale
1: ke ya le bomme e re re a go hane o mamele se a le moya
0: ke ya le bomme
1: ga le bomme ke yena metladi yena yo gona ga e buisana le yena o go fitla metso sonye dilo jo re sa mafume a mabedi a metso e megago re le bile go renyane ya busupa re a o bulela re o fa dika o ka ke yena mamedi ka dinomoro tseo di le pedi 2231 6429 plus 0665599333 kgotsa mamedi
2: ntate sisa
1: ntate ke ntate maleiri
2: ke ntate maleiri ka kgwa bale ya bua kuti
1: kgotsa ntate
2: ntate ne ke kopa go botsa bomme ka o fela ga bona go ba kutlwa ka re ba bua taba e tshwanang gore na ebe motho o ye ntwa ha go leiwang ga a tshwerwe ke sikisi goba kanete ka o fela mona re ditsamaya didingaka tse ditliliniki le dipetlele ka o fela ga ke soku le motho a reng o ye ntwe jale ke re nae motho o ye ntwa ga a tshwerwe ke sikisi ke ya le bua ntate
1: ntate maleiri
2: ntate
1: o go tsamaile ditsi tsa bophelo ka o fapakana ga o so ka utlwa o thoo na le motho a entweng
2: Eya ntate
1: wena le wena ga o so ka o entuwa
2: le nna ke so entse ke kutsi mona batho ba ba ba beya dikgampoto ifo ba re setsile ba di tshola ga ke so ente
1: ke a leboa ntate
2: anke ntate
1: ntate maleire ka kgwaba le a bua ga ge nke mong gape go kwa gorena yena o dibega jwang plus 0665599333 kgotsa mamedi kgotsa mme mme mante boele
3: dingaka tsa gone mo kapa dinese tsa gone a ke a tlala le
1: one
3: jale ke nempa kere taba ena e batlo etsa ke monya e le botlhokwa gobane e nngwe ya dintho
1: mme mante boele
3: ntate
1: e ka go buela go gole le mogala wa gago a ke tsebena e be go tla jwa
3: ebe go ba ntate ga jana ke
1: ee ka go ntse o le gole o tlhaela o ntse o le gole empa tswela pele ga tla go ukwa gona re ga tla ukana
3: ee ya ntate
1: ee
3: ke ne ke re taba ena e ba etsang ke bona e le bosokwa e ka re re tla e bitsa sefele nenneng gobaneneng ga o sheba o tla bona gore ntate sisa e ka nna ba re kodisa le ke tsona dijo tsena tse re di ratang tse re sa tsene na di bolokieneng tsa saganeneng tse dingwe ka bo e re ga o di rekile o bo di lase motlho mompheko e tla kebe teng ke a leboa ntate
1: re a leboa mme ke mme mante boileng thaba ga re boele geng ke mong gape go kwa gona o di bea ka tsela efe re le metsotsong e dilo gantle go ya mashome a mabedi re lebile gorenyane ya bosupa kgotsa mamedi
4: kgotsanda de sisa
1: gone matanki
4: katonga skake ga ke a tala le lona ke nnete fela go utlwa bua ka di-ente fele ke ba botsa gorena ente kapo le tsona dipilisi tsena ta se tsona tse dingwe tsa tsona tse bakelang batho chefo mmeleng ya bona tseo se o tla utlwa otho motho ga a enwa a se ka tlhola a ekoela mme ka morago gore ebe ga ba ke ba nkagabela gona ga ba sheba ba shetla morago batho ba le bakgale ba neng ba phega ka mmadikotana ka dikotikoti ifo ba ja ditlamatlama ba iketsetsa meriana ba ne ba gola ba etsa legolo la dilemo le nang le metso bana ba diente ga ba fitlhe le o eighty ke ka thata ebe ba bona ka re ntho ya diente ka nnete e nepaetse gore re nne re tswele pele ka yona kapo re loketse go boela mo re tswang teng mo re latlhileng tsela teng go batla gona ga na tsela e re tlwetse ga re le kae ka ke na le motlhalo ke batlang go etse o mokhutshwanyane ntho eo o thenke lebanta go na le mosadi a nyennyananyana mona ga le ka mmele o wa tlae diketse kwana motho a sa ya lethinki motho a fole a tsamaya ntho a ye mosebetsing fele bo ntse othe batho ba ye ntho nthong tsa diente ba tlwelele batho ba ba ba thisang ka pele ya ka lekale ga ke ne ke le mane jobe ke ka selemo se seng ngwaneso na be a tisa ifo a tshela metsi a nnya dithupa tse tharo ke di sila ke di tshela ka mono a

0: mbata taiso ba HIV wa ukwe ndate atale skupu mutlaka maya alona neke sa mutlema acha atakule sa tala tala hama tisisa na seho kantena li kante baro nta tala zeta kuna ata wede zela kile nto ta kuna kisepi leta makuwa kerete le mbata na hawa chika mwa akisa suma zele na akili bakai na kili wa kili yanti kuna rinne akole tasele so mwana ki kohona nane ki hano yanti la kohona unu dali le kile wa lensin sola ya lisa msewele haa ya wana ba klinik baku wana ba sulu na kile baka mweta wa uke na kinto sola sola zoku utuli mezi hai kona sanki
1: kale wangurma tanki kale wangurma ere re nke re boela re nke mong hape ya go kgona o di bea ka tsela efe +26659933231649 go tswa mamedi
2: re tsona wa nne
1: internet
2: na me wa ne se go ya na le mohale ne ke tlo mo bota potso gore na wa tseba gore ba o ke go bane hana o itse motse ha gore ntene la ntferekanya ke mo kgona ke lebetseng kuite mogi ha inyi ile sio o mosebetsi ha o ka bohloko e tsara ke ne ke tla mmotsa gona wa tseba gore ka mona ka Queen Mamohato Memorial di nese di holo fa di tse motho wa ene ile basadi ene ile mosadi jwa lo ka bona ane a yo tepa jwa le ha yo mohale impatla ka ire ka ka jwa le ke re kamane bo mmemba ka di leng hana ke di ngaka
1: e batswa bona batswa le ka le
2: e ke o ne pila e batswa le ka le ntate ke ne ke ba botsa hore na ba tseba hore hona le siki ya hlala mofetse ntho tse pedi tseo ha di ka tsa bonahala ka pelenyana a hlala ena le ha e ka di ya ho bonahala e se le kgolo ho thutholetsa operation ba tseba hore hlala go na le batho ba ka dipitsa botlolo tse tharo fela go ja ba nne ba tla ntshara ka lekutung ka maa keo ba e felang pu ka meriana ya sethotho fela bakutlwe ba re ba sebetsa le ba setso empa ke kutlwe ba nyefola ntho tsa rona ya gore le ena ya mofetsi gore ga o ka wa bonwa o se o ka o ba mobe gagolo jang ka mpa jang go na le batho ba o phekolang ka meriana e tshekwang ba ke ba ngarabele potso tse pediteng
1: ka
2: ntate wa
1: potso ya gago e nngwe go bomme bana ba lekale e be potso e le nngwe go mme wa nese
2: go bomme ba lekale nka re dipedi bane ke bua ka mofetse le gala
1: fela ka potso e le nngwe taba ke gore dipitsa ntho o tlileng o batlang go bua ka yona ke gore dipitsa tsona tsena tsa Sesotho di a phephethela mofetse ga o bonwe e sale nako ke a lewantate nete ga lewantate gapetsesong ke dileng ke le go e lesome le metso e metlhano re lebile gorenyane ya bosupa e ga re nke a le mong ga tle re tsebe go gokagana le baeti ba rona kgotso mo mamedi Mamedi. Go tswa mamedi. Ha re ukwane e rara fete re se mojele moya wa hai. +26659933. Ga tlanka ye mong e le wa go ketela ga tlaka tsebe go gokagana le baeti ba rona. Go tswa mamedi. Mamedi. O mametse seyalemoya ga ga mofete e re re gokagane le baeti ba rona re tla kala ka go gokagana jwalo le mme Susan ga re gokagane le baeti ba rona ba pele beo re ileng ga ba thola pele e leng bona bo mme Susan lo amphato wa gae re tla be se re tlotla ge tla go metladi metsotso ile jalo o ye lesome le metso e mene re lebile gorenyane ya bosupa le nanao kela go tloa tele go ya metšhetšhane re selemosa Lesotho mamedi re ntse re etsa mawala a go ka gokagana jalo

0: rona baeti ba rona hore ba tlotla ba kena ditabeng tsena. Taba eo re buang ka yona ke ena ya hore lekala le ntse le itekola kapa hona le phutheho e ntseng e tswela pele e tatlileng letsatsing la bobedi, mme e tla phethelwa letsatsi lane la labohlano. Sepheo sa thupelo ena ke ho ithuta ka ho ikamahanya le matjhaba ka mokgwa o motjha wo dinaha kapa naha e ka o sebedisang tabeng ya diente o sentse ba sentse ba le teng kwano mohaleng baithu ba kona. Mme sejena ka bela go amohela
1: kgotso ntate
0: le atlehile go kwa ba mamedi.
1: Ha ke tsebe haba go ka ba le ba re sa ba utlwang. Haba momamedi wa pele ke nne Tladi re belaela gore re ba tshwere ke nne.
0: Metladi ne le ke mongwe wa baeti ba rona a neng a tlatseletsa ditabeng tsa tsena tse ntseng di tswela pele.
1: Okay ntate.
0: Le gore le utlwile ba mamedi.
1: Ai ntate, ha ona bothata ehlile re ba utlwile.
0: Ha re keneng ho tsona.
1: Okay ntate, re a leboha. Ke ne ke kopa gore ke arabele yane ya ntate Malei.
0: Ntate Malei. Ke yena moeti wa rona wa pele.
1: Ehe, o na bontshitse hore ha e sale a ntse a ya ngakeng ha ka ba fumane ente. Jwale ke kopa go hlalosetsa bamamedi ba hao ntate gore rona re sebetsa ka diente tse thibelang mafu e seng tse phekolang mafu. Thibelo le phekolo ke taba tse pedi tse fapaneng. Rona re re pele motho a kula re mo fa ente e thibelang hore a kule. Hape diente tsena ha di thibele mafu ohle. Ho na le mafu ao a thibelwang ka diente. Mme se se ne jebe tsa hae pelenyana mona o hlalositse hore ho no na le lefu le ho thweng ke sekgolopane leo le se ne le lesiko ka hara naha ena ya Lesotho. Jwale rona re ituletse mona mo re reng fela ho thibela ho molemo ho feta setlhare. Ha ke tsebe le haebe ke arabile ka mokgwa o utlwahalang. E leng hore ke a gola nka e qetella fela ka gore ntate haebe o a baile ngakeng a kula o tlo fumana ente e phekolang e le mane moo rona re sa keneng rona re felela mona mo re reng re a thibela.
0: Mme mante boeleng thaba.
1: Mme mante boheleng ona re thoholetsa ka nnete re a leboha mme re lebile haholo ka thoholetso eno.
0: A bile a bua ka taba ena ya dijo le ka re maikutlo ke afe tabeng e ya hae ya hore dijo ke tsona tse kudisa nako kgolo hangata ho feta hanyane ke tsona tse kudisang ka ha ho se ho itjelwa fela ho jowa dijo o ja dijo o sa tsebe hore na di na le nako e kae di ntse di bolokehile ho le ho kae.
1: Okay ntate re a leboha mme mantebole tabeng ena ya dijo e hlile ke taba ya bohlokwa haholo. Ho kgothaletsa lekala la bophelo le kgothaletsa hore re je dijo tseo re itlhahisetsang tsona tswa mobung. Jolo ka ha ho na le ntate ke kopa tshwarelo ke lebetse lebitso la hae a itseng a buileng ka ditaba tsa kgale hore kgale ho ne ho sebediswa ditlhare difeng meriana e feng ho etsuwa jwang. Jwale meriana eo ka bomadimabe e ne sebediswa kgale hona jwale ha e sa leyo empa ha ere mesesene o tla e qetela eno re ke bue ho ena ya dijo. Dijo tse kgothaletswang ke lekala la bophelo ke dijo tse ntse di le tse tswang mobung. E tse hore re je tse phetseng hantle ha ke tsena nka e hlalosa ba tse fresh bomme ba re tse fresh ke tsona tse re reng di a kgothaletsa gobane rona mona mo re sebetsang re sebetsana le ho thibela mafu. Jwale tsena tse dutse nako e telele tseo re tlabe re se re sena hona re sena bonnete ba ona di dutse nako e kae di tshetsweng hore di dule di dutse mo di dutseng teng e ka ba sehatsetseng kapo kae ha di kgothaletse haholo ka nnete. Go kgothaletsa gore re itlhaisetse re je dijo tse etsang mobung o kge moroo ka ntle mono o hlatswe o phe kapo ka ba nna jala mahala.

0: anwa ntsa le tala jalo ke tsa fumane di matlafatsi tsena dintse bisa ho sa kena kena na le tsone ho re di tle di thuse mmele ya rona ho ho haya se tsone se re thibeletsang kgahlanong le mang
1: ngono matanyi ngongora ya hae ke hore di ente ka pa dipidisi e se no ba ke tsona tse ba tselang batho bokudi ka pa bokudi o ga ha sha ba mogao na kunyane tsane sa khale ha o ne o sa phewa ka bo mmadi kotwana batho ba na ko yeo ba ne ba phela dile motse le kgolo ba ne ba diphela a the mogao tsena ke mathata fela e sa le ho sebediswa dipidisi le di ente.
0: Okay, that ke a lebo ka le hlohonono di ente tse re di sebedisang ka hara naha ya Lesotho ke di ente tse fitileng methati e mengata ya dipatlisiso ke di ente tse hlohonolofaditsweng ke mokgatlo wa lefatshe wa bophelo hore di loketse hore di ka sebediswa mothong ha re sheba morao tsena bophelo bo re bophelang bo fapane haholo le bophelo bo neng bophelwa kgalekgale hane ha o ne o sebediswa ditlhare kapo ditlamatlama o ka sebetsana le mafu ke mogona lekala mokgatlo wa lefatshe wa bophelo o kgothaletsa dinaga ho sebedisa diente gore re thibele mafu ana a seka a tla ka sekgatlha. A mang a mafu a ne re thibelang ka diente ke mafu a sewa ao e kareng ha le ntshwere e be ke tla le fetisetsa go motho e mongwe e ka baka ka ha ke bua kapa ga ke thimola nka gopotsa bamamedi gore re la ga ba le lefu la COVID ga se gale gagolo ga re ne re na le lefu la COVID jale re a gopola gona hula ga ba jang empa ka sebetso yene ya diente tsena tse re di sebedisang ka gagana re kgona gore re thibele mafu a kang ano gore re fokotse bokulo re fokotse sekgatlha sa sewa re fokotse sekgatlha sa mafu le gore batho ba ka kena dipetlele.
1: Phethela ka ntate nnete kapa ofe mesujena a phethele ka ntate nnete.
0: Ntate ke a leboga. Ke a leboga ntate le bamamedi. Ntate nnete o ne a bontsha gore go na le gore mafu a kang bohlala le bo mofitshe di a phekolwa ka ditlama kapa ka meriana ya Sesotho. Ke mphe ha ba ke mokotsitse hantle. Jwale ha re tlohanana le ntate nnete mme dimape mona o le a hlalosa hore batho bona bao ba ditlamatlama ke batho ba ntseng re sebetsana le bona kapa re sebetsang ha mmoho gobane ntho e rona re e shebileng ke ho ntlafatsa bophelo mme ha re tlo bo ntlafatsa ntle le hore re qale ka ho tseba hore na re ntlafatsa re shebile kapa re lebile kae re thibela eng jwalo ena ke a utlwa hore taba ya hae ke ho tla phekola empa gona re re re a thibela gobane ena o emela bofetsho be teng o emela hlala e be teng e be le gona a reng jale nna ke a phekola empa gona re re mo re leng teng ke ho thibela pele ntho ena e etsagala ke mokgona re reng ga re batle go utlwa le motho a reng nna ka nnete ka gore jele ke ile ka seka ka enta kapa ka isa ngwana enteng ke le bona ngwana engwe gona jele jena o fetile sekoa ntate wa ka diente ka nqa e nngwe di re sireletsa gore bophelo ba rona bo se ka ba qetelela bo holofetse kapa bo utlwile botlhoko ga bana batho ba bangwe ba holofala ka lebaka la gore gaka ba ba enta batho ba bangwe ba tlhokala ka lebaka la gore gaka ba ba enta gagologolo batho ba re ba shebileng ka leitlholontshoso ke bana mme batho bana re a tseba gore ga ba seo ka ba gaga sesole se matlafetseng sa bona sesole sa bona se ya matlafala go le gokalo ke ka go re ba sireletsang gore mmele ya bona e tlhasimolwe e gae sesole e le gore lefu kapa kokwanatlhoko eno ga e ka kena mmeleng wa gae e fumane masole a ga ya mmele a sa ntse a eme go lwana ke ka goo ke reng ga re ganane le ntate nnete empa re re ntate nnete ga elelelwa gore wena o ka phekola empa rona re re ga santsane re dutse ka mona ka amogegeng ga re e thibele pele e etsagala taba ena.
1: Bomme ke a leboga ke leboga seabo sa lona ditabeng tsa rona le ka moso
0: ke leboile aholo hlentate le ka moso
1: re a leboga ke e reka potlako e kgolo wa mphatoge gokagane le metladi.

0: ha re hokahane le Mmetladi a tlo tla kena ditabeng tsena le yena a se a bile a phethela. Re tlabe re fihla phelesong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno. Re metsotso e lekalo e mene, re lebile horenyane ya bosupa. Sena se re ho haufi haholo moo re yang, ho haufi haholo moo re yang. Re tlo tla re phethela ditaba tsa letsatsi la kajeno ka ho buisana jwalo le e mong wa baeti ba rona, Mmetladi. Mmetladi,
1: ntata,
0: ke boele ke o amohela ditaba tsa rona kajeno.
1: Ke a leboha ntata.
0: O atlehile ho kwata ba ntate nnete?
1: Ke di mametse ntata.
0: Ha re kene ho tsona o so bile wa kagetsa.
1: Ke utlwa ka ditaba tsa ka di se di qetuwe ke Mmesesene. Hantle ntse seo ke ne ke tlotla ke araba taba ya hore sepetlele baoki ba holafaditse mokudi ke ka diente le ditlhaka tseo ba di fuweng. Ke ne ke kena tabeng eno ya hore hantle ne ke utlwisisa hore ntate ha bue ka diente tsena tseo Mmesesene le Mmetla ke ba buang ka tsona. Diente tseo re buang ka tsona kapa bomme ba buang ka tsona ke diente tse thibelang mafu, e leng diente tsena tse fuwang bana go tloha ha ba hlaile, jwalo ka mekgahlelo ya bona. Empa ha re bue ka diente tseo motho a di fuwang ga a se a kula. Ke bona ka nne mohlomong bamamedi go na le moo ba lesakang ka utlwanang hantle. Gona re bua ka diente tse thibelang mafu, e seng diente tse phekolang motho ga a se a kula.
0: Akaretsa ditaba tsa rona re arogane.
1: Ee.
0: O ka reng ga o akaretsa ditaba tsa rona re tsebe o arogane?

0: amohele ke bekwela ke le bo hate bo me ka putho ye o ba itshwereng gore ha ba bitse fase le bitsolla gona ga le tshaba ka nete ga yana nele ga ya le bo wa ga bana gore ba ntse ba ile hana ka gona le gore na maputlo ba gona bo ka ntla sala jwa
1: taba tsa gona le tsatsile ka jeno lena lana o le hlaisitse jwa ke mathomba mabaleha la tlhophisetswa ga so ke mmeko phohledi o lebetse mo eng ke thabo sitse ka metšeneng ka sebetsebelo le tumelo le tlala ke tshwenela le fa phala ditaba a se bile re ntse go la ka letsamma mo dipomonate mananong a tlala tlala a sia le moya.

Hantle di mahlogo ga ke ya bosupa sena ke sa le moya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Le tona la temo ka netso ya dijo le phepo e ne pa hetse mo hlomphe se di be mo tshobogwane. O re maemo a phetogo ya lehodimo ke bothata bo aparetseng lefatshe ka kakaretso a ama moruo mme a hloka seabo sa mafapha ohle. Phutheho Nyebana le go ba bogadi ditebeng tsa temo ya megogo le ditholwana. Mohlomphehi Motshobogwane o supile ga Lesotho le itshitlegile haholo ka pula eo bosio ba yona bo bakang tlokotsi le ditebeng tsa temo. O re tshehetso ya IFAD e bontsha letsete la bohlokwa bokamosong ba dihwai le phetogong ya temo ya megogo le ditholwana. Moemedi wa IFAD Tikologo Mofumahatsana Edith Kibumba o re morero ona ke monyetla wa Lesotho wa go fokotsa megogo le ditholwana tse kenang ka gare go naga. A go boetse o tlo thusa go lwantsha phepo e fosahetseng go ntlafatsa moruo wa naga le go tlhagisa mesebetsi batheng. A re morero ona wa dilemo tse 10 o tshegeditswe ka dimilione tse 72 tsa didolara tsa Amerika. Ditebeng tse ding lekala la bophelo le amohetse diente tse 14,000 tsa ente ya lenacapavir tse fanweng ke mmuso wa Amerika maseru ho matlafatsa thibelo ya kokwanahloko ya HIV. Mookamedi wa diphatlalatso lekaleng la bophelo Mofumahadi Mateboho Masebekwa o re lenacapavir ke ente e fuwang batho ba senang tshwaetso ya HIV ho fokotsa menyetla ya ho fumana tshwaetso. Le ha ho le jwalo, Mofumahadi Mosebekwa o itse setjhaba se ele hloko hore ente ena e thibela HIV fela, e seng boimana kapa mafu a mang a tshwaetsanang ka thobalano. O bile a re tebello ke hore lekala la bophelo lebele moralo wa tshehetso go netefatsa gore tekanyetso ya ente ena ga e fele. Ya tshwere molepo e le mookamedi wa ditshebeletso tsa bareki setsing sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL Mofumahadi Dieketseng Dipholo o re setse se ananela basadi ba Basotho ba

kgwebong, mme sena ka tsa ho sebetsa le bona ho hodisa moruo. O re basadi ba matla ba bile ba filwe thomo ya ho hlokomela malapa. Sena o se buile kopanong ya Setsi le basadi ba kgwebong ka sepheo sa ho ba tlotla le ho ba thakela ka malebela ditaba tsa lekgetho le kgwebo. Makgwebo Mofumahadi Marithabile Sekgiba wa kgwebo ya matlo a kamohelo ya baeti o re dinoko tse 85 lekgolong ya dikgwebo tse nyenyane di tsamaiswa ke basadi, mme ba atleha ho theha mesebetsi bakeng sa basadi ba bang, a kgothaletsa basadi ho ikamahanya le tshebediso ya marangrang le ho boloka dibuka tsa kgwebo. E mong wa bona Mofumahatsana Tankiso Kele o tholeditse kopano ena eo a reng ebile sethala sa ho bapatsa kgwebo ya hae ya maeto le dipalangwang le ho e ngodisa ka molao. Kopanong ena ho bile teng basadi ba mafapha a fapaneng haholo ba itshebetsang, mme ba bile ba thakelwa ka malebela a ho hweba ka ntle ho Lesotho. Ke a phethela. Motlatsi wa mongodi wa mokgatlo wa dititjhere Lesotho LAT, Mofumahadi Puseletso Silas, o re ho bohlokwa ho ntlafatsa botjhaba le tshebedisano ya dititjhere tikolohong e ka borwa ho Afrika. Mofumahadi Silas o boletse sena letsatsi pele ho dipapadi tsa mokgatlo wa dititjhere tikolohong e ka borwa ho Afrika SADO tse tla qala boisa ho isa ka Sontaha bekeng e tlang moo dinaha tse robedi di tla ba le seabo dipapading tsena. Dipapading tsena o hlalosa di tla qala ka motsamao ho tloha Maseru Club ho ya lebaleng la Setsoto, moo boholo ba dipapadi di tla tshwarela teng. A supa hore hara dipapadi tsena, ditho tsa paramente tsa banna le basadi di tla qothisana lehlokwa le baetapele ba SADO papading ya ho hula thapo e leng tug of war. Mofumahadi Silas o boetse a re ho tla ba le bosiu bo ho ketekwang botjhaba bo tla kopanelwa ke ditho tsa SADO le lekala la thuto le kwetliso. Ho phethela ditaba tsena ha re boele re lekoletse ebileng ka sehlohong horeng ena. Letona le re maemo a phetogo ya lehodimo a hloka boikopanyo. Lesotho le amohetse diente tse ding tse 14,000 tsa lenacapavir. Ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona. Na tse latelang tsena horeng ya borobong.

Antumele hle haile lena lesansi re ya seba go bane jwa le ona e hlile a tshaba ka o fapana ni tiesa lang ke a hore ke nako yane ya hore re tle re ye ditsebisong tsa mafu mme ka jeno re tla ya ka tsela e batlang e sa tloelea ka lebaka la tekhniki ka kwano ntumele ha o le tjena re tle hle re lebe teng fela re ye ditsebisong tsa mafu.

0: rula hantle mososo ho le mofela re ya re libile mane mesetso nya mashima mararo ka mora hora ya mosupa e leng jwale nako yane ya baha global kia and tumelle ha o le tena ke se hlole ke pota kae ka pakae empa ke hle ke tshware motho ke no mane mosetso ya ka batho ba modimo coaching hantle motho di etsa me a ke shebana kwa metsetso e dula hantle fela go ye mashome a mararo nete ya sala re furaletse jwale gore ena ya rona ya bosupa kana ka re go wena a che ka nete re se re tlile re na le motho ya tlatla re fa dietsala ka botlalo gore na ka mane ka kutintsa tsinjena ha o thudine diwela wela tsena na ebe go ne o le jwang dumela rato la ka dumela motlong ye motetlhe mafere ke enwa mona o tshwetletse ke bona melomo mme gore a che ka nete go ne o beile ka mane ka kuti a gore re fetse setshwantsho fela gore na go ne o le jwang empa pele re wela ditabeng tseno ke la katsa fela gore o korumedise basotho ba utlwa gore jwale go kene ba ne ba gabo global cure organic remedy
1: ke leboa santate dieketse ngwana mogatsiwa wa ka
0: ke a leboa wena lerato la ka kowa moetse ka diatla tse pedi kwano se a le moeng sa lesotho lenaneong la global cure hantle ka sebe lerato la ka ga o se o ba dumedisitse a korese
2: Hona ho dumela. Ha ja utlwa wena. Hona ho dumela kwa na se bapala. Ge ikwetse taba ya se
1: bapala o e re le bua modimo. Ah, ke se le hona tena. Me ba ho ntse ho senye ile.
2: E bo ha ka ntse le teng ka montse le hogisa masapo.
1: Ke a o vesa ke ba ntse ba kokona. Jole ke khathatse ile wa ba ntse ba so enda tedi eketseng o kae.
0: Masego o nantsile.
1: O tshulwa ga o tsile o bana jwale o bona le wena o le matasa tasa.
0: Ah, o tsebetsele.
2: O tsebe mmwa ka. Ha ke fitla ha matala mana o fitla mona ke tsamaile ka tsela e seng yona. Go bane ke shebile nako ena half past 7. Re ne ke bona o hanga tsa male ene. Ke tlotla ke modie isa o kenana nane o. Ke malaka.
1: Motho ha o bua ka global queue house re na o reng?
2: Mafere. Mmwa ka.
1: Ko re ha o tsebe na o reng fela he motho a utlwisise ko re ha o itse fela a ti thabiso ga leboga ke a leboga ke a leboga
2: eya mme
1: ha re tsebe na re reng fela he o ntso tla utlwa gore go ntso le jwalo
2: a emme ga tuwa waka ka ne digele buile ha holo re sebeditseng hantle batho ba kutlisa bapala ke di mo hala bo le tsela mpele e mo tsela tsela di tse ka ba sene ka ba sene
1: a tshe batla hore ka November re le re tlotla re fihla mo
2: ha bona ka ba ke ba ka ba ka ba ka ba
1: ka ne tere tla me hore di shebise kae ha bo tlo ba ke a e ka ne tatse ba le buile ke le
2: ba ke ba utle ka tsung ka mo
3: mamela mamela hola ke ba
2: bateng
3: ke bana ba teng ka nete
2: ha ho ha ba bina pina ne ya wa duka mollo wa bana
3: ne tholang
2: ha ba bina pina ya mollo o tuki o sa duki tsheng ke banana ha i wa otlwe ke utlwa
3: e mollo
2: eh bina mollo ha i wa otlwe ke batla yona
3: o tuki tshe ke banana o tla banela
2: eh ke bina nge mametse ona ra le ntate ke
3: bina ya mollo
2: mollo e la tienda de mushatswa ke yona le re mollo ha o dingwe ke banana
3: Oh, ha re tsi ba ne se ga ke bomme ba nna.
2: O ne tswa ke bong khono ba nna.
3: Eh.
2: O mphena magwatsa ona ke tlo e utswa le nna. Ke utlwe le monate.
3: E le re nga molono no ha utimo ke bana nya.
2: Eh.
4: Se ba wa se itla bino a kholang se re tsa mantho.
2: Ke batla yona.
3: e ka tsejwa ke bona o ya ngwanetse
2: mollona ha o be sue ke ndate mochatso ha o timo ho hang
3: if bana na ha ba o timo ba ka tsinwa ke gore ndate di ekese
2: ke phetwa ke tu mogatu wa
3: mo matere
2: ke phetwa ke tu
3: ke phetwa
2: ga le go etse batho ba cooking le ka moso ha ibe khotso
3: ga
2: le
3: bua mme o tsile
2: eh a ke se ke ile ka bona ka sa le mong sa le so
3: o la tlo bona ha o se
2: se re hona je ha le so e mahalona ke mba gatua
3: a lo e sa ri ba le
2: e le go le go bala tsa moketeng
3: mangwana ha sa opa
2: mangwana ha sa opa le forile malwetse ka global kill
3: hey ha mo na tele ga
2: hela ke mama getha yo
3: Hallo. A ke mama khetha nna.
2: Wena o memang.
3: Ke mo simudi sente se ba kana kuti.
2: Hela nga o simudi hantle.
3: Hey amme.
2: A eng mekile buile ha hono hle a o simudi.
3: Le nna ke a le bua ga tolaka.
1: No ga mba ga
3: ba tsaya.
2: Ha di pala ngwe.
3: Ha di pala. Ngwe.
2: Le buhile.
3: Thank you. Ba fere
4: pele gathe mokete o tshwaretse
2: ke. Mokete o le putting counseling. Ba ne ba hlabile dingkutse thago.
4: Ke bona tjentse ba le counseling.
2: Eh, ba ntse ba ketela na maine le ngata. Ya nkutse kana tse thago ba ndate mochatso gore. Le buena le rekile so hle ka bokae. Lenke di le reke lenke dingkutse thago le batle mogogo le batle papa le batle tso hle ho le phele ba ya thobana ba tlatla mona. Motho le mang tlatla mona a fihla a je plate a se papa kana mangku ya nometse. Ke batla fela ho letsetsa jwe le batho ba cooking. Ke re mangaka e se ka ke a sebetsa hantle. Go bana ke tla otlwa sebakeng motho a tsa o ka tshwa bona mang ha wa tla ho keta otlwa. A ke ba ipotsana ba ke ntse tsona ebe mangaka o bona ke tsholetse ka bohlaswa. Eh ha pene ke fane ka mejane me ngata ho le ba seng le ya khwase. Ke mangaka ebe mangaka o batla mmoja le hona tje. Ha sa batla ba cooking ba e mangaka ke batla ya cooking. A the mangaka o etsa tabatse monate o na o phaphatha mosebetsi o motle o go entse le moifo wa ka.
4: Tswele mpolelleng gore na kuti a di bakeng tse ding mo leyang teng le sebetsa ka tsela ya mofuta ofe ga re fitlha nkutse tharo metlha e ka poo
2: a mme ga o etsagale ka gona ke re nkuting ga ke tsena mongaka o utlwile jwang o itse o utlwile fela a tlhoka go etsa jalo go bona jwale di bakeng tse ding ga re fitlha bogolong ba tsona ga re fitlha re fana ka thuto ka global kill le batho ba tsebang ka global kill ba enweleng ba re fa mapaki a yona ba re fa mapaki ka yona ebe re ya nka re ya sa itlhahlaisa selemoeng sa Lesotho mona re ya tlhahisa telefeteng ya Lesotho re betse gape re ya tlhahisa lekope le tshenolo e leng dilema tseo re sebetsa le tsona go rekisa global kill ka necremedy re betse gape re na le page ya Facebook ya global kill mo fa nang ka ditaba tselo tsa global kill
4: fela ke kgona tsatsing ya ditaba ke tsa kuting
2: ka jeno ditaba ke tsa kuting
4: ba tsoa wa tsebana ke gagwe keng ka mo ke gadile kae
2: e ya mme
4: o re ke pine ba la ba gahlametsa ndate mochatso ka yona a go fa se tshwantsho hle
2: pine
4: o na gahlametsa ha hla ka go ifing ha ho ne ho
2: ndate mochatso na fihla gona ga kena ka jageteng yana pa ka kolo ithokonyana ya hae ba me mafere a eme mona se ka batla mona ga tlo molata ka se rona
4: okay
2: jwale nna ke ne ke tseba ditaba tsena ile tsa batho bohle ba cooking ha kere ke fumana bo nkgono ba masanta le ba kereke ya fora ba mabana le ba kereke ya chachi
4: ba getsetsa
2: ba temba getsetsa ba fora ba ne ba sapara ka nnete ba chachi le ba catholic ba na pegetsa bona ba re kgwedi ke ya masadi wa mo african tate o re thutse o keteka kgwedi ena ga le basadi go bana ne ntse ga sona ga tla keteka jwang le mang tshwele ga pegetsa na tsa moya di hlomo hore ge tlo tla re kopela wena bophelo le ba o sebetsa le bona le dikatla di go bontsa ha o bana go etse ntwe kgolo me mafere ha le mona o tlule mona a file e mo le mang na le mona moriana vaccine le ya ice cream ka jeno wa tla o tlotla mo sebedisa tšhelete ngata ga ka go fela ga sheba ba kana le bantse re sa utlwane motse mona re tlile ga sheba re tla ga jalla mmogo re tla ga jalla plating le nngwe taba ena e tsa kopano e kgolo go gona ge le bomme tšwele ba tlile ba lekane ba bona ka nne ho nwa la thakatsa ka le wena mono le tsona di le o ja ba ba kana ama
4: wena cooking ene ene neng ruile ka ofela ka po
2: eh ha bona ha ya hamagana se tlhona le gravel ra hi telele batho ba ba ne ba hlabo ha mo seneke pele kwana le marena a tla sa morena wa sebaka wa sebapala mono ba ne ba le teng ka nnete mosebetsi o le motle ha holo ha gona ene le fela ho mamela gona ba reng ha ba bua ka global kill e be jwele re ya ja mapaki ona ntsa le teng hona le metse me mafere nna ke ne setlolo sa ka sene se gitlwa ke Thabe mora wa ka o hotse ya gitlwa ke Thabe mangaka ke no a kena mona bathong mangaka mona ke sala men sala sotho ntate ke a o dumedisa
0: go tswaga yate
2: mangaka sala men sala sotho Sele moyeng sa le sotho ntate. Ho jalo ntate, ntse ke kgalisa medi e ketse mmana ke gona ge jele nama manga gona go entse hantle. Jwale ho tsaya batho ba so chaise ba re ba ntse ba kokona masapa ke mo didi etsa re fela se bapala kwana. Ka nnete mongaka. Ho jalo ntate ntse ke bua le bona hona jwale be ne se ke samaga isa ke qetela. Thank you mongaka. Ao tate mchatso
0: go le le bua taba tsa le lapa ona mona ge mabetse
2: e ya kire jwale motlhe mong o tshwile wa ipotsa be me mafego ka e bele khalelela e be o fihlile hae e be okay bila sa tsebe se ke tla a sa tsego se ke tla mola sala men sala sotho ke tlo re ke sa moriana ba nna ga ba ga thaba ga marketing moriana ona ke tla me ya ho re ke isa jwale mme o na re me mafere o se tlo sa ka ne se gitlwa ke Thabe ntate wa mora wa ka o tsa gitlwa ke Thabe ha ke tsena ne feliso ke wane no a ha bogitwe ke Thabe ho tloa a le selemo ho fihletsa le modi nne ha ke kopana tloba kio hona be le modi supileng Thabe ha sa mogitla ho hang ne ke gobetse le Maria e mogitlang tshaketse go dikwetse ke ngwana masego mona jwale e le Maria ke tswafa ho tswa ke futhumatsa Maria ne ona ka mono sona ntso bata
0: he
2: ke ne ke batla ntwe potla ke leng hape go bua ke tshwa ke bo ngwana a sito go khalantsa fela go ne go bohloko
0: go re nna ke le bosi
2: go ne go bohloko so kana na Thabe ya motho wa mokana o ka mo fona ntse ba ta ka hloko tlhafela ka ka monoisa a go ba ka mono sa pe motse a go ba a go fihlela tsa tsilena ngwana a sa gelwa ke Thabe
0: e sa le fela
2: mo ga wa ka o na sa tselo thoka tlo ba kio le mo hatsa hai bana ba maketsa ke ba betsa ngwana no Thabe ha e sa mogitla ka bakala tlo ba kio e le go le sekolo ngwana o na tse ba ka ho gitlwa ke Thabe ka jeno go Thabe e fodile jwale e ka nna ba lwana o gitlwa ke Thabe yes mediketseng wa tsiba le batho ba holo ha bakula e mo Thabe se mogitla be sentse re bona gitlwa ke Thabe chaile pheko ke tlo ba kio ka ne cremate
0: ha ya tsha
2: ha ya tsha
0: ke kwete
2: me wa ka maqheku wa ka mono wa matle di fahlo tsena tsa bona ke ba sina global kio
0: wena
2: jwale ha o fihla o fumana mapaki ya matsha a batho ba neng ba soka ba ina global kio ka mora go ke ba fetudio ka global kio jwale ba re mafere re fodile mapaki kia lentse re utlwa taba tsena fela ge sena ge sa di utlwisise le mediketseng ke batho ba mogotlo ba thabatseka ba qacha snack ha ba re letsetse Jo le tlegetse o tla le ho bona geng ke mapaki Maria ke yana a fela e le gore ka fihla ho bona ba re ka tla ho qetaletsatsi re ntse re sebetsa le bona ge ba go daka global kio haiba o re ke sa global kio o ka ne cremate ke le ke phela gona la Facebook ka pa o letsetse di nomoro tsona tseno tsa gona tse di botlolong o fane ka sebaka sa ha o mo re ke sa global kio teng di nomoro tsa ha le baka ke u bane mo le la so television mo gona nana o ka moqebelo ka hore ba super ge ba tla ho fetola ke batla ho ngwala botsa dibaka tse o tloba ke fumane eng ho tsona di nomoro tsa barekisi ba batsha ho bane ba bang ke barekisi ba gale ba mantsi ba le teng ba bang ha ba sa leyo jwale hona le ba seng ba kene bo rileng ga upload system gale jwale hona be le ha ba soka ba kena ke boikarabelo ba ho he wena morekisi wa tloba ke hore o bone hore o re fiele bitso la hao di nomoro tsa hao le sebaka se o sebeletsang ho tsona ke tsebo o songola tla simona le banding ha ke ntse ke bua mo lekeng sa tloba ke le bitso la ho tlobentse le feta di nomoro na wena o fumane ho kae o memang ka ba shop ya hao e fumane se bakeng se feng ke boetse hape ke le hopotsa hore ha o qata ho joina wena o le motho wa mochaketang fena global kio o etse bonnete ba hore lebitso la hao le fanwe di ofising tsa rona mona e tle ha ke le selamen sala sotho mona ke bala mabitso a batho ba thabatseka ke bala mabitso a batho ba mogotlo ke bala mabitso a batho ba qutile nqa cha snack hobane ke sona selamen ya se mamelwang ha holo di bakeng tseno ha ke le mona selamen sala sotho ha ke le kope ke tla bala ba di bakatse ba mo le kope e fihlang hona teng jwale ke boikarabelo ba ho he wena moreki mme wa ka re fumane hore batho ba bangata ba rekisa ntlo ba kio nna ke le mafiri ha ke ba tsebe ba tsewa ke di ofisi tsena tsa ka tsengata a beria mafteng qutheng nna ha ke batsebe jwale diofisi tseno tsa rona ga dimphile lethathamo la barekisi ke tlo atla go ke bale lethathamo la barekisi mmona wa utlwisisa mme mme le bana ba diofising ba sentse ba tseba gantle ga motho a keta go joina ke firisetsa ditaba tsa ye ofising e amegang e ba ditaba tseno di tla fitlha go nna gobane jwale ga ke batle ke bala mabitso a ba bangwe a ba bangwe ke a sie e mo tlo okwa go mmemaferenne ke sa tsebena ke lokela go etsa jwang ditlhaloso tsa rona di a fapanne mme ga re bua ditaba bo tseba gantle le bana ba ba tshwane e jwale nomoro tsa botlo ba lekiwa ke 5900 0013 628 2820 5661 0614 0613 945 6255
4: jwale ha
2: ha ha ya kuting
4: o ngole ka futeo ne e mewa ka ke kuting o kisitse tlhogo o benya o le tena
2: mewa
4: ka kutlela tsatsing le
2: kai
4: kuting
2: metsotso le shumele metso e tsiletseng pele re fihla goreng ya borobedi wena mamedi wa selema ya salasotho batho ba kuting mogotlong kasha snake thaba tseka ge letsetseng ge di utlang ka mapaki ya lona nako ke re le o sane re ya santa mone ka ga jeremia strekeng sa legibe re le o fana ka thuto ka global kio le go nka mapaki ga re fitlha re fana ka thuto pele mme taba ena ya o kopana le batho ge ba ruta ka global kio wa tseba e monate gagolo ba potsa dipotso mo ba sa utlwisiseng a ke re mona radiong re ka nako e kgutshwa e nyanyana fela ga ke shebane ke nne ga o mpona fela ke le mafere o mpotse ka global kio o mpotse ka global kio o mpotse ka vaseline o mpotse ka sotlhe se ya mana le dr Thabiso Mtshatso wa seripedi e fela ke tla o fa karabo November mokete ko re tla ba keta le motse tsheletseng happy birthday girl
4: jale re re ketikela gona monana
2: ka
4: motse dintlha re tla ditseba ka botlalo
2: ke ketikela gona mantlo ba guest house o no ile ka
4: weekend e
2: ne re jwanilo
4: ha ne di le mona
2: e ga have chicken
4: wa etsa
2: have chicken o etsa 55 rand
4: ke ka ya di ka la bona global
2: is mona global guest house mme ba
4: ga ka ga iteka ga iteka ga iteka ga ga tla re nwa re nnuma melana ena re iketsa ntho tse eutse o ah o le mona
2: a me ga o le bohela medi e ketse nhle ga o gata wena mamedi wa selema ya salasotho ntate Mtshatso wa re ha ho ba ka le ratang ho feta gona ba ha bo global global kio organic remedy mampudi wa pheko ke le ba medie ke tseng
4: ha hona ba le tena ke nako ya gore ba tle ba fumane jwalo palo ya buka ka president wa masimene buka e re e balang ke diapoletsa gauta ha ke etsa tje mamedi wa selema ya salasotho ha o tau ke yang ke se ke lokela go tata mala fela ngwana mme ke se J2S sena sa maratswana ke CLM fukeng enwa a tla re fela ha la la
5: again now.

Ah la la. Re go dumedisa he wena morati, mothasele, motholetsi, molatedi, motsietsi. Wa lena ne o la palo ya buka, go lela ha o fi hohle hohle mo mametseng selo ya Sesotho lo hona teng. Le bitso la ka nna he ke President Masimene, me sentse go hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke ratamela hle nna lo wena re go ka ba mo. Lena ne o lo le ratang lena ne o la palo ya buka. Buka re tshwereng ke diapole tsa Gauta. Buka re ngoletsweng ka bagabane bo boholo ke ntate GC Manyedi. Re le kapeng lana la legolo mashomo mabedi le metso supileng. Ka sa score se reng go sana Soto o fika hae ke kgaolo ya mashomo mabedi le metso mmedi. Re go hopotsa he ka mela se mekae monna le wena re ileng ra arohana teng. Wa tla opola gore ke mane mo go sana phallo a ntseng a tekela morena ditaba tsa go sana Soto. Go tswela pele phallo mona gore a ko mmamele o ho morena mme ke tla o bolelela nnete yotlhe. Ditaba tsohle tseo di boleletsweng ke bana ba gago ba babedi ke leshano le nang le lerothodinyana la nnete e le tswakileng. Empa he lona lerothodinyana leno la nnete le ba nqosa go feta leshano la bona. Ke ka thuso ya ka ntate moreno wa gago ya gabane e leng go sana Soto a ileng a fumana nonyana lesedi ga mmogo le peremoetso wa Gauta. Kele le remisa ona mona mena le wena he re tswela pele. O tswela pele ntate Phallo ntsa bua he ore ka lebaka la sebete sa gae le pelo ya gae e ntle e ratang toka, ntate he o ile a mo neya go sa tsana ena Thakane yeo e leng kgaitsedi yaka la yena ditaba tsena ga ana a sa di tsebe. Bana bara ba gago ba ile ba fumana eno moragao Tsoto a robetse a phomotse ya ba he ba mmolaya ka morero gore ba gape ditholwana tsa mosebetsi wa gae. Ke leo he ntate lerothodinyana la nnete leo ke buileng ka lona. Ke mo fumana a shwele empa pelo yona ntse e phela ya ba ke mmusetsa bophelong. Mme ke re ga e le mona he re fitlhile ka nako o se o banetse o baneng ba di tlhoka ke a o kopa he morena gore o mpobe mosa o phethisa tshepiso ya gago go go sana Tsoto jolo ka o ile wa tshepisa gobane ke ena ya o fumanetseng nonyana lesedi yo o neng o e labalabela mme o labalabela go e rua. Ore ntate Manyedi he o ba go sana Phallo a phetetsena empa ka bolelele le go lokodisa ga monate go feta tsena morena a reteleya wa tseba a tadima ka go mpampa a tadima gape ka go masapo mme a halefile go abileng a tshwetletseng makweba ya ba ore. Le na le boikarabelelo bofe ditabeng tsena tse mpe tseo le qoswang ka tsona, na tse bolelwang mona ka lona ke nnete kapa tšhe? Arabang ka pele, arabang. Ore monga bukena mpampa le masapo ba khutsa tu ba hlola go ka araba go bana jole ditaba tsena di ba hlaile le suma thaba sa ka ba ba le kgolo ya hore di tla fella jena ba thola wa tseba ba dudela ho itjamelomo le ho itshotha menwana ya re ha ba sa arabe letho morena a tseba ba kgolwa go feta pele hore e fella ke nnete ditaba tsena ke tsa bona etswe hele ya bana ba ka leka ho ikarabella. Bana ba ka kgolwa ke taba yeo ba e boletseng ya lefula Tsoto yeo ba mo fetileng a shwele ba mo siela Thamane le Manong. Morena jwale ga a tadima ka o banna ba gae ba mo eletsang ditabeng tse kang tsena ya ba ore. Lona banna ba ka le ikutlwetse ka ditsebe ditaba tsena tse nyonyehang haholo. Jwale ke batla gore le ke le nkeletse gore na go etswa jwang ka ba babedi bana ba kgopo ke re bana e seng bara. Hobane ho tloha hona jwale ha e sa le bana ba ka ke mpa e tswileng ba nketseditse bollotsana bo ke qalang ho buqa buang banna le re ho etswe jwang. Lebitsong la Moifo o ho morena ka ke a kgolwa hore maikutlo a bona a tshwana le ya ka. Ke re ka baka la bogopo ba bona ba kgelwe tjhankaneng moo ba tla hlokofatswa teng ka bophelo bohle ba bona. Jwale ho bue mong hape mona o re ho feta mono o ho morena ho thukie mong he wa banna ba seng ba hodile ho feta ba bang o re nna ke re hona jwale o ho phatlalatse pontseng ya setšhaba ntate o phatlalatse kotlweno ya bona le phahamiso ya go sana Tsoto ya tsotehang e le hore le mohla o shwa meferefere ke be siyo hara setšhaba sa gago. Jwale morena mona o re le buile hantle banna bitsang balebedi ba tlo tlama ka mahlahlela banna bana ba kgopo ba ba ise lefifing la tšhankana moo ba tlalla mme ba tsikitlanye meno go fitlhela ba e šwa.
melo na bohle la tla le nna ka ntle mo ke tla bolela se tshaba sa ka tsa mosebetsi o moholo o entsweng ke mora wa ka gosana tsoto hore ntate manyedi ba lebedi ba fihla ba se ba le babe ba shana ba no ke a uetsa mo haule siyo ho bona me ba fihla ba batlama ka mahlahlela ba ya ka bona ba ntse ba lla mono bo masapo le mpampa ba ithaburanya me ba ba lahlela tshankaneng e le fifi nakong eo mpampa le masapo ba neng ba ntse ba hulangwa jwalo ka dintja me ba fetiswa hara lebala motho na sa ile a o hlaba mokgosi ore setšhaba sotlhe se atamele o morena go ya mamela ditaba tse etsaetseng tse bileng di qetelelang di isitse mpampa le masapo tšhankaneng morena a ema dihatelo tsa ntlo ya borena a ena le gosana tsoto le gosatsana thakane gosana phallo le moifo moreneng goba batho botlhehe ba finyelele go morena bolelela setšhaba ditaba tsotlhe tsa tsoto mme a qetelela ka o beya gong ya gae mofapa tlhogo o bolelang gore go tloa jwa letsoto e tla ba mmusi wa karolo ya bobedi ya mmusi wa morena a ba supisa gosatsana thakane yeo e ka ngoba mofumadi wa gosana tsoto gotlhe jwale e ne e le megoo le ditlatse tse bolelang thabo ya setšhaba ke ketso yo morena e entseng goba ge a qete go bua ditaba tsena morena a ba o tswela pele o reng jwale nae ka ba re tla thibelwa keng go tswela pele ka mokete wa rona na re tla sitiswa keng go keteka banna le basadi ba eso thele setšhaba sa bua mono sa re ga go letho ga go letho morena ga go letho go araba banna botlhe wa tseba ka ga bana ba se ba tshwile gore mokete o ka nna qetelela o sa tswela pele morena a tshwara tsoto ka letsole le tona mme a tshwara thakane ka le letsheadi a kena le bona ka tlung a setswe morago ke gosana phallo le moifo moreneng ga a fitlha ka tlung a dudisa gosana tsoto mo go neng go dutse masapo mme phallo ge a dula mo go neng go dutse thakane ao jwale ge wa qale ya mokete wa sebele sengwa bolotsana go ne o letswa diphala ntate o didingwa meropa ba tlhankana ba bina ba rwetsana ntate ba sa ipea mme mong le mong a lakatsa go iphumanela setswalle le gosatsana thakane yeo e seng e tla ba mofumodi wa gosana tsoto ka ntle le baleng ga ene le modumo o kangwa dinotshi batho ba e ja ba enwa ao ntate go se sebaka bosiu ba esa go se sebaka e le monyanyako fela go thabetswe morena ga a fumane nonyana le sedi yeo a neng a ile a e labalabela go e rua gape ge go thabetswe morena ka moraino wa gae ya e ntseng diketso tse tsotegang tse tlholelang ga gologolo ge go thabetswe ga e le mono a bonwa a phela ga ba ne ba ile ba tseba gore o shwele ba neng ba ile ba rongwa go ya batla setopo sa tsoto ba fumana gae ge go sotlhe ke mane mme ba makala agolo a ba bolelela gore tsoto o teng wa phela o tsositswe ke phallo kgaitsedi ya go sa tsana thakane hele tshela wetho re tshela gaolong ya bokae banna re tshela gaolong ya mashoma bedi le metso meraro leqephe legolo mashoma mararo le motso le mong mme setlhoo sa ditaba se re tsoto o nyala thakane gore monga buka ena ntate manyedi mona gore ga se a ngata mokete yo ngwe felele ka botle le a o ile wa qale ya ka botle ye re ge ga o fedile go utlwa le dillo tsa batho ba ileng ba senyetswa dintho tsa bona ke batho ba tlileng moketeng go utlwa le ditlaleo tsa batho ba lwanneng le ba ntshaneng dikotsi tse tshabegang go utlwa le motlhomong tsa batho ba bolayaneng kapa ba wetseng mangopeng ke botawa o jalo mokete ditholwana tsa ona di a baba go bile jalo ge le moketeng ona wa moreneng gore ntate manyedi mona go bonagala gore ka lebaka la thabo ya botawa balebedi ba tšhankana ba ile ba galeya mme ga ba se ba galeile jalo batshwariwa ba bona ba babedi e leng mpampa le masapo ba thoba tšhankaneng mme ge ga ba se ba tswile ba kopana le batho ba bangwe ba ileng ba ba thusa go ipata e ka setana le go baleya ga bosiu bo sele banna ba bangwe bao e neng e le metswalle e megolo ya dikgosana tsena tse kgopo ba ya go balebedi ba ba reka ka ditšhelete gore ba tle se ke ba bolela gore bano ba thobile ba ile go fitlhela ge ba ka fumana sebaka se setle sa o baleya pela sefatlhego sa morena empa e re ka ge ditaba di tingwano e se bogobe di ile tsa ba tsa gonyelela ditsebeng tsa morena e mogolo le tsa gosana tsoto balebedi bano ba e tswa batlamua mme ba bolokelwa letsatsi la kagolo matsatsing ana ge e ne le letlaburu le legolo la o batla balotsana bano ba baleileng tšhankaneng gape e ne le moferefere o mogolo wa o lokisetsa mokete wa bobedi mo moreneng e lengwa lenyalo la gosana tsoto le gosatsana thakane botlhe ba ne ba ikitlaeditse gore ge
hona mokete ba sa tla sebetsa. Hore ntate Manyadi he kgosana tsoto na sa hopole letho ka ditukiso tsa mokete. Ona hopola fela Thakane, mme a senye a hloha hopola hore ka morao ho matsatsinyana o tla ba bitsa Thakane mosadi wa hae. Ona utlwa monate o moholo ka pelong ha a sa le hae, jwale a phelwa ke Thakane, a hlatswetswa ke yena. Ba dula le yena mme ba bolelana tse monate tsa dipelo tsa bona. Ona dumela moshane eno hore o lehlonolo lena le ha e sa le lefatsheng lena ha a tadima botle bona, a tadima bonolo bona le mosa ona o a o bonang ka mahlo sefahlong sa morwetsana eno wa hae. Khele, a o la tshaba letsatsi la mokete ntate le sahane, a o la tshaba le lebeletswe ka thata ntate ke batho

0: a feletswa ke ntata e ka sebele ha mmolo go sana phallo le moifo ohle wa morene
1: bohle ba fihla ba fella ka kirokeng e kgolohadi e ollang setšhaba se seholo mosebetsi wa phetho ka makgetha a makatsang ka mono ka kirekeng batho bohle sosela ha tadima mosadi eno wa hae ore monga bukena he goba ditshebeletso di fete bohle ba tswa ka kirekeng banyalane le ba etsana ba koloka ba etsa thapo e ntle mono go tswela ka ntle ha tsoto le thakane ba hla monyako wa kereke diphala tsa gabola meropo ya didingwa mehuo ya thabo ya parola kgotsa batho ha ngwa tse ba thakane a re tla wa tseba ngwaneno ka lentswe le bogoko le kang la motho ya hlabilweng a ba wela fatshe a sa le madi wa tseba ga ba ga re nyele tsoto a inama a mo tadima magong mme a fumana gore jwale bophelo bo ya baleya magong a ne a maphatshwana a neng a tletse thabo metsotswana e se mekae e tswa feta bo ne bo matha wa tseba bophelo bo matha la ntshwege gobane ge bo ne bo lelekiswa ke lefu le neng le gisitse ka mora bona batho ba thulana ka digontate o phalela kotsi ena e tlhaileng le o tla leka go thiba bophelo ba thakane ka pele le ka o ema pakeng tsa lefu le bophelo go tlhaileng o ne a tlhabilwe ka lerumo le bitsitsweng ke senokwane se seng se neng se le gara mogopi o tadimileng ka thabo tsoto le thakane kgele e re remisa ona mo re tlo utlwa jalo re na jale ke mang ya tlhabileng ngwaneno wa batho ka lerumo lebitso la ka nna ke President Masimene go fitlha re kopala gape ka moso re tlo utlwa taba tsena e tshweu kgotso ba bye.

Homeboy, Mesosu, Erona Villa Hunter Fella Hikai, Erobedi, Refralezi Horena, Yaruna, Yabrobedi, Kamo Tabadi, Linkating on Samanese, Salamaya Salesoto, Osama Hamanati, Major, Eduka Park, Mama Heta, Emissa Kelo, Tasama Hafi, Kinakoya Rikitoko Fella, Joalo, Dizibiso, say Akarisanga. Harold Motating one at there, Untimel, Yukupe Fella, Bembamabito, Alla Telang, Horibata, Italia, Quano, Horunia Salmoya Salesoto, Batro Todis, Joalo, Ditokomanita Bona. Se la hilenya bonake ar asetene o kopswa gore a tlola ta karete ya haya banka kwano horonya se le moya sa Lesotho ho latele jwalo se babatso rapa kenjinet ena o tlatla a thodiswa passport ya hai kwano horonya se le moya sa Lesotho re tle re qetelle jwalo ka magage wa Maseru Central mona ena a itlale le yena ka tsela e tshwanang a tlo thodiswa jwalo passport ya hai pakisang baratuwa ba katle ba utlulenya le kopjwa ke hona hore le tle le basibise hore ba tle ba itlale ba tlo fumantswa ditokomane tseo tsa bona. Mona ke le bohantikiso ke kopa ho batliswa handbag entsho e tshetseng di passport tse pedi ID le karete ya banka tse lahlehileng ka koloing e tlohang Central Bank ho ya NHTC. Motho ya ka difumanang o kopjwa ho letsetsa nomorong ya 5758079898 kapa 5867822 kapa hona ho ditlisa kwano sealemoyeng sa Lesotho. Ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho LHDA e tsebisa setšhaba se angweng ke morero se lokelang ho amohela matshidiso a kotidiso ya selemo sena se hodimo a dijothollo hore matshidiso a tla ajwa tikolohong ya Lejone ka labohlano la 21 Mphato selemong se hodimo le Moqebelo wa 22 Phato selemong se hodimo e ka sitana le Sontaha sa 23 Phato ya Makwatle Pudula Marole selemong se hodimo. Ka 21 Phato matshidiso a tla ajwa ha Lejone pelaneng ha sephapho ha sebotham lepakwa hankisi hapudi le diphofung ka Moqebelo wa 22 teng a tla ajwa lejwe motho ha mikia ha gauta ha thibedi mphorosane ha ile ka sonta ha teng sala 23 a tla ajwa digeleng hantshedi harafanyane kubong le maphutsing. Ditokomane tsa boitsebiso tse molaong tseo ofisi ya morero e tla di ananela nakong ya kabo ya matshidiso ke tse latelang. Bukana ya ho eta le ha e feletswe ke nako. Lengolo la ho qhoba makoloi le hlahang dinaheng tsohle tsa tikoloho ya Afrika e Borwa le ha le feletswe ke nako. Tokomane ya boitsebiso ya naha ya rona ya Lesotho le ha e feletswe ke nako. Tsebiso ena etswa ke ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho. Batho ba latelang ba kopjwa ho itlaleha ofising ya setereke Maseru ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke Rea Leboa le Aowa wa Hathetsane, Mafusi Mohaswa wa Hathetsane le Re Lebohile Molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya setereke e fumane ha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setereke e Maseru. Ba utlwileng hle le batsebise le tsebise Re Lebohile le Aowa wa Hathetsane, Mafusi Mohaswa wa Hathetsane le Re Lebohile Molepe wa Kgubetswana. Taba tsa bona ke tseo. Lekala la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehlenya ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka Lwetse ho fihlela ka Tlhakubele selemong se hodimo ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato ho fihlela ka la 31 Phato. Bohle ba tla sitwa ho itlaleha dipentjhele tsa bona tsa Lwetse di tla kgaolwa. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso ba itlalehe Post Office Building First Floor ofising e ngotsweng Partial Guarantee Credit Fund moo e neng e le Post Bank. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho bohle ba amehang ba amohelang ditsiane tsa batho ba nang le bokoa le tsa batho ba tlokotsing hore ba tla amohela ditsiane tsa bona
tsa kotara ya bobedi ka matsatsi a latelang ho latela difane tsa bona. Ka la 25 Phato e leng la bohlano le na le ka nnete a se la bohlano la 24 Phato ke difane tse tloang ho A ho ya ho ME. Ka la 25 teng di tla amohelwa jwalo ke ba difane tse qalang ka MO ho isa ho difane tsa NP. Ka la 26 Phato e tla ba RS ho isa ho Z. Batho bohle ba sa kang ba iponahatsa ka matsatsi a boletsweng ka hodimo ba tla amohela ka la 28 Phato selemong se hodimo. Sebaka sa bomela ditsiane ke dibankeng tse latelang tsa Standard Lesotho Bank, Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Le tla amohela Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Lekala le hlokomedisa batho bohle ba qalang ho amohela ditsiane hore pele ba ya dibankeng ba lokela ho qala diofising tsa lekala. Diofisi tse pela Memorial Hall e le ho tlanka dinomoro tsa ho amohela. Ha e le ba

bona ha batle ofising ba se ba fetela di bankeng ka ho fapana ho latela hore na motho ka mong o fuwe hore na o tla fumana ditsiane bankeng efeng. Botle ba hopole ho tla le ditokomane tsohle tse hlokahalang nakong eo ba tlo amohela le ho hopola nomoro tseo ba di filweng ho ba thusa ho amohela ditsiane bankeng. Ebang o lebetse nomoro ya hao, qala ofising o tle o thuswe ka nomoro. Le a utlwa he? Ha o lebetse nomoro, qala ofising o tle o thuswe ka nomoro. Athe bohle ba qalang teng, teng le tlamehile hore le qale ofising le lo fuwa dinomoro tse tla le thusa ho fumana ditsiane ha le fihla bankeng. Ke yona taba. Ha hona e nngwe taba ke yona yeno. Le lokela hore le tle le etse jwalo. Mme o le tjena ka nnete ha o taoreyang ha e se fela hore re tle re tswele mona jwale. Metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya borobedi ha re tswa le mona re re ding re be re lo tjho hantle mane horeng ya borobong. Ka nnete re tla tswa le mona fela re tla be re lo tjho hantle mane horeng ya rona ya borobong.

0: presidente Chipopo. Peace.
1: Shemele metso supileng fela metso tsonete ya sala re furaletse ho raina ya rona ya borobedi ithile ha ke etsa tsena ke dilatile ka nqane ho mabotsela a ke ro rutlwe dina lo latwa mabotsela empa ka nqane ho mabotsela teng ha re ya ke re fihli ho tla fihla fela ntate di eketseng e be ja e di kwa paka o duma mahetla e bisehlelo tla sa mahafi ra o le tsena re tla re bua taba re tla re bua taba ha re ntse re dilata mane ha re ntse re dilata mane mabotsela ka nqane ho mabotsela ka nqane ho mabotsela mabotsela ke ka ho potela mona ho fitla mabotsela mona re bua ka nqane ho mabotsela jwale re di lata teng o ka itekanyetsa mobadi hore na ka nqane ho mabotsela ebe re di fumana di le jwang bona dula le selema sa lesotho o tla utlwa hore na ka nqane ho mabotsela ebe e o tshwaretseng na ka nqela ho mabotsela ebe e o tshwaretseng na fela ho tshwarela teng ke a tseba hore e o tshwaretse hore na eng hela o tla ikutlwela.

e mashume a mabedi fela metsotso re fraletse jwalo gore na ya rona ya borobedi a ngwana mme ke sa tswa utlwisa jwalo gore na drompis ona di otla jwang ha o le tjena ke fetela mona ho mabrrra wa tseba he brand fancy ngwana mme re antse re mojile ka tsebe ho le monate re nne re tswele monate ba kena ha ke re ke itse re di latile ka nqela ho mabotsela jwale ka nqela ho mabotsela hona le mafu mona mafu ana kiana mona pekane re tshile pekane re fihle khasela ngwae Mwae khasela pekane ha ke tsebe hana kwana ba bang bakeng sa bo bona ngwae hana e bitswa kwana nqa tse ding kwana ha bolona le tla re hopotsa hore na hana ntetsetse ko bapalle ha bolona monuna hana e bitswang fela he wa ikwana ke bua kang bo kopaola le jwalo monyokolane again Monyokolane khasela go paulale letsetse ke se tlolela o dimo ke bona wa letseba ska phamisa nyane o lo tlolela o dimo ke bona gore e hile wa ditseba wa o tsama monyokolane re ne metsi fela ha re gutla mona re tlotla ge setse thata batsena wena o tlotla o mpolella ka tsona itukisa o itlhophe o tlokena kwano re utlwa gore na wena o di tseba jwang monyokolane le be le ntsho gore na go etsagala jwang go ne go etsagale jwang re be ga re sa bua ka mafua o sa etsagala jwang re be ga re sa bua ka mafua ano o sa etsagala jwang re be ga re sa oka ntetsetse ko bapalele ngwana mme o tla fumana o sa eme pela ntlo fela monana kapo pela lesaka kanako nngwe ntho ga o ile yone ena ntho ga o ile yone ena gore botsikinyane e tshwaetswana kago fela ka tlelaseng ka

0: blend of fancy mo medu a selmo ya sale so tsho me se tsenye mashume a mabedi a metse tsile tse fela ka mora horwa ya borobedi a o haole tsena ere re tla re fete fela re bua nna le wena jwale ke khotlile he tswa hlapa matsao ka metse ya phalla le sesepa ha re ke re utlwa gore na hantle mo nyokolano ona gwa itsala jwa mo mamedi khotso
1: o se nna le ba mo ba mo khate ena o re e tsile ya ka ba fela ha ke ke ka di entire tsa tsala I'm not going to be able to do it. Kore ke na ke di sala bona ha ka o bua ka ba fuya ka tsena na ke go re ke se se sa ke di sala re ke sa fula le mophila a ke se a ke la mun ke se ke di ya ba le ya ba ka ba ke ka se ke a le
0: thank you mkhono wa na re ke a ka ka ofela a no ke a tseba monyukulane khasela mo mamedi khotso o mo yanga tolaka a balea re le letho ha ke tsebe tlhasela ha ke tsebe ngwae a ke tsebe hore na ke eng yona ntho e buang ka yona ntate di eketsa mmaka dikgotso
2: ntate di eketse
0: ntate maleiri
2: a taba tsena ke mafue ke a tsebang ka o felana jwale monyokolane o no bakwa ke go tsamaya ka mantso
0: o no ipakela fela ko o tsamaya ka lotho o sa tswelelele na o tsamaya go chesa kapa o bata
2: ee ya o sa ngwe sa tutelele tabeno jwale gona ke sa le batho ba le dieta kao fela aa ke sa utlwa le motho wa re monyokolane koo o ba ene ba tekanetla sa monwana mona fela le jale utlwa matlhokwana a tlhaba mona ena pekane gape ke ene e molomong a ke go fumane o petuile molomona age mona fela o phepe kolwa kanye o kgwate dikonokono tsena ka telong o tlotse pekaneng mona e tla fola ga e bone phekolwa
0: ga dikonokono o tsene ke tlo botsa gore na gantle ene phekolwa kang
2: a o ne kgwatwa dikonokono tsena ka tebeng a mona kote a ga kgotsa ke lekebale le fubedile molomong mona bogageng ba molomong mona fela e tlhoko le lona o fumane le senne fela o ne o sedisang baka
0: yona ene ba kwakeng ga sa tlotse molomo
2: ala kong batho ba re ula theatonki aipita
0: yaba o tabo a pekane
2: e o tabo a pekane jwale a e bohloko le yona e
0: tatewe a e kona ke a leboa
2: thank you
0: ka khutla ntate maleri re tla ukwa hore na hantle ntle jwale wena le ne lo gathatsa mamedi wa selmo ya salesotho ene le lefine le phekulwa jwa mo mamedi khotso
2: hey nna ke la ke ba zenga ta bua le ntate be go nkopo mona magunwane a tse ntate maleri ene die ta ba re tsama ho lwa
0: le ne ene phekulwa ka dikonokono
2: ga dikonokono
0: jwale ene tle e fela ntate
2: ene fela ngwana mme
0: yewe ha re bua la tsase
2: re go kokele e nngwe
0: e ya ntate
2: ha ke re bo nkhono go la galela la ba hlatsa ka ntlo ya bitswang gherere
0: kang
2: ka gherere
0: oh gherere ile sona se sepa
2: e le se sepa wa se ba ka dintse nga ta ka ene ke ba ba se se o mela di se yile so
0: gherere ne re ba ke tsenya ka nya ka yo
2: ei o se le bua la fela botswa ba di mo bua
0: I'm going to go to the house.
2: I'm from Pekani.
0: antle pekane ne ba kwa keng ya ka sebo ya mhlompe.
3: Mhlompe e pekane e ne ipakela ba ha hale go di ne di tinga ta ha ho.
0: Ei.
3: Go tsama ka ma o tse sa ka se se le ha ho.
0: Mhm.
3: Mohlala fela go tswa ha ho so ho tla khan jwa ke ne ke kwa se se ke khan na bu.
0: O tla dipaka.
3: Ee, go tswa ho ha ho so.
0: Ee.
3: O tla khan na bu ke o tsama ka ma o tu go re ha ba ho no tu di le. O se. O je ta o fika mo no so la pie ho tsa melomela e o meleng.
0: Ko re miro mena e papate ile ke tlala ka po ke ho omella.
3: Ke tla tlala ke ge dile e no nthotso.
0: Ko re o tabola pekane ena.
3: Lo ana ya tabola ina ha ka o go tabola nna fela ke.
0: Ile o pasa ka o tabola munyukulane.
3: Munyukulane wona o no ba kwa ke ho bane mabengelane a le hole. Ke tsama ka maoto se ba ka se le le kore di ye di go di tsengata le matsatsi a mangata motho tsa ma ka maoto go bata ha o tsetsa ya le le mogwa wa hitsotsa o no o haella ga
0: tshutswe ne sa mobetse antle
3: tshutso ya gene re tshwela re fuma
0: o ne le tshwela le fumane mhlompheng
3: ei ya a ke re tswa le batho ba go ile mbane ba fokola gale le mabengela le hule kwana motho hana go itse tieta o gona se a sira tsue o no bona a tshwane gale ke ga hona o no bona o nyukulane o no ha hela go gona batho ba bangata ha hulu ne le se ba ke tsa ho bana motho a tsama ka maotu di kgwedi a gwala tieta ha ikere ka e ba hona le mo buang ha o khutwa teng ya go
0: ha o fika teng ya go la itatsena
3: eh
0: mhlompheng

0: عاد ايه خلو هنو هتلو عقد هذا لهاي المونا للنزل هنا جوال كان انت هتلو عمنا هتلو عقد هذا اي كون هنا جو هنا تناو سترو عمنا تو باني عمو تو اشوكا مولو ومو هكلا جوانا مو مو ها هنا لو هنا هلا لو هنا ما انا ها هنا مو ها
1: هنا او سانا ما مو مو هنا نتلاقاني مولا مو غتلاقان كانيو Oh,
0: Pigwetty.
1: Ah, Tigali won't come waka.
0: Good day,
1: thank you, Crumpet. Tango.
0: Fat on Crumpet, we can handle, we can also adapt to that honey.
1: Give up and say, yeah, thank you, Lebonassi.
0: Hey, I would like in the Casco, and I'm going to be with those carriage.
1: And I will never thank you, Rose, get all the papa and yet off jail. I give a thousand.
2: El kwapa
1: ka o duma mahetla ga tolaka e tse ba mnyukulane
2: ke mese le lhloka
1: mese le lhloka ke wa moela
2: hela mogati wa na o kira tswa kopaolale
1: kopaolale le yona ke engwe ya day witse ba hanke
2: le simule
1: eng
2: simule
1: ke ho bang
2: hela a ke go kopane ene ka paka buswa ka fumane pakile ka mogati kama kama qaqailana mo le ka dima le bana ka mo
1: ele
2: ha wa hlatswa maotlo mo hlawa hlatswa ka mogala kwe telele
1: eh
2: uno fa bila ba mafedi nya na fumana ke simula ho ba fubedi
1: o ba fubedi o hlatjitse ka lejwe o tlosa gopanene
2: a ikutleditse ka lejwe ka mogala kwe
1: ka kira simisi meselina
2: ele wa la mo hlaka ka ithatswa ho tsa mena kwa ka pula ga sekolo ntse ke tsala ka ne tsala o fa ri report le mahlomo ga ba ga ditse ka mona gopane no fa ba ki
1: e haetse na le hae
2: mola le mona mana mona sporti yana tsena se ditse utuke pelong o fumana ho dutse tshila ka mo
1: yo nna ga le bona we je swano lo re ntae tla tswa mo no mpia holo
2: a o tsiwa ka le go paola le go se bo hlokozo
1: o paola le ya opa o ya opa
2: o pa le yona tsa le simule ya opa bana ha di tsa ha o ka tsa ho tla tshwatshwasela jele le o tlotsa ka tshotsena kapo fumane ke re sene e kopantse le ba le parafini
1: fela jwale kopola le simulo go di fapana ba
2: hai di a fapana simulo sena kopola le ke tla reng e ba bo mangwele mona hangata fumana go e bo mangweleng
1: oh
2: e fumana go re thatanyana go gwa thetsi ke ya ke go lona fumane a gana lo hlatse ke le tla simola le simule pa ke ntsa menwana le ka moga ditho ka moga ditho tseno tuki di re theka mo hai ka kopane le tlhabela le tlhabela yona e wopa ka nkena hai a ke o thomi mme
1: tlhabela e ne tsa madi
2: ene tsa madi ka ka ha o ka mangona ha ha a ka o la hlabua hantle ba bona mo hlaula hlaza ha o tsa bo matsimo kwa no tswa ha o mo ka tsefa ke ha o mo hla go ka etsala ka bo madima ba go engwe hanele mo hla go ka o tititwa mo itswa ai hai hai no tsho tsa khala kola ka thata
1: ona ba o kenwa ke bo bosole isi valo mme wa ke na go mo tsa ona tse se di sina bosole isi
2: ya la se ba ke tlile na re ma go kwa ka mo ya se ka gidi o pele ka se ke ona na le di o se se o ka tlo se klinja
1: fela vale bosole isi e hla kae a ke rene le bosole isi ke tsa ntse ka poki tsa gomo
2: ah e bosole isi e teng teng e teng ka teng e teng gomong botsetsi le e go thopolo tsena ka fa nne na le di botsetsi tsholo fumana se ya ka ha ila kena ka tsena ila na ya le ka yo mo sa mo mona o tsoka fumana se ke ni sentse tsa tlhotlhotlhwa ka mono lo we a go mo di mo aka
1: ga ba tsholo isi ke ra ka tsebeng ya ngwana motho bo tsholo isi ha ise ke di ka tsebeng ke se tori
2: ausiak

0: of money and I get so dirty. You hook on a lot of them without talking about a family. I can't make that tape yet. I got it. Also, the Tahula, I can't
1: get open out of the hole. I can't get away now. Fellas are holy.
0: You know, I'm going to go to the cook the lamba to Rena. How will it be? I'm going to go to the house. One can tell us about the house. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bono is so common. You said, look at the most lazy bad favor.
1: Oh, can't say we did was his naked was lazy in Taho. You tell home on Guana.
0: I had to a cat of fresh and answering come almost down as he was lazy. My high school as he was lazy.
1: Why, I was lazy at a gas at Mawaza Lane.
0: Ah, Fazila was the one I met.
1: I don't know what I'm saying. Thank you, Mewa. Come on, baby, hustle.
2: Hustle, Manisu.
1: Hustle, Gatolaka.
2: Hustle, Manisu.
1: Hale, Rato. Le kama khete moratuwa.
2: Eh, ya shi na jikhale jipina ya hupi tetani.
1: Hutalu, kamkwe, na shi.
2: Ewe kuzo te. Kupa olale, limu nukulani.
1: Eh.
2: Kintu ebele kinari zonante kibula. Kita makama utu wana mjimu vya dali sedile lugu tata. Kore nto ufu kwa kalu kalu kwa kwa le kintu nye kabela ye sa speli. E sabansi rame katule sese ile. Mungu kula nuna ipakinta nuna na muna ili matata. Ma utu ale manala. Kwa na kwa nengu ipila nili musu kwa kari ya nishe nyeni. Batali wa kuna na kata kutela kuna uya speli kalu utu.
1: Mungu na kupa ula lena isha site isi nneka. Ore, kupa ula la hape chak mutu ka uduma ma utu ka muna. Fela vile kupa ula le nvete na ine rezoa jwa angre nse re chapa. Muma me di khoto. Umoya nga tolaka. E yamme. Enwe nga zi kupa ula le yo. A iti bi hu ha kupa ula le bo sule isi ene bo sule isi. Khoto. Khoto ntate. O ile kae jwale? Acha utlwale e re le ena ke tle ke nke sepiti sa bosole ise ke mo fete mo mamedi kgotso.
3: Kgotso nyoro.
1: Kgotso ntate.
3: Ee, ne se ba le ntse tsa le fafatsa le le tsoka mona ga di ka nyenga bona. E se seng ka mona. Ha o bitse mo lo mona le mo ya u ya go tsane. Ha o go bula ka mona ga di seng ka mona ha o ya ma jwale. Yo di le putswa. Ke ne mo tsoka. Nna ke ga ka bona ka mesi ga go se u ga ke se jona go tsholo wa bana go tsholo go.
1: Le ne le di tsalle o rele ke kaolo.
3: Ne jwa le fafatsana ga gaga.
1: O ne le le fafatsana.
3: Eh ya jwa le re ne re tlame a hore. Ke go tsama mafuga di gadi kana ba di gadi kana ke na ha se di ntse. Mafuga ne le a phehang di jwa se na tlame a tsa ba shanya.
1: Bona jwa o fa vele le petso wa di ba fafatsana ntshotsena ka ofela.
3: Kgetsa ndem tsa masi go FIFA mme ra le mathata motho inye ka modimo mona o meletse.
1: Ke
3: le tsile modimo mona ka dingwa ka ka go kula go eme di tlhatlha fa tse tse dilo.
1: O ntse o nya ka fela o. Jo.
3: O nya ka fela o. Tsamba ka tsela pedi fika tsa le ntse tsa di di PI se me se. Mme se engwe re tla ka ntse tsa di PI se se.
1: Hai, lo na na di PI se ntate.
3: E ga le khale mme se kwa wa tsena.
1: Ho sa le ho sa phela magena.
3: Sale mona ne mona ena mantu tlase mona monye mona mona na dina manya ke bona lo nyana mona ri ntse tsho di kutle tsa tswa di khobetse o tsama ga di ghetha motho o tsela di ghetha o tsama ga di ghetha
1: o re di kutle

0: bua le ntho tsohle
1: a ka se ba basidin ka tsotso ka malofu ga le fetse
0: nne wa ka o ka itikanyetsa se ke o tsa maile ba bongwe mo khubedu
1: thola o la hlefela
0: aya ya jwale di ha di utlwanyo nne a mo nyokola no la ha o tsena ka dieteng o ba ba
1: mana na o se bo tsoko e mo nyokola ne le khale mo di mo se bo tsoko le khale
0: aya ntetjela a ba ba le boela ba sa tsile mo nyokola ne ba sa utlwang
1: ha tsena khale ka go ala di kwathi di kwathi wa di tsena di kwathi
0: di kwathi tlhalosa tlhalosa kutlwe
1: he ya go tabola makokwanana a pudi ka pa nku a ga ta wa tabola e go thata maotwana bona ha o teta o tlama ka dithapo wa tsamaya
0: ke dikwathi
1: ke dikwathi ke le ngwanana ke ya sekolo ke le jalo motswadi wa ka ke nna o ke feta ka mo hunone le leswa jwale hulo sokoko go bata ke tsamaya ha ke fihla ka mosenyana mo tsatsi le tshabetse ka le ke go lakwathi tsena tsa ka tsena ke di sinya le phaung ke tsamaya ka maoto jwale ke ya sekolong ga ke ga di winter class
0: eya mme
1: ha se re khutla mo di winter class mo ke ne wa ke fihla mo la mo ke sileng di patitela se ke nka sana ke kenya ka le ha se ya tsamaya ha ke ke go ntse ntse ma ka ma hitling ka mo le ke ga ebo nkena dinye na nkena ntse ntse tsamaya ke ma thiki ma tha a se ke fihla la teng ke la sa ke re ke ding ka ntse sa ke mo go jepe
0: aibo ya ba u tlisa ka go jepe ho le kwa o tsotsa ma ka o pepile
1: a tshe mnyo go la ka ga sotle ya se mo ga tula
0: a tshe tshe he hle ga le bo ge be re fitlile mona a wa ba bonolo a ke
1: o a ke wa bonolo a ho ha
0: hele thank you mo ga tula wa ka thank you thank you thank you thank you thank you hana go re ke sianga ka le bala di eta tsa tsa qetang o di bitse ne ke batla o bua ka tsona ke di bitse go re hona tshe di sabewa Pepi he, mezo tso e mene fela pelo hora, ya borobong hopola o bane jwale re ya ditabeng. Momamedi kgotso.
2: Aba ke dikwati ga gadi, ke tla teng ke ditseng la mona ga gadi wa ka buang le wena gana jwale.
0: Dikwati, eke.
2: Dikwatu.
0: Hai, dikwati. Wela ne di ule ka napona di sa ule ka no bitsa pele fela.
2: Ah, ke se ha ga ri le makokwa e se fata sa khomotse se wa hantle o se le kana le ntu.
0: Oh, se selwa ne ile tsene batsa motho a itseng.
2: Ke re se ga bisa se tsotlhe ka vela ntse di batlela ga jwale.
0: Thank you ntate. Ele.
2: Jwale re ba le ntse o tla le fula pone ga gadi mehleng ya gala ga ntse re gola. Mngwena tebe ga tse tsa di prefer ga go di le fula pone.
0: Eh.
2: Ba tso ma tso ntse ke ma khotha eng ka o tso di nama tse di bise ma phete fela tse re ha o ikhotha jwale. Ga ne mona mo. E ka mo mana la mo e tsa mahadi.
0: La la la le makwa go Japone ya le fula pone jene.
2: A ke re se re tla ga go bona ama. A ke ne re Japone ba le hala ba go bo go ene le bonda ta bonda ta gona fela. Se ba ba hlanyana.
0: Eh. Au tshe.
2: Ke gona go ba gona ene le sengkhwane. Se pitikwa le ba le ba le mmono o ile mo tsanga ta tsipirana he. Ke bona go ba mo tsanga e sembo ho ba go go ba go go tla buja mo tla buja bo tla bona la hao.
0: Hai boy seng ka ke ga se me se fela mo tla bona la hao.
2: E o tla le ma go ya bo ho ba tla ya ke ga se se fere e se mme tsena ka ofela
0: ha gana go mona ke tsang tate monga le lapa
2: e hlile mona ha gana go mona nno ka go go a di fuma o tla go le ma he ba tla se ba di bana ba khale go re ntlo tsene ha di a di tsena ya tsena ba bana
0: ha tshe ga le bo ntate ba nona tsena se di jwa ke bana bo ntate a re sa ba hudisa re hudisa bana
2: mm e mme ga ba go la ka tata go etsa ga khadi ha go bona ga le tsena ngwane so le ka mo matsoa ka bana ka tsaba le o di medisa ka matsoa matswana tsi ntse tsang
0: Simole.
2: Eh, wa le ha o dumedi sa motho. Ha o ja papaka le bese mo ho mana bese ya le le tsho le ka tsho. Ha o kwata ba o dira ntla pa mang. Ha o ha mali bese ya ho mana ho. Pie le tsho ka rona le tsho ha mina ka nkhong ka mka mina ka nyika khamera ne.
0: Wa le o ja papaka le bese ka le tsho.
2: Eh, o ya o no ka nka khala ka sa sebetse. O so go shoga go shoga ka mang.
0: Yele. Re tswa ho le. Ba
2: ba ha ba ha ba seng o tla fuma o tla fuma ha tsona la. Re tswa ho le.
0: Ebe ke mokgone le tatela ho ba le mahalo na tseo ba nehlile batho ba mehleng eno ne le nyala le ho nyalwa dilemong tse tlase haholo motho a habile o gampa le ho ja ka gaba a tsebe o ja le bohobe ba kogo
2: eo na le ntengee tswang kutu ha o sa je hantle o ntse o ja o ntse o ntse o kanta ba fihle ba nkeng jo tse re bana ba bagolanyana ha o ja bagolo na ntse o tswang kutu o dulile o lapeng o fumana motho mokokotonang ke le sekele o sa tsebe na mo o tileke

0: tswa kupung, kupung.
1: Kupumane. Ai. Hana e tatela di bitswang.
0: Ne?
1: Hana e tatela di bitswang.
0: Dikwato.
1: Dikwato.
0: Di tsari fata tsa go mo tsendeng ke ba go ala ba gale ha ndi dikwato.
1: Eho. Se a le teng a le malalala o tswe. Gore a tlotla a re fa jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi mpala o le jwalo go na le taba e ke batlang gore ke mo botse yona kapo ke mo rute yona jalo ka ga le nthutile tsatsing yana diqwatho wa ditse lo sisi diqwatho wa di go hlalosetse ka bogutshwane diqwatho ke dieta tse ntsweng ka lekoko le o fitlhang o di seamane fela go di lekane leoto la gago e be o ditlama ka marapo mona wa tsamaya o phetha mabaka a gago go tloa tsatsing ena o e tsebe taba eno gantle o dumatlhwa gore a ke ya borobong o tlo re fa ditaba tse phethelang tsa letsatsi re ke tswele mo

Ke a o leboha DK mo mamedi, ke a o dumedisa. Mme tsona re diqala ka tse ka sehlohong horeng ena. Letona le re maemo a phetoho ya lehodimo a hloka boikopanyo. Lesotho le amohela diente tse ding tsa Lenacapavir. Ditaba ha di feletse. Letona la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Mohlomphehi Sedibe Motjhabagwane o re maemo a phetoho ya lehodimo ke bothata bo aparetseng lefatshe, bo amang moruo, mme bo hloka seabo sa mafapha ohle. Phuthehong ya ba nang le koba bohadi ditabeng tsa temo ya meroho le ditholwana, Mohlomphehi Motjhabagwane o supile ha Lesotho le itshetlehile haholo ka pula eo bosiyo ba yona bo bakang tlokotsi ditabeng tsa temo. O itse tshehetso ya IFAD e bontsha letsete la bohlokwa bokamosong ba dikgwai le phetohong ya temo ya meroho le ditholwana. Moemedi wa IFAD tikolohong e ka Borwa ho Afrika, Mofumahatsana Edif Kibumba, o re morero ona ke monyetla wa Lesotho wa ho fokotsa meroho le ditholwana tse kenang ka hare ho naha. O re o boetse o tlo thusa ho lwantsha phepo e fosahetseng, ho ntlafatsa moruo wa naha le ho hlahisa mosebetsi haholo batjheng. A re morero ona wa dilemo tse 10 o tsheheditswe ka dimilione tse 72 tsa didolara tsa Amerika. Lekala la bophelo le amohetse diente tse 14,000 tsa Lenacapavir tse fanweng ke mmuso wa Amerika ho matlafatsa thibelo ya kokwanahloko ya HIV/AIDS. Mookamedi wa diphatlalatso wa lekaleng la bophelo, Mofumahadi Mateboho Masebekwa, o re Lenacapavir ke ente e fuwang batho ba senang tshwaetso ya HIV ho fokotsa menyetla ya ho fumana tshwaetso. Le ha ho le jwalo, Mofumahadi Mosebekwa o itse setjhaba se ele hloko hore ente ena e thibela HIV fela, e seng boimana kapa mafu a mang a tshwaetsanang ka thobalano. O bile a re tebello ke hore lekala la bophelo le be le moralo wa tshehetso ho netefatsa hore tekanyetso ena ya ente ha e fele. Ditabeng tse ding ya tshwereng molepo e le mookamedi wa ditshebeletso tsa bareki setsing sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL, Mofumahadi Di Eketseng Dipholo, o re setsi se ananela basadi ba Basotho ba kgwebong mme se lakatsa ho sebetsa le bona ho hodisa moruo. O re basadi ba matla ba bile ba filwe thomo ya ho hlokomela malapa. Sena o se buile kopanong ya setsi le basadi ba kgwebong ka sepheo sa ho ba tlotla le ho ba thakela ka malebela a ditaba tsa lekgetho le kgwebo. Makgwebo Mofumahadi Marethabile Sekgiba wa kgwebo ya matlo a kamohelo ya baeti o re dinoko tse 85 lekgolong ya dikgwebo tse nyenyane di tsamaiswa ke basadi, mme ba atleha ho theha mesebetsi bakeng sa basadi ba bang. A kgothaletsa basadi ho ikamahanya le tshebediso ya marangrang e ka sitana le ho boloka dibuka tsa kgwebo. E mong wa bona.

Mohatsana Tankiso Kele o tholeditse kopano ena eo a reng ke sethala sa ho bapatsa kgwebo ya hae ya baeto le ho e ngodisa ka molao. Kopanong ena ho bile teng basadi ba mafapha a fapaneng haholo ba itshebetsang, ba bile ba thakelwa ka malebela a ho kgweba ka ntle ho Lesotho. Ke a phethela. Motlatsi wa mongodi wa mokgatlo wa dititjhere Lesotho LAT, Mofumahadi Puseletso Silas, o re ho bohlokwa ho ntlafatsa botjhaba le tshebedisano ya dititjhere tikolohong e ka borwa ho Afrika. Mofumahadi Silas o boletse sena letsatsi pele ho dipapadi tsa mokgatlo wa dititjhere tikolohong e ka borwa ho Afrika SADO tse tla qala boisa ho isa ka Sontaha bekeng e tlang, moo dinaha tse robedi di tla ba le seabo dipapading tsena. Dipapadi tsena di hlaloswa di tla qala ka motsamao ho tloha Maseru Club ho ya lebaleng la Setsoto, moo boholo ba dipapadi di tla tshwarelwa teng. A supa hore hara dipapadi tsena, ditho tsa paramente di tla qothisana lehlokwa le baetapele ba SADO papading ya ho hula thapo e leng tug of war. Mofumahadi Silas o boetse a re go tla ba le bosibu bo ho ketekwang botjhaba, mme SADO ka kopanelo le lekala la thuto di tla ba teng moketeng ona. Ho phethela ditaba tsena ha re boele re lekoletse ebileng ka sehlohong horeng ena. Letona le re maemo a phetoho ya lehodimo a hloka boikopanyo. Lesotho le amohela diente tse ding tsa lenacapavir. Ditaba tsa hora ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena boisa ka hora ya botshelela.

hantle metsotso ya robong fela re furaletse jwa gore ena ya rona ya borobong o ntse mametse jwa lose ya le moyang sa Lesotho mehle ha re etsa tjena kana ka re fela hle sentse re ikopela tshwarelo ra re ka nete hore ine le matsometseng ditaba di kekentsa tsamaya ka tsela eo ditlwaetseng gore ditle ditsamaye ka yona di lelekela.

0: rona ka lebaka la tegeniki ha di no ba teng ka jeno re dumela le o tshepa hore dintho ha o fi fela di tlabe di lokile ntumelle ha o le tjena ke o tsebise fela hore re kena jwalo ha monate ka hare ho lenane o le leholo lenane o la tseba ka AIDS ka ivon chaka chaka ha re mgombo tije a re kena teng wana mme re kena fela ke sa tsabeletho re leletse wa re bona le wena hore a tjeka nete e hlile taba di nepahetse ha o le tjena ke hona ha di taba di nepahetse mme ha o le tjena ngwana mme ha o sa le tau ke yang kapa hona ha ke lokele le hore ke nenne ke pota pote ke e kae kapa ke lebe kae hobane nako ke yona sebaka le sona a o nnete ya sala ke sona sa hore jwale re tle re ditshetshethe ditaba tsena tsa kokwanahloko ya HIV and AIDS hobane re sa tswa bua jwalo ka phofotswana tsane tse neng di re hlopha mehlenyane ya rona ya kgale empa mehlenye na ona jwale tjena ngwana mme re bua jwalo. Ha di sa leo. Re bua tjena di se di le siko ka lebaka lena le amang. Re tlotla re bua ka ditaba tse seng di rena nakong ena. Mme hara tsona re tlotlolla fela taba ya kokwanahloko ya HIV and AIDS. Yeo e leng hore labone le leng kgoreng ena ya borobong ha e fetile ka metsotswana e se mekae tjena. Re kena ka hare ho lenaneo le leholo lenaneo la tseba ka AIDS. Moo ka kotloloho re tshetshethang ditaba tse amanang le kokwanahloko ya HIV and AIDS. Re ithute jwalo hore na re tswa kae re le naha ya Lesotho ho fitlhela mona mo re teng. Ke o lwane fiery e re seng re entse ho lwantsha kokwanahloko ya HIV and AIDS mme re lokela ho tswela pele ho e lwantsha ka tsela ya mofuta ofe hore ka 2030 re be re le setjhaba se phelang ka ntle ho kokwana ho ditshwaetso tse ntjha. 2030 tebello kore ditshwaetso tse ntjha tsona di be di le siko mme e re ke o tsebise ka jeno hoya ke tlwele ho inanatha kapa hona ho wala le lemephate hore ka nnete ya seng a phahamisitse letsogo le letona a le ala a re ho tlwatele o ya tswa metjhetjhane ke ntate di eketseng ke meja e dikopa ka hodima mahetla e mesehlelo tlasa mahafi mme ka jeno re tlotla re tsamaya jwalo ha monate ka hare ho lenaneo lena le leholo le ei ditaba tse monate jwang wa tsebana di thabisa jwang di thabisa haholo hobane jwale ka jeno re tlotla re bua le batho ba batjha dilemong re tlotla re bua jwalo le batho ba batjha dilemong le hoja e le bomme young mothers ho tswa mane Beila bona batlahle ba tlotla ba re tsebisa hore na bona ba ntse ba etsa eng hantle ke bomang le re letswa kae le re tshwaretseng re le Basotho ke eng ha le nentse le ipatile tjena ere ke tle ko fefela hore re tlotsa majwalo ha monate le yena Ntolo Phatela a tshwarisane jwalo le wa mphato wa hae Mema Lerato 69 Mentolo o tla ba tshwarisane jwalo ha monate le Mema Lerato 69 hona batswa mane mogatong wa ya mmazatso ho tswa Beila ka sebele mme re tla hleke ke se theuwe sena se thala ke se je thuwe ba ke ba re dumedise fela re ke re utlwa hore na ba dumetse na empa la o le jwalo re tla hle re qale pele re tshetshe ditaba tsa rona kapo a tlang ho kgotha sotlo ke yena a o Ntolo Phatela kapo Ntolo Phatela a ehle ho ne pala ke re mme kapo ke re a o sihle a o ke mothata ka thata ke go mme ke go a o si e nngwe ya tsona e Ntolo
1: e nngwe ya tsona
0: ya ke rata ha ise le nngwe ya tsona tjena ka tolaka wa tsema a ke lakatsa hore ke o hlomphe Mokwena a ke go Mokwena kapo Motlounya
1: Mokwena wa mpitiwa
0: Mokwena wa ha mampiti wa sekake bina he kukwe halala gatolaka Mokwena e motle wa mpiti wa sekake dumedisa Basotho he gatolaka ha o qeta o ba dumedisa ke re Lesotho mo tumediso ke le lomolo ha ifele la o fitla ka ga sepala ngwansa baeti batho ba banke gutlwi bantse ba dumedisa ha o fitla hohle mo fitla fela o qala ka tumediso dumedisa Basotho gatolaka re wele timeng ya ne
1: ya buang le bona ke Ntolo Phatela go tswa Beila Maseko. Ntolo Phatela ha o fitla Beila mane o ka nna wa sokola ha o batla Ntolo Phatela empa ha o ka fitla wa batla Tsuna kapa wa batla Doli o tla mo fumana ha bobebenyana.
0: O re ha nka ka fitla ke batla mang ba phete hape ke a utlwa?
1: O batla Tsuna kapa Doli.
0: Halala Doli e re le rona re tle re hate hona mono o re hapelle hona mono re bue ka Doli re bue ka Tsuna
1: ke tlo bua kwano ke le emo wa basebetsi ba Beila ebile ke le moji wa ditshebeletso hona Beila moo ka jeno go tla go bua ka setlhopha sa ya mmadatsi empa re gopolehe hore Beila e teng katha mogotlong leribe botabote le mohale shuku ha o fika dikerekeng tseno beila le yona o tla e fumana ebe ya mothers ke e nngwe ya ditlhopha tsa rona tsa tshegetso beila moo re na ditlhopha tsa tshegetso tse batlang di le mmalwanyana e leng Teen Club, Wise Youth, Caring Fathers le sena sa ya mothers empa ha sale re tlotla go bua gagolo ka sena sa ya mothers sa bomme ba banyenyana kapo bomme ba batšha
0: halala keo bomme ba batšha bomme ba tlase di le moo metsotso e dila gantle fela go ya lesome le metse metlhano re furaletse gora ya borobongwe jwale wena o re go nna o le mosebetsi mono jalo ka ga o tlhalositse o bile o mmeya motšha
1: mmeya motšha
0: ga re ke re utlwe sena sa bomme ba batšha yobane ka nnete ke dumela le o tshepa gore ha se sa gale ya holo ntle la e ba ke a fosa o tla nthi
1: a ha se sa gale ha holo ka nnete
0: ka bona he mokwe
1: ke le mo sa bonga go sena se tlhoka sene se thehile
0: e leng gore se theuwe ka 2020
1: se theuwe ka 2024 ka Pherekgong
0: ha go utlwa gore na sepheo sa gore e be se tlhopha sena se ile sa thewa e ne le sefe
1: oho ke a leboga mme ke eketseng setlhopha sena se thegilwe ke Social Work Department ka Pherekgong 2024 e le sekgala sa tshegetso go bomme ba batšha ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV ba fumanang ditshebeletso tsa bophelo beila ga se mme e mong le mong yaka yang beila ya ba o
0: e bakagoya setlhopha
1: sena sa ya mmadas
0: ha re fete le mona herato la ka gore na ha re bua ka yang re bua ka dilemong tsa go tloa kae go fella go tse kae
1: setlhopheng sena sa rona sa ya mothers re nka nne e mong le mong a ka tlase go dilemo tse masome a mararo
0: 30
1: ee ya mme
0: o tswela pele rato la ka he
1: setlhopha sena se thegilwe e le go arabela dikgolotso tse ikgethang tseo bomme ba batšha ba tobanang le tsona go akareletsa kgethollo go sithabela maikutlo boikarabelo ba go godisa bana go tshepagalela ditlhare le mathata a bophelo le a moruo
0: motho e mongwe a ipotsa wa tseba mogadi a phatelage na ha re bua ka bomme contesting ye e re buang ka yona ka jeno re bua ka bomme ba nang le bana ba nyetswe kapo ha o le mme fela mohlomong o na le ngwana mohlomong le lenyalo o sa nyalwa wa welelela le wena gona mone
1: re bua ka mme e mong le e mong a nang le ngwana o sa tsotelele gona o nyetswe kapa ga a nyalwa
0: oho kore bomme ba sekebe ba ipotsa dipotso bare e be jalo go bua ka ba nyetsweng e be go bua ka ba sanyalwa
1: ga fela ngwana a le teng ke yona taba ya mantlha eno
0: o no tlhalosa he rato la ka ka be se ko o kena ganong ke re se ke ra e sia basotho ba sa e utlwisisa
1: oh ya nne ke a leboga nne ntse ke arabela gona gobaneng setlhopha sena se thegile
0: go jalo mokwena
1: gape e le go fana ka tshegetso e tla maatlafatsa bomme bana le go ba motlhodi wa tshepo le kgothatso leetong lotlhe la bona la bomme jele ya mothers ba tlhoka tshegetso e seng gobane sere ga bana ba go godisa bana empa e le go bana ba ntse ba ithuta go ba batswadi ka ga ka nako e tshwanang ba ntse ba sebetsana le thuto ya bona e ka ba mosebetsi dikamano tšhelete le bokamoso ba bona
0: thuto e na mme ka pela bona
1: ee ya mme sana mme gagolo gobane ga jele o tlo fana gore go tloga ka bana ba dilemo di 13 jalo sere ba sentse ba ba e ba le bana e le gore motho enwa leeto la gae la bophelo le sa batla le nnanne gagolo ka pele go ena
0: jale ga o tshwatsena wa nkgolotsa ka utlwa ke lakatsa go tseba gore na ka ga setlhopha sena sa ya mothers go fitlhela ga jwale mona masego mo le leng teng a le mo di ka tlase-tlase ke a le mo di kae
1: ya dilemo di ka tlase-tlase ga jwale ke ya dilemo di 16 lesome le metso e tsheletseng
0: ke mme ga le jwalo
1: ke mme ga le jwalo
0: o tlhalositse go fitlhela 30
1: ee ya mme
0: jwale re fehe o

0: Hlaloseditse sepheo sa hore na ho ke ka mabaka afeng
1: e
0: sehlopha sena se ileng sa thewa.
1: Eya.
0: Mme o boetse o hlalositse hore na beila e teng diterekeng difeng. O tiisetsa Mosotho hore hohle mo beila e leng teng sehlopha se tje o tla se fumana.
1: Ha jwale sehlopha sena se ntse se tswela pele kwano mase o fela. Mane diterekeng re ntse re na le dihlopha tsa tshehetso empa e le tsa bana ba phelang le kokwanahloko ya HIV ba fumanang ditshebeletso gona beile. Ha se ngwana e mong le e mong ya ka yang dihlopheng tseo tsa rona tsa tshehetso. Mme.
0: Jwale masego mona le sa le hakalo.
1: Sa le hakalo masego mona.
0: Jwale ha re ke re fete mono he rato la ka ntle ha eba o no tloeka ka gona le ntho yo yo saletseng hore o tloge fe ba sotho re itsebe ka sehlopha sena pele re hatela pele iteng
1: o ebe re hape sehlopha se sa rona se batla bomme ba tsebe hore ha se bothata go ba mme a monyane fela ba lokela hore ba tsebe hore bana le tshehetso e tswang ho rona re le beila e le hore leeto lena la bona ba tle ba le sete ha bobebe.
0: A komphetise mona rato laka o hlalositse ha re ne re simolola ditaba tsa rona mona gore ehlile ke bomme ba banyane ba keneng be e leng karolo ya sehlopha sena mme ba ba hlalosa gore ke gobane ba na le diqholotso tseo ba tlhokang ho tshehetswa ho tsona. Gobaneng e le bomme fela ba tlhokang botshehetsi moo ke sa bone bontate ba banyane.
1: Ke ile ka falosa pejana gore re na le dihlopha tse mmalwanyana. Ke itse re na le sehlopha sa Teen Club Wise Youth ya Mothers le sa Caring Fathers. E le gore sena sa Caring Fathers ke ntate e mong le e mong ya nang le boikarabelo a yang sehlopheng seno sa bontate.
0: Eke wa re e mong le emo empa mona ho na le ba ho tloa dilemo tse itseng ho fihlela ho tse itseng ebile re re young mothers.
1: Young mothers
0: ee kapo tje le santse le qadile ka bomme fela
1: ka ha taba ena ya rona e ntse e qala. Re shebashebane le bomme pele e tla re ha re ntse re tlola mohlomong re kenyelletse le bontate hobane ba lokela ho ba teng kgodisong ya bana ba bona.
0: Ka nnete ebile nnete ya re kekeng ra ipata ke ne ke dumela gore o tla re ko gobane bomme e le bahodisi o tla fumana gore ka nnete ga a sa na le ngwana kapo ba na le ngwana ha ngata ngwana e se ba boikarabelelo ba mme o feta ntate o tla fumana ka nako engwe le boikarabelelo bo ono a sa bolatlhile a ntse a tsamaya kwanana a sa tsebe le gore na ngwana o phetse jwang o nwa
1: ditlhagaetsagalang ka ena
0: e le gore tlhile bomme ke bona ba nang le dikgolotso tse ngata gagolo go feta
1: bontana
0: jwale beila ya re e re re fe bana batho ba na tshehetso batlhoka. Ke fehe ke rona bana le selele ka gara sehlopha ke rona bana di selena le dilemo tse tharo le sebetsa ka gara sehlopha sena hantle ntle le shebane le eng ka kotlologo go bona gore le tshietsa mosadi yo kapa ke yona ntwe le reng ke tshietso yo le mofang yona le tshietsa mosadi a le mong kapo le motshietsa le ba lelapa la tswang ka gare go lona.
1: Ke tshehetsa haholo mme le ngwana wa hae.
0: Mme le ngwana.
1: Ya mme.
0: Namane nyekwa ke mma yona.
1: E nyekwa ke mma yona ka nnete.
0: Le motshehetsa ka tsela di fe rato laka?
1: Re buile ka mathata le dikholotso tseo bomme bana ba banyenyane ba kopanang le tsona. E leng taba tsa go kopanya botswadi le thuto. A ke re mme yo o ntse a le monyane
0: o ntse a sekolo ka nako
1: o ntse a ena le ditoro tsa gore go ka ba le ntho tse itseng tseo a di fitlhelang
0: go jalo
1: jele bomme bana ba batlang go tswela pele ka thuto ga ba ntse ba leka go tlhokomela bana mme mme sena ga se bobebe gobane mme ga a tlo tseba go ya sekolong ga fetsa. Nako e nngwe ga e ba mme a kgona go ka se be bobele gore a fumane motho yo a mo tshepang ya ka mo salelang le ngwana kapa go tlhokomelela ngwana a ka sitwa le go tsitsa.

0: hodisa maikutlo dithutong tsa hae hobane jwale a ena le boikarabelo ba ho hodisa ngwana. Ka nako e nngwe hape a ka lahlehelwa ke menyetla ka lebaka la hore jwale o lokela hore a shebane le ngwana. Jwale a fumanele ngwana le ena menyetla mohlomong ya thuto ha ngwana a se a hodile. Ka nako e nngwe a ka ikutlwa a tlameha ho kgetha pakeng tsa ho ba mme le ho phehella ditoro tsa hae. Jwale mme eo re re ho yena a se ke a kgathala matla. A se ke a lahlela thawele jwale a re atjhe ditoro tsa ka ke di behella ka theko.
1: Oo, e le hore o re ho Mosotho ka jeno le a mo matla, le a mo hlabolla.
0: A mo hlabolla, ba fana ka tlhabollo mono. Haeba batswadi ba hloka ho kenyelletswa, le bona ba kenella tabeng e jwalo ya tlhabollo. Eya mme. Hape, eya mme.
1: A tswela pele ka tolaka.
0: Oho, hape ke ne ke re le taba ya bohloki ba tjhelete. Bomme ba ka ha bana mosebetsi, ba hloka tjhelete e tsitsitseng bakeng sa ditshenyehelo ka ngwana. E ka ba dipalangwang, dijo, ditlhoko tsa lelapa, ho hloka dintho tsa bohlokwa tseo lesea le di hlokang. Ngwana o tla ba lokela ho isiwa dienteng, ngwana wa kula bosiu ho ba moferefere. Jwale re re, mme a tsebe hore beila ke seikokotlelo sa hae leetong lena la hae la kgodiso ya ngwana. Jwale e be ke mane mo beila mo e kenang dipakeng ka maphepo. Hore na ebe a ka kgothaletsa hore ho etsuweng le hore haeba di-food supply di teng, mohlokomedi wa ngwana a fuwe dijo e le hore a nna tswele pele ho anyesa lesea la hae. Ho ba le di-food packages bakeng sa batswetse beila mono, mme mong le mong a nyantshang o ba le phofshwana e fuwang le rice tsa di fuwang bakeng sa hore ngwana ena a nne a tswele pele ka ho hola.
1: Le di fuwa kgwedi le kgwedi kapa ka mora kgwedi tse ding tse tharo jwang?
0: Mme nako yohle ha ile setsing ha isa ngwana o tla a fuwe di-parcel-e tseo. Ho sa tsotellehe hore na o ile ka mora kgwedi kapa ka mora kgwedi tse pedi, empa hangata o fumana hore ngwana a ntseng a le ka tlase ho selemo le kgwedi tse tsheletseng o ya kgwedi le kgwedi hobane jwale o lokela ho nka sekala sa hae diente jwalo jwalo.
1: Re hopotse mona. A ke re hwa etsahala hore mme a phelang le kokwanahloko ya HIV and AIDS a be le ngwana ya senang kokwanahloko.
0: Ho jwalo.
1: Jwale beila ngwana a senang kokwanahloko ya HIV and AIDS o a di fuwa ditshebeletso tse kang tseo tsa tliliniki?
0: O a di fuwa ditshebeletso tseo tse jwalo tsa tliliniki mme.
1: Ha o tlaye ditlinikin tsena tse ding.
0: Ha o tlaye ditlinikin tsena tse ding.
1: Oh,
0: ba le jwale mohlokomedi wa hae a ke go sentse a nka kalafo gona beile. Jwale go arola mme le ngwana e tlo tla e ba kgolotso gagolo go rona.
1: Ke ne ke tlo tla mono gore na e leng gore motho e mong le mong ha ikwa batla o tsamaya tliliniki ya hae beila e ba mohlomong ha nke le ditlhare na o dumeletse ho ya moo kapo ho ya fela ho batho basotho ba hlakele ho ya fela bo mme ba nang le bana.
0: Motho e mong le e mong a kaya setsing beila ho ya fumana ditshebeletso. Se sa tsotelle hore na ke mokudi wa moo kapa ha se mokudi wa beila moo.
1: Okay, motho e mong le e mong.
0: Motho e mong le e mong.
1: Wa e hlakisa Mosotho wa e ba e bona a tseba. A re ne ntse ke sa tsebe taba ena.
0: Nka nnete motho e mong le e mong ha a kula a ka ikela setsing sa kokelo beila. Ntle le bakudi ba kulang hampempe ba hlokang ho ya sepetlele.
1: Jwale ha fela o isitse ngwana hao le ha mme wa hae a sa phele le kokwanahloko, package eo ka e fumana?
0: Package eo a ke ka e fumana.

0: bana. Tlhake jo tsena di fiwa fela bomme ba anyisang le bana ba nang le kgaello ya phepo.
1: Ha go sa tsotelelwe le gore na o setho sa mogatlo wa Young Mothers.
0: Ya mme go jalo gobane ba ile mo go sebetsana le HIV, TB, kgaello ya phepo le mofetshe.
1: Okay. Jwale a kwa re bolelele here se re utlwile gore o no tswa go yane ya gore o no ntse o di thathamisa hantle se re utlwile ka tlhabollo ga utlwa gore bo maphepa ba ba teng ba re tataisa le gore na motlhomong re ka fepa re ka ja jwang le masea a rona go bona gore bophelo bo a kofa go beile le yona ebileng e kenyang letsogo mono go fana ka di food passeng. Jwale eke tse di na di teng kapo jwale lefelela mo o ka tse ka dintho tse o ka thweng di a etswa.
0: Ha re felele moo.
1: Oh, thota ena e hlile le sa tshwere matsoho a tletse bana ba batho.
0: Matsoho a tletse.
1: Mm-hmm.
0: Beila hape e fana ka thuto ya bophelo bo botle go bomme bana ba banyenyana.
1: Oh, thuto ya bophelo bo botle.
0: Mme. E le go thusa mme go utlwisisa bophelo ba bona. Ka ha jwale e se e le batswadi.
1: Mm-hmm.
0: Ba utlwisise hape bophelo ba bana ba bona. Ba tsebe hape ka phepo e nepagetseng. Golo letswelopele ya ngwana.
1: Kore go na le thuto hape.
0: Go na le thuto hape.
1: Ka bophelo bo botle.
0: Ka bophelo bo botle.
1: E se fela ba thari le thobalano.
0: E ka nnete se fela ba thari le thobalano.
1: Ke o taba.
0: Le rona re nne re tsebe go itlhokomela. Ga re ntse re tlhokomela bana. O tlo fumana gore ka nako nngwe go ipegelela ka theko gagolo. E be jwale re shebane le bana go feta tekano. O fumane motho dieta di sotheile ngwana ena a le motletletletle. A sa tsebe o tsamaya go tshitswe dieta tsa sekete.
1: Wa itshoka e bona.
0: Ka nnete, o fumana ka nnete ngwana itireki ya kwesenti e jwadene wena o sa bone gore na gantle go etsagalang.
1: Jwale ke tsona tseno tse le reng ka nnete re le bomme ba banyenyane mogatlo ona wa beila o re thusa ka tsona.
0: Ka tsona, ya mme. Re ba fa tebo ya gore ba itshepe, ba be le boitshepo. E be gape bomme ba. Ha ba kopane ba bua hape ka matla a bomme e se mathata fela
1: gore na ba re matla kae ba sa dire ka etsang
0: re ka etsang re na le bothata ke bona ha re na mesebetsi ha re nang re etsang go ikenyetsa tšhelete re etsang gore thuto tsa rona di tswele pele. Ebe e ba mmane mo go ba kgothaletsang gore jwale ba ka etsa le thuto ka ngwelelana. A tsa e bebile ya gona tse e fedile e batla e matlafetse e ntlafetse gagolo thuto ka ngwelelana.
1: And-e ba e etsa ka bongata o bone ba e ananela taba eo kapotšhe.
0: Ba e ananela ka bongata. Gape ba na le mogatlo pesa. Mo ba ntseng ba itshelela tšhelete ya bona ganyane e le gore ga selemo se tsela jale ba tsebe go agola ba bone gona ba fumanela bana le malapa a bona dintho jwang le bona batle ba tsebe go thaba ba imune monwana ka tšhelete.
1: Ha re tle ntlheng ena ya mona mo le buang ka ditaba tsa go beya papa tafoleng bogobe ba letsatsi le letsatsi re ipapisitse le taba ya mesebetsi go tloa dilemong tsena tseo e sale mogatlo ona wa beila ka ya Mothers o le teng ko re na le se le entseng go fitlhela jwale ke a utlwa le bua ka yona le thakelana malebela dikeletso ebile go na le ntho tse dintse le di etsang ga re se re bua ka ena ya o kenya tšhelete senokonoko le se le entse eng e ka bonang gore e tlhile jwale tšhelete e ya kena bophelo bo fetwe.
0: Ha jwale bomme ba se ba na le dikgwebonyana tsa bona bo ntseng ba rekisa e le go ikenyetsa tšhelete. Ba rekisa diphahlo

0: Le acha.
1: Oh, jwale ke ne ke re na mona mo ba rekisang dintho tse bang ba di rekisa la ke ke nka ya ho tsona ka botlalo ga di qolla. Taba ya ho qala ba le sebetsa jwang? Hangata o tla fumana batho ba re a tseba nna ke ne nka lakatsa ho etsa ntho e itseng, bothata ke capital.
0: Na jwale re qala jwang taba e?
1: Ee.
0: Ke mane mo re etsang boikopanyo.
1: Le ikopantse.
0: Ra ikopanya jwale re tsebe ho fihlela ditabatabelo tsena tsa rona. Le ha ho hlaha bo merero e mo ya bo sebabatso ya ho thusa batjha kapa ho ba phallela, ho ba kgahlametsa ka ditjhelete tse itseng, le rona re ntse re ngola mono re akgela ditaba tsa rona hore ka le leng la matsatsi re tle re fumane le ha e se ka bang hore jwale re qale ho holwanyane haholo.
1: Jwale le na le dikopano tse kae mohlomong hore le tle le bona hore le a kopana le a dula le tshohla ditaba tse tsa lona? Ke botsetsa mme e ba mohlomong a ka kgahlwa mona, jwale o dula ha eso se fikeng kwana.
0: Re ba le dikopano ha nne ka selemo, di etsiwa quarterly.
1: Ha, ha nne fela.
0: Ha nne fela ka selemo. Mme ka mora kgwedi tse ding tse tharo, re ba le dikopano.
1: Le kopanela hona beila.
0: Ho kopanela hona beilwa mono.
1: Jwale na ba ka se butswi se sa le teng kapo le se le lekane lenane bana ba lapa se ba lelapa se ba kwetse.
0: Bana ba lelapa ha ba sholekane hobane letsatsi le letsatsi re ntse re fumana baimana ba batjha ba tlase dilemong, e le hore thota e sa namme haholo ka pela rona.
1: E leng hore motho ha e be karolo ya lona ha e se e le motswetse, ho tloha sa le
0: Empa
1: mmeleng e se sentse le monka le mo beabea hantle jwalo jwalo.
0: ha sa le mmeleng ke mane moo a ntseng a kopana le bahlabolli hore a utlwisise diphetho tse se di tlo tla di ba teng mmeleng wa hae. Jwale ha ngwana a sa le teng, hang hang fela re kgothaletsa hore a e be karolo ya sehlopha seo sa rona.
1: O le e ba karolo ya sehlopha sa lona ha ngwana a sa le teng.
0: Ha ngwana a sa le teng, empa moo mo ntse e le mokgatjhane, ntse re na le dihlopha tsane tse ding tsa rona tsa tshehetso. Re na le sane se ke itseng ke Wise Youth. Wise Youth e se e le ba dilemo di 18 ho ya hodimo, e le hore ba batla ba se ba na le tsebo ya dintho tse ngatanyana. E le hore mokgatjhane wa rona o ntse a ka fumana tshehetso e ntle haholo sehlopheng seno sa rona sa Wise Youth, ka ha e ntse e le batjha ba nang le bana jwalo le ho sona moo.
1: Nne phatela wa tseba ho na le taba mona ya hore batho ba batjha dilemong ke bona ba bonahalang ba ntse ba fumana ditshwaetso tse ntjha.
0: Ntjha.
1: Jwale ke batla hore na ha e le mona ba bonahala ba ntse ba fumana ditshwaetso tse ntjha, taba ye e re sehlopha sa lona se hola ka tsela ye re bonang ditshwaetso tse ntjha di ba teng.
0: Sehlopha sena sa rona se hola ka tsela eo ditshwaetso tsena tse ntjha di ntse di ba teng ka yona.
1: E hlile ba kena ka hara sehlopha.
0: ba kena ka hara sehlopha. Batjha ke batho ba ha ke tsebe na e tota ke ba hlalosa jwang, empa ke tla re iphapanyetsa dintho re tseba kotsi ya tsona.
1: Amen.
0: Hobane ha o ka sheba, haeba re na le dihlopha tse tsa rona tsa tshehetso tsa ho tloha ha ngwana a le dilemo di 11, e le hore re tataisa ho tloha ka nako eo ho fihlela. Empa tlala tsena re iphapanyetsa tsona ho tloha hona mona dihlopheng tsena tsa rona tsa tshehetso tsa bana ba banyenyane. Hobane re a rutwa ka taba tsa thabo le thobalano, re a rutwa ka HIV, ditshwaetso tse ntjha, re rutwa ka ntho e nngwe le nngwe e amanang le taba tsa bophelo.
1: Ke a leboha wena ra tola ka ntumelle ha o le tjena. Ke tle ke bona hore na ke lata wa mphato ka tsela

0: ya mofuta ofe go tla gore na yena ebe o tla tlatsetsa kae jwale re tle re tsebe gore re bulele basotho batle ba tsebe o botsa dipotso mo e bang ba ka ba le potso go duma ditaba tsena tse o seng o ditekile gobane ke dumela le o tshepa o tlo ba le monyetla a kere wa gore o mamele sealemoye thank you wena rato laka ke tlotla ke mema wa mphato mema lerato kwano le ena a di beye ka mokgwa a di bonang ka teng kapo a di tsebang ka teng jwale re tsebe o tla ba bulela go utlwa gore na ba ka lakatsa na seabo se teng ga o batla go ba karolo ya mmatsase o na le seabo se patalwang
1: ditshebeletso tsa beile ke magala kao fela.
0: Ko re la o so batla go ba karolo o ikenela fela o ikenyeditse matsoa a gago pokotho o ipepetse ngwana gago.
1: O ipepetse ngwana gago fela.
0: Thank you wena rato laka ke a leboga.
1: Ke kopa ga ke qetela ditaba tsa ka ke sepheo sa rona ga se fela go thusa bomme ba batšha go mamelela mathata a botswadi. Re batla go ba thusa gore e be batswadi ba nang le boitshepo ga ka nako e tshwanang ba ntse ba kgona go phelela ditoro tsa bone le go gaga bokamoso bo betere bakeng sa bone le bana ba bone. Bomme ba batšha ba tlhoka tshegetso e seng ka folo. Ga re tshegetsa mme re boetse re tsetela bokamosong ba ngwana le ba lelapa.
0: E le go ga o tlho tsena o bua le rona batswadi bane re mametse re le batswadi ka nako ene mme ne o buang ka ena ke ngwanaka ke nne fela gobane a sa na le ngwana jale o re go nna ke le motswadi ga ke motshietsa ke a tsetela e
1: gotaba ka nnete wa tsetela gobane motho ena e ntse e le ngwana le yona e le gore kagolo e le ya bo ngwana ka go yena ga e sotloe le ga e ba e se e le motswadi.
0: Ke a leboa wena ga tolaka re tla bua re tla di utlwa ka moso ga re ntse re tswela pele gore na tebello kapo seo le lebeletseng gore rona re le batswadi ga e tla ba re ya tshietsa re etse jwang lebaka le ke tshwantsena ka lona ko gobane batswadi ba be ba ile ba laya ba kgalema ba leka go etsa tsotlhe tse matleng a bona ya ba jwale dintho di ntse di nyetlha fela go fitlhela motho a ba boemong bona bo a leng teng ga a sa le mo re tswela pele go tshietsa ka tsela ya mofuta ofe
1: ka mofuta ofe kapo se re a mamela re a tshegetsa re a maatlafatsa re a gokagana
0: re kema leiri re reke ntho e nngwe le nngwe eke e kang ga wa e tsala letho e ke e kang ga nka baka kgalema ka thata jwale motho
1: motho eno ga soke gore motho a mo fe dikeletso ganggang gobane o ntse a leka go iphumana le ene o ntse a ipotsa dipotso gona e be ntse ke etsa gantle ga ke etsa je e be ngwaneo ga ke mofa dijo tse go nepagetse jele re qoba gore ngwana a seka ba le kgatelelo ya maikutlo
0: e re ke botse mo narato laka fela he ka tsela e tla ba bobebe e o tlang kutlwisisa bane motlho mong kutlwe ka e kare ga o nkutlwe gantle ke re na ke motswadi a kere gale ko o kgalema o le ngwanaka jwale gona fale tsena ko ene nwa o motswetse o motswadi le wena ene o tlhoka go apaga o tlhoka go ja o tlhoka go ithabisa le metswalle ya gago ka kore re nke ntlha tseno fela tse ke di buileng goduma tsona o batla ko o tshietse ka tsela mofuta ofeng
1: ka go mamela
0: jwale ke mamele wena
1: ka go maatlafatsa
0: ka o maatlafatsa o bua kang ga tolaka
1: maatlafatso mmo ke gore ga e ba ke ntse ke na le ditabatabelo jalo ka ngwana e mong le mong mosomong tsa go ntlafatsa thuto yaka jale o ananele taba ena jale re shebe gore na re fitlhela taba ena jwang
0: ke ga re tlweleno re bue enana ya sekolo re tloele enana ya sekolo re ke re tle ka tsenana tse ga o a fitlha ko wena e ne o motswetse ya kere ngwana tseno tsa sekolo re tlo bua ka tsona nako e leng ngwana a sa godile kwana ko wena e ne o a fitlha a o sentolo o lebeletse gore ke rekele ngwana gago maleiri le wena ko o rekele diphatlho a o sentolo o lebeletse gore ka first tf gona baletse ga thaka tsa gago di tswa di ya kae kae motlho mong dilo inyakalatsa ke sale le ngwana wena o tsamaye o ye moo o lebeletse gore jwale ke nne ke reke dijo tseno kore ke batla

0: rona tshietso ene le batlang banana ba eso ke a mofuta ofe go rona re le batswadi se ka ga tloga batlana ntho tse thata a kere
1: o nthusa go gaga boitshepo bane bo latlhegileng
0: ee ga ke tlo o tebela o ngwana ka ke ke wa moela le bothata bona ba gagwe ee utlwo o ja ntho engwe lengwe re e jang ka fela jale o se ka lebelela go ke tlo o rekela ntho tsang jalo ka gane ke tlwaetse go o rekela ntse ko o tsheeditse a ke etsa jalo kapa ke ga ke sa o tsheeditse
1: ga o sa ntsheeditse go ganganggang
0: o ga ke se ke sa o rekele um jwale mamjini ene e o e batlang e
1: tenwake e batlang
0: ee
1: ga wa ntshegetsa go ganganggang
0: um moradi yabane
1: jale bomme ba ikutlwa ba imetswa kere ke boikarabelelo
0: e
1: ka ga le bona e ntse e le bana
0: ee ba imetswe and-e ke utlwisisa gore ba lokela ba imelwe a kere ke ditholwana
1: ke ditholwana tsa taba tsane tsa gae tsa di entseng ka nkane
0: tsane tse nentse ke mogalemelela tsona
1: tse neng tse o mogalemelela tsona
0: ee ke
1: jale motho ena o ikutlwa tshia ke
0: eya mme
1: ka baka la gore jalo o disappointile batswadi ka ntle ngwana ke ene ke tlhoka dikeletso ke sita le go bua gore na hana jalo go lokela go etsagala jang
0: wa ikatlhola mona mo teng
1: ke a ikatlhola mona mo ke
0: gore ke utlwa boemo ba gago gantle mme ke ka ga etatsa gago moradi ya phateng fela ke batla utlwa gore na jale ke nne ko etsetse wena le ngwana nna ke bonka kae bogodi bola koo lebeletse gore nna ke le motswadi jale ke sitwa le o ya phutheong ke tlhoke le phendo osia o ya o bomma bana manene ke itelela wena le ngwana
1: gagoele ngwana mone ke mane mo setlhopha sane sa rona sa ya mmadas se kena dipakeng ka gore e be mosodi wa tshepo le wa kgothatso go bomme bana ba banyenyane
0: se kena dipakeng ka gore motlhomong se ka ba sa ba bontsha gore e mosadi se ka lebelela gore o tla fumana
1: di-1-2-3
0: ba jwale se le le babedi
1: tanki mme
0: jale nako go na le batswadi ba e leng gore ka nako tse dingwe o tla fumana gore boemo bona ba sitwa o bo amogela go gang ga golo ga tseba gore na ke mathile ga kae ka isana godimo letlase jwang le ngwanenwa ke mogalemela ka ba ka fitlha moreneng a ba nkisa kae ka ya ntshwarisa ko ga nketsa ntho tse botlhoko nna ena motswadi le a mo considera gore ke le mo beye gantle um boemo botle bo amogele
1: ka mo considera motswadi ka tlhabollo ya rona
0: le a mo bitsa
1: ka mo bitsa go bua le mme go utlwa letlhakore la gae jale motswadi le ena a tle go utlwa letlhakore la gae e be qetelelong batho ba naga ba kopanya jale go rarolola mathata ao ba nang le one go ba thusa go rarolola
0: jale ga o tlhotsena ka utlwa ke lakatsa go tseba gore na go na le mme yeo ikileng ya re ga se le dutse fatshe ga le qoka ditaba tsa lona tafoleng ke a dumela go na le nako e leng gore e mong le e mongwe ntsha tsa gae o di beya mona jwale leshebe go na le akare wa tseba ke bone ke a ikelelelwa moo ke ne ke le phoso mo jwale e be o kgutlela go motswadi molao le o kopa tshwarelo ke botsa potso ena ne ke re ke botsa potso ena gobane ke ke bone gangata metlheng ena e re phelang go yona go se o na le banana ba se ba tloile la e se banana fela tšhe mona re tla bua ka bona gobane re bua ka ya mothers ba tloa magabo bona ba dula mono le kgofeng wa bona moo ga tadi apo moo ba dula moo
1: ande
0: ba etsa ntho engwe lengwe ba tsuba dithithifatsi ba di tsubisa le ena le lona lesea lena mme ga le tseba gore boemo bo jalo bo teng le ya mmatha sena o na le ntho e le e etsang
1: go na le ntho re e etsang go ba le methati e nkuwang go thusa motlhokomedi ya jalo le go bona gore ngwana o ba sebakeng se bolokegileng ka nako
0: go na
1: le methati e nkuwang o tla fuma le lefapha la CGPU le a kenelela go thusa bana ba jalo le batswadi ba jalo
0: kore lena le balekane tabeng tsena
1: ee
0: wa tseba um moradi a phatela ke a lebowa legato la kakana

0: nako ya hao le
1: tlhaloso
0: eo re fileng yona. Empa he ke kopa gore wa bona o so setse metsotso e leshome e le gore taba tsa gago di bile telele kapo di bile
1: nang.
0: Jwale ke kopa gore o bana o so setse metsotso e fokolang gagolo, nna le wena re tle re qete, mme malerato re tla mmona ka le leng
1: bane
0: taba tsa metsotso ena e leshome fela re kekeng ra lebelela gore ditaba tsa gae le tsona di otlwe di felele, e le gore nna le wena o tshware jwalo, o se ka ba beya mogala wa o fatshe, re bulele mamedi ba botse dipotso mo e bang ba ka ba le dipotso, mo e bang ba ba le ditholetso, mo ba batlang ditlhakisetso le teng, o tlobe gaufi le rona mo narato la ka o se kae kapa kae, re tsebe go qetela.
1: Mane
0: gore eleshome fela metsotso re ya re lebile gantle mane goreng ya rona ya leshome, mme o ka kena jwalo nomorong ya mogala ya +266 599 3+266 599 3. E bang o na le ngwana mono lapeng, ke go a utlwisisa, e bang o na le ena mono lapeng ngwana wa gao wa ngwanana o sana le ngwana, re a tseba gore ka nete matsatsing ana e se le ntho e tlwaeleileng, ga e sa tshwana le gane ga ba ne ba tebelwa kapo e ne e ba hehehe kore e ba taba tse bodutu. Fela jwale ge ntse re tlhoka gore bana ba rona ba tlhabolowe, ba bone ba tsebe botle le bobe, ba ithate ba tsebe botle bophelo ba bona, jalo ka ga moradi a Phatela a sa ile a re tlhalosetsa mona gore na ba rutwa thuto e ba e fiwang ke ya mofuta ofe. Le wena o ka kena mona wa mo botsetsa bane e ka nna ba ba bangwe ga ba mamela le o mamela, o mo botsetse mona, le wena o batle kutlwisiso ya gore na o ka mo thusa jwang. O itse re ba tshietse ke e nngwe ya tshietso ena ye o tlabeng o e etsa o le motswadi, mme tlile ga se botlhale gore ga o le motswadi jalo e be o tlo latlha ngwana gago kapo o mo tlwela fela gore a eno ke a qhaleng. Nomoro ya mogala e o ka kenang ka yona +266 599 3. Ya ba o botsa ausintolopotso, tholetso le yona ga e le teng o tla etsa jwalo ga dinowe re teng le kae ntate
2: ke kopa botsa nne morogna jwale ngwanena waka ke yena o nyetse jalo dima nyetse o kgutla nako a Jesu Kristo fela kuge. Ga o botsa ona motho wa Modimo ngwana wa tsa kgutla kapa monna a le teng, ga o tlo molata re jela ke sa mo batla. Ga o botsa lebaka ke motswadi wa monela ya lesiko, ga o mofe lebaka le etsang ga a batle motho eno, kapo le a monna a le teng a tlo utlwa ona motho o gampa tlo bane ga a na lebaka e tsiswang a le jalo.
0: Ke a leboa ntate o tla o araba.
2: Tanki
0: ntate a re na jwale ngwana ke eno a o tlhwa dithaba mona. Go tshwana le ga ngwanana jwale a na le ngwana a tshaba o bolela ntate ngwana. Momamedi kgotso.
3: Hello.
0: Ntate.
3: Ye, bua le nna.
0: Ka nnete bua le nna ko mametse.
3: Ee, ntse le ipiletse hantle.
0: Ka mogau ke phetse ntate wena o ya jwang?
3: Ntse ke ipiletse ke ntate Takatso Mokgwanene.
0: Alala ntate Takatso ke o amohela ntate.
3: Ee, yame. Ha o tsi ntolo taba tsa ke utlwa le tse re hlekefetsang.
0: Di hlekefetsa lona le batswadi.
3: Ee, ya.
0: Ka tsela e feng hle ntate?
3: Ha e ba o tla etsa dintho tse sa tlamehang ho di etsa a hanne kgalemelo, ha ke taba tlo tlo fasa ka mojago wa hae. Ha se ka hlekefetsa le rona, re na le tokelo ya hore mo re hodisitseng ha o fumana motho sa ipona a le moholo. Atso ya hae e le gore ke tle ke tsebe go sala ke godisa ba bannyane, nkebe ka godisa ngwana e re ga a sa le mogolo ebe ntse a batla gonne nne ke mo godise ka nnete yona ko go fela ga kare a tla le jalo ke mmatlela setsha ke mo gaela mokhukhu ndembe ya lapisa molekane motho o kgona e sa ntlo ya gae jale le ena a tla tsebe o bona o godile.
0: E leng gore jale wena o motshietso ene e sentolo a buang ka yona wena o e etsa ka matso a mabedi. Wow. A ga a leboa ntate etlile le a dumelelana.
3: Ee, ya nna ga a tsamaya o dula mane mokhukhung wa gae a tla tsebe o bona ona wa kgaoka eng le nna tle ke tsebe o sala le ba nlekaneng ke a leboa.
0: Tanki ntate, tanki ntate a re ka nnete. Ha se le motswadi le ena ya ha ha ya lo utlwa
1: go ha.
0: Eh motswadi e mong le mong ha ha ho bane jwale. Tlo utse pedi tsona dikeketsa dula ka tlung le ngwe.
1: Ka tlung le
0: ka nnete. Ke ntate Takatso. Ke na jwalo ditabeng tsa hae he tsa ntate Takatso. Mohlomong o so kena ka botebo.

0: Ntate taka so taba tsena tsa hae ke a utlwa mme. A ke re batla motho wa rona a seke a ba le kgatello ya maikutlo.
1: Hobane o le ntate takatso le teng o ke ke wa rata ho mmona a dula mane a tsamaya moleng o mosweu.
0: Jwale nahana ha a ahlolwa ke metswalle le lelapa le setšhaba ka nako e le ngwe na ho etsahalang ka mmeno a monyane. Ya ntseng a hloka hore le yena a hlokomelwe.
1: Ntolotlhe le lona se ka re hlekefetsang re le batswadi hobane hai kore le motho ha ba hanne ha o bua le tjena le yena. Qetellong a sa tlo o sheba ka moga wa ukwana le gona re tlhekefetse ya jwang
0: ke mane mo re itseng ga re motswadi a se ke a fana ka dikeletso
1: ee
0: empa a qobe go fana ka dikeletso ka hanghang re emela pele gore maikutlo a theohe re utlwisise seo motho eno a leng ka gare go sona jwale re tsebe go fana ka ka dikeletso bane molato ona o so o le teng
1: fela wa ko bona sentolo gore o tla ba le ngwana pele o mo amoele o bo mo bitse
0: wa amoele
1: e bo mo bitse
0: wa ha o bile wa bobe
1: a o spite ngwana mme
0: jale ke mali mo re tsena dipakeng he ha be le beya ha ngwana a se a entse ngwana ka dilemo tseo tse tlase jale re beila mo tsena le dipibela pelegi tsena le dikhosopo ka nnete ga se re sotswe ke dikgosopo ge re motho a itshepagalle ga ore tšhe ya gao utlwagale gore ke tšhe jale e bere motho a ile ga e ba ka nnete go le thata a tlogele thobalano tutu empa motho yo ga a sa tshwetswe ke mekgwa e merago ge na le ente ya kgwedi tse pedi le ente ya kgwedi tse tharo e ntse e le mokgwa wa dithibela pelegi
1: ebile a ukwa
0: ebe gape re na le dipidisi bakeng sa go jale motho yone a se ka iphumana a wele phosonyane gape
1: ke a leboga he wena rato laka ya ntate a keneng pele a ke tsebe na teng o tla ba boemong ba gobane tšhe yona ke utlwa e ka ke potso o itlhokela thuso fela ga se le ga iamane le taba tsa
0: polo le ditaba tsena tsa go
1: e bang o keke wa yaga ba mono ke kopa o sireletsa gobane tšhe bale ke nna nang le kara
0: ya mme ke a leboga mme di eketseng
1: ke ere plus 2 6 6 5 9 9 3 ke nomoro ya mogala jwale o ka kena teng ya ba o botsa o sentolo godima ditaba tsena tseo re ntseng re di bua mona gore na a ka nnete e be ditaba ke tsa mofuta ofe na e be ditaba e bang o ka ba le tholetso e ka bang o ka ba le potso empa e bang e le siko le teng ka nnete re o ferile o motle mogorwana ke enwa momamedi ere re tle re phethele momamedi kgotso
2: eta mosene
1: ntate
2: ke botsa gore na jwale motho yona ke go na nyetse mme o gutlang le mo di 19 o nyetsa le mo di 18 o gutlang le mo 19 o sa file monna fela o tla ka ngwana mona ga a batleletso ka ngwana eno wa gae gore a bie le monnane monna eno ga a mo etsa letho ga gona nto a e buagore monna eno a nyentse jang ke o tla dula le motho ene fela batho ba ba kena dipakeng yanta motho a jalo a ba ba kutlwana ke
1: ke a utlwa ntate
2: ke bota ntho eno bane ke kuwe tsa gomo kena guta mona ka ngwana o ya ka ena mane ga a mo ise a bontatae ga a batle ntatae ga a na lebaka ga a le jalo bere ke mo etse jwane ke mamele fela ke bona ga a na lebaka
1: a re tlo o thusa ntate tanki wa ukwa na lebaka o re na lona le mo thusa jwang ke mme ya monyane wa ukwa o 18
0: ke kopa gore go ntate motho eno o gutla lenyalong ga gona motho a ka gutlang lenyalong ntle le
1: mapakaeyo
0: e le gore motho eno o lokela go dudisa fatshe e le go fumana botebo ba ditaba tsa gae
1: go na le ntho a tshabang o e bua ngwana mme
0: go na le ntho a tshabang o e bua jale a ka re atamela beilamane sentse re na le ditshebeletso tsa tlhabololo ya magalagalagala go tloga mantaga ka hora ya bosupa ga e fitile ka metsotso e 30 e fitlhela ka hora ya bosano mantsi
1: bumofenomogo na a letshware kae letle le lokise
0: dinomoro tsa rona tsa mogala beila mo ke dithoo tse 5 e be e ba 700
1: dithoo tse 5
0: 700

0: polasi mo mamedi kgotsong.
1: Kgotsong.
0: Kgotsong ntate ka metsotswana fela.
1: Ntate, ke na le rebebe ke jara tere so ke nga pitu go semo.
0: Ntate ke a o amohela.
1: Me ke botsa mme mo na lana go se ile ona. Kwa le ha a ba le mongata ape. Na ta be ke tla gona wa. Mo dui be ke tla gona mo tiba ka se go pelo se seng. Ha sa te ke le wa ke tla gona wa ng ho ra be taolo nya ka motho.
0: Ka nnete.
1: Mhm. E ya mme wa re ya le ja sa ga o wa le. Ke jeng le na wele bona le se le mo tsari ya le ha e sa le go tsimana kana go ngwa bona.
0: E ya ntate.
1: E ya le ke tama khona go ang a sa tshe go a bobedi wa re. Sa le ntse le ngwana ka.
0: Antsa dula tlasa hao.
1: Antsa le tlasa ka mo. Ya le bona la ba le sana le buita lo ke mo na mo lo ngora ke sa la le ngwana. Sa wa ke mo a bitse toka ena ntse ya mari wa re u dula dai mo.
0: Wena ona na o ka mo etsa ntate ha o ne paitse.
1: Aji, ke fela hore ana ntla ke fetse ona ntata ngwana e loko se ngwe ro ga. Pa kwa pa ne ya nna wa mahata ka pa mahata, wala ha sa mahata. Aji ke tata me o ke ma ha le ma ne thoko ma na tata bo se tsana le ma ikutlwa na ha e mane. Ke se motho mahata ta.
0: Tha go lokie wena o tloe ka hone pa etsa ha o mo shutisa ha ha o mona a lo ikemela ha ha ikwana.
1: Khodom.
0: Thank you ntate. Bo ntate bo holo ba re a o bete ga tloe ha ka ska se tsa ba bang.
2: Eh, yebo.
0: Eh.
2: Mo tsaletsi wa gona, ge le beila. Ha se go tshepisa go fetla tlosa mathata ohle. Mo tsaletsi wa gona, ke go etsa bonnete ba gore bo mme ha ba tlamega go tobana le mathata ba le ba.
0: Mhm.
2: E le gore ba le he ntate se itse re na le ditshebeletso mane tsa thego ya malapa. E le gore ngwana ga a qala a ba teng dilemong tse tlase ke boikarabelo ba batswadi kapa bahlokomedi go bona gore ngwana ga a kopane le bothata bo jwalo gape ka go mo isa ditshebeletsong tsa.
0: O re ntate ha e le mona ngwana a sa le teng gore a tla se ka utlwa o pheta obane a ka nna o pheta. O go
2: bana ka o pheta yena ka nne.
0: Ah, tshiki a leboa wena ga tola ka o tlhakile a o sintolo hle o fitlhela ke kopana na kwenye tlang mokwena ke a leboa. Ditaba tsa gona dingata ba sotho bana le ditaba o tla khutla.
2: Ke a leboa ke go potse ba mamedi pele go peila e fumane ha mane pele specialist se go sa Queen Mamahato Memorial.
0: Mhm.
2: O pala ma dikoloi tsa ha le tsele o theoha beila. Koloi ka o sia hantle ke ntse.
0: Di thodi hlano 700 ntate
2: tso ba tsare
0: bono ba uthuse go na motho a ke batlwa bo ha dikwana ka nnete eh
2: ka nnete ntle le mabaka
0: a tota u imetsa moya ba ha bu ijwale
2: a ka nnete ha yo ntwe
0: ba ha yo ke a le bua wena ga tolaka fela ke batla u dumela gore e tlile wa tshaba hona le nthotse mona tse sa bue yenya tse u tlweka ka go ka di bua ka lefifi hona le nthotse mona tse u tlweka ka go ka thongola fatshe u bonyamele. Ee, fela gona le motho ga bona ya tla dula le yena fatshe a mohlalosetse. Are ke ratile ha holo ha re ngwana ha yena o tshabana le yena. Ntate o tlo fumana thuso wa tseba. Ba tla bua le mogadi wa hao. Mohlomong di tla gate ka taba le yena. Lo wena o tla iutlwa gore che ha o dule e bakeng sa ngwana ka. Ngwana lo wena o tsebe ha o etsa jwalo. O thatafaletsa batswadi bophelo. Ko go etsa gore batswadi ha o aba fereka. Ai man, a a. Ke la re kopana na ko etlang. Ha morena o boloke.

Samichi.

gona ke tsamaya ka pelenyana go nako ena bana ke yane se le metsotso e ka bang ye mene re furaletse gore a lesome le motso mong ka ya goreng ya lesome le metso mmedi nna le wena ka pina tsena tsa marasta tsena mametse Gregory Isaacs le monna a mokaka Uroy.